0: kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Hi, Madi. Naiuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting?
3: Yeah. XFM.
4: The

0: May kay dili ko bully karon kay bully atong topic karon sa atong interview basi makasabang ko appeal diri. Ang storya unta ko aron mukamang ka ba?
1: Okay.
2: Ya wala may gugong abutan ka. Anak ko kas Ginoo noon sa demo.
0: Pero ano ba, ibang oras mga katropa, alas sa 8:03 na magkinitawo na in the morning. Kaubang gyapon niyo, katropang Ruel Dumantay.
2: Katropang Chris Ligas, bilang gyapon niyo ba?
0: Kinikabayan na itong kanina sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
2: Talagsaon ka ba kita ba, katropa, o vitamin C ng alkaline? Nga naman, usay, ang vitamin C, sakit sa tiyan,
0: hapdos.
2: Wala nga, pili agyod ang vitamin C ng alkaline para dili maghapdos imong tiyan.
0: Yan. Ora, kamudya pag Santon Vitamin C na kamo mapalit sa paborito ninyo mga butika.
3: Bullseye.
0: Dano sa linya. Ato makauban mga katropa mismo ang division na Information Officer sa DepEd Jansan na si Sir Kenneth Karisma na nakaroon sa linya. Kani konektado ni mga kaigilaan sa nahitabo dito sa usa katulungaan sa Tacloban City.
2: Unsa
0: kay take ni ini? Sa ito ang DepEd Jansan, mga katropa, labin pa, nga ubay-ubay ato mga tulungaan dari sa General Santos. Ato makauban, Sir Kenneth, good morning!
4: Good morning, katropa, Roel, and Chris, o sa tanang kapaminaw. Good morning.
2: Good morning po.
0: Sir, good morning. Putok pangid kayo ni nga balita ang naitabo dito sa usa katulungaan sa may San Jose National High School. May tungod lagi ni ining pagpamusil ni ining mga estudyante. Pero di na ta magdetalya di, sir. Kay pangit kayo para sa kuha, pangit yung kaysa nga balita. Dari ta karon, sir, mag-focus sa DepEd Jansan. Una sa tanan, sir, bago ta magsugod, pagtimbaya sa nimo, sir, sa mga katawan sa Jansan, labin pa sa mga ginikanan sa mga estudyante nga nagtunga sa tanang public schools diri sa Jansan.
4: Okay, good morning sa tanan no, nga mga parents nato, ilabi na katong sa mga ginikanan nato karon nga naghinay-hinay nag atubang sa ilang mga anak, nagtabang og answer sa mga modules. Good morning og sa tong mga naga-assist sa ilang mga anak para sa ilang online classes or online psychosocial first aid nga ginahimo namo karon. Good morning. Good morning.
0: Okay, sir. Pero bago na tusugdan, sir, kay nakaiskot man ka og modular. So, ano mo karon, sir? Modular mo halos kay halos tanan eskwelahan no guba. Nagay mga damages?
4: Yes po no, nang naatay kwan karon na ay gamodule. Tagaan ta mo kwan ha. Kwan na amo ang sa amo ang data as of kagahapon na sa elementary naatay unom ka eskwelahan nga nagkandak og face to face.
0: Okay.
4: Tapos ang naka-module 22 ka eskwelahan, na isa ka eskwelahan nag-online, og ning blended ning combination 33 ka buok.
0: Okay.
4: Sa high school na ay 7 ka eskwelahan ang nag-conduct og face to face, na ay 5 ka naka-modular, tapos ang combination 13 ka buok.
0: Okay. All right. Sige. Okay, salamat, sir. Unsa dalita karon, sir, sa ano sa nahitabo connected aning Tacloban City? Diri sa DepEd Jansan, gamay pa lang gyud intawon nag face to face, pero unsa ang mga dinali ang lakang o kani bang immediate security adjustment nga ginahimo o nabay ginahimo karon ang DepEd Jansan sa mga pampublikong tulungaan human lagi ni ining nahitabong shooting incident sa Tacloban?
4: Actually itong nahitabo nga kwa no, so syempre nagsubo ang DepEd Jansan kauban sa atong mga ka-DepEd dito sa Tacloban City, o tungod sa nahitabo nag-serve kini nga wake up call dili lang sa ato adri sa Jansan kundi sa tibuok DepEd. So ang policy nato karon ang mando sa atong Schools Division Superintendent Isagani De La Cruz is higpitan pa ang ato ang mga security measures no. Nakita naman siguro ninyo sa amo ang Facebook page na anamigi pang post ng mga guidelines.
0: Opo.
4: Or ining ato ang unsa ang mga lakang. Number one nagyudira ang gi-required na ang mga schools karon nga mupalit og ng mga metal detectors.
0: Okay.
4: Or kung naidako-dakong budget, pwede maghimo na taog ng metal detector nga mga purtahan bitaw nga murag sama sa mga malls or kanang sa airport nga pagsulod nimo ma-detect dayon ang mga metal. Para ma-check kay dili lang posil, no? Basig na apay uban pa nga hinagiban ng atong mga bata, like mga kutsilyo, mga ice balisong, pick. Nga ice pick, nga metal, at least ma-detect dayo nato.
0: Sir, kaniba nga mga metal detector sama sa makita nato sa ginagamit niya ni mga security guards.
4: Yes.
0: Makita nato diha katong i-scan lang nila pingana. Pero sir, ikadong pangutana nato, naabay mga hired security guards ang mga eskwelahan? Naabay budget ang kada principal ni ini pinagi sa MOOE nga mo hire og security guards or muagi ni sa PTA?
4: Depende sa ka eskwelahan, no? Katong mga dagko nga eskwelahan nga dagkog budget sa MOOE, kay syempre mas daghang estudyante, mas dakog MOOE.
0: Opo.
4: Naa silang kapasidad mo hire og ng security guard nga gikan gyud sa mga
0: security agency
4: gyud, oh, nga security agency. Pero kadaghanan sa ato ang mga schools, watchman ra gyud na ilahang ginahire kanang job order bitaw or contract of service nga every 5 months or 6 months i-renew. Or kanang dili gyud siya ingon nga trained security personnel.
0: Okay, pero naiplano sir ang DepEd nga kaning ato mga watchman, bisag kaning ato mga watchman na lang, iagi nato sila bisag gamay lang training sa atong kapulisan. Na naiplano ang DepEd nini sir?
4: Mao na ang isa nato nga ginatan-aw karon, no, kay ang nag-coordinate na ta sa ato ang local government ana sa ato ang BLGU og PNP, oh, padayon ang atong coordination nga mangita gyud ta og nang bisag ana lagi sir nang katropa ba nga basic safety training course lang para mag-handle ing aning mga incident ang atong kwan, ang sunod nato nga gina-coordinate karon sa PNP.
2: Sir, kumusta ang kahimtang sa mga pasilidad sa seguridad siyensan sama sa ato ang CCTV cameras ug kural sa eskwelahan, kaya kabaluman ta bag-o lang tagilinog, apil ba kini sa giplanuhan karon sa dependensan?
4: Yes, no? Naiuban eskwelahan, labi pa ka itong mga dagko ng mga high schools na sila yung uban ng mga elementary, nakapalit na og mga CCTV cameras. Katong pag-start pa sa distribution sa ato ang SAF, PTA subsidy.
0: Okay.
4: Naanay mga ubang eskwelahan ato kay aside sa kanang bullying, wala man ato ginatanaw kaayo ang bullying o yung aning mga incident kay dili manggid kaayo ni sa kusog diri sa ato sa Jensan. Kining mga nagatakas bitaw sa pader ng saling labi pa sa mga high school. So mag-over the bakod. Pero speaking of bakod, daghan pog na nga tumba karon nga mga mga bakod sa mga eskwelahan, no?
0: Oh, yes, opo, kita agid mi sir.
4: Ubay-ubay pod. So maupo pod ni ang siyempre ang initial assessment nato kay dugay man gyud ang construction o repair kay ang uban kinahanglan jud bungkago na gyud ni ulit. Ang initial sa nato is kwanta kaning temporary sa ano mga kural nga used nga mga galvanized iron sheets or ning mga sin o ning kawayan lang sa o kining barbed wire as long as ma safety sa nato ang atong eskwelahan. Kami naga-take advantage pod may karon nga panahon nga habang naga-module pa ang mga bata, paspasan nato or i-priority ang repair and maintenance sa mga nangaguba sa linog.
0: Okay. Sir, speaking of anti-bullying, existing magini siya nga balaod no RA 106/27. Di ba po nato malikin bisan pa nakasulti ka kaganina nga dili kayo ana ang case sa Jensan. Pero sir, dako man gud ang posibilidad nga wa ta kabalo puhon grabing bullying mahima mo gud siyang resulta saman sa nito sa Tacloban nga grabe ka violent gyud kayo nga aksyon nang nahimo sa usa ka bata. So giun sa karon sa DepEd Jensan pagsiguro nga kumbaga daba mo yung aktibo sir nga Child Protection Committee na CPC sa matag eskwelahan.
4: Dugay na na siya, no? Naana na siya tong paghimo aning RA 10627. Gigawas na yun ang DepEd Order No. 55 Series of 2013. Gipakwan na yun nato ng Child Protection Committee. Even ang ato ang barangay, naatay Barangay Council for the Protection of Children. Ato na dayon ang gikwan, gi-establish dayon na sa mga schools. Then after tong linog tong 2019, gitukod dayon nato ang ato ang Bantay Buhay Crisis Prevention Management Task Force sa division office og diri sa matag eskwelahan aron tutukan ang bisag unsa nga crisis, dili lang tungod sa COVID-19, dili lang tungod sa linog, kundi appeal kining mga bullying cases.
0: Opo.
4: Mga sexual harassment og even kining mga minor theft nga nahitabo sa mga eskwelahan, as long as crisis prevention management ang istoryahan, ato na ning gi-establish.
0: Okay.
2: Sir, paano ba ang sistema ang ginabuhat sa DepEdyensan labi na karang daling ma-report sa mga estudyante ang mga bullying nga dili sila mahadlok nga balusan o ibuli o samot, kanabang naabay mga pamaagi nga dili mailhan o safe anonymous ang reporting system?
4: Yes, no, mao gini atong isa ka dako nga problema katropang Roel o katropang Chris, kay every quarter o kada tulo ka bulan nagapangayo tag report sa atong mga eskwelahan ang atong Learners Rights and Protection Office, nagapangayo og report sa bullying o ning mga unsa pa ning mga cases sa atong school, o among nakita nga halos zero ang report sa ubang school.
0: Mm-hmm.
4: So, ang among isa ka naduda ani, basig ang atong mga bata maulaw,
0: mustorya,
4: or sagay na maghisgot sa ilahang
0: kasi natian.
4: Experience nila kung nabuli ba sila o wala.
0: Mm-hmm.
4: So, maone ang atong ginapakusgan, ang ginakapacitate nato atong ang mga teachers, no, o atong mga school personnel, paano i-handle or i-manage kiniing aning mga incident. Gina-encourage na to ang ato ang mga bata nga mag-istorya, mag-speak up, mag-istorya sa ilang advisor, sa ilang guidance counselor or guidance coordinator, sa ilang school principal, sa ilang mga nanay ba, ginikanan, o mga uban pa nga mga adult nga mga ilang mga higala.
0: Mm-hmm.
4: Aron ma-check na to, ma-report na to, o inuod ni siya, no, ang tanan nga mga reports nga ginahatag or ginakuha na mo, gina-intake na mo, sa Child Protection Committee o sa ato ang guidance coordinator, tanan ni siya, confidential ni siya,
0: yan.
4: O ginasiguro na mo nga dili gyud sila ma tawag ani nang
0: mabalusan or
4: mabalusan.
0: Opo, masamot pa sila kabuli noon kay nanumbong sila, murakana sir.
4: Oo. Pero ang kasagaran manggod nato nga problema ani kanang pag-abot sa eskwelahan, okay ang mga bata, no, labi pag ipaatubang na nato, mag sorry na sila sa usa og usa. Pero ang kwa nato, ang atong isa pud nga ginabantayan diri, paggawas sa eskwelahan. Kay pag-abot nito sa kalsada nga layo-layo na sa eskwelahan, nga layo na, di na sila makita sa tanod, dili na sila makita sa security guard, dito naman sila
0: magsilumbagay na. Pero sir, kanibang nakaisgot na kagadina o guidance coordinator, guidance ano, sir, kanibang mga staff ani sir, mga teaching personnel bagayapon niyo, natay 9 teaching personnel sa karon.
4: Natay mga hired ng mga registered guidance counselors gyud, pero so far diri sa ato as agentsan gamay ra, di na na sila kaabot og 20, kay tungod ang ato ang hiring or a qualification process medyo taas-taas.
0: Mm-mm.
4: Sa mga eskwelahan nga walay registered guidance counselor, ang atong mga guidance advocates or guidance coordinators, trained po na sila to handle ani ang uban ana kasagaran teaching, no, kana mga teachers nato, pero wala nag-handle og advisory. Ilaha
0: kini okay, kanang subject lang.
4: Oo, nakatutok ra gyud sila sa guidance.
0: Okay. Pero sir, can I share ko, sir, considered di siya kato sa mga gagmay ni nga mga tulungaan kato mga pila lang ka sections, for example sa mga lagyo nga mga dapit pila ra magina ka mga estudyante sir. So diri mo sulod ang mga teaching personnel.
4: Yeah, oo.
0: Okay. Pero kani mga dag ko na tay mga hard nga nang teaching nga kumbaga maugay nakatutok lang di wala sila ilaing ginabuhat kundi tutukan lang ang mga estudyante may tungod nini.
4: Apa.
0: Okay, sige sir. Sir, subay sa anti-bullying, unsa nga ang konkreto nga lakang karon o nabay mga disciplinary actions kung nahaman nga nahimo na sa DepEdyensan batok lagi sa napapatunta ang mga bullies o kung saan pag-guide kanila sir aron nga magbago sila? Naana ba tayo cases tingin ni sa DepEdyensan?
4: Siyempre, una-una, naatay yung mga Learners' Rights and Protection Officers sa matag school, no?
0: Apo.
4: Swerte lang ta diri sa Jensen, kaya wala tayong mga insidente nga nagresulta yun ining mga serious injuries or death, no? Simba ko palayo o kami nagahinaot nga dili na mahitabo. Ang ato adiri, siyempre una-una, ang mga bata nato ginatagaan nato proper na orientation, no? Na ay mga student handbook ang matag-eskwelahan. Bago pa magsugod ang klase, tunga-tunga sa klase, kapila na sila gina-remind sa ilang mga classroom advisors about sa mga rules and regulations nato sa student handbook. Then kung naamay mga sumbong nga madawat ang ato ang guidance counselor or ang guidance office o atong school head, ang bully, ang victim o ang suspect, no, ginatagaan nato pareho nga intervention.
0: Opo.
4: Ginapadayo nato ang ilahang monitoring sa incident. Kung ang case dagko na kaayo nga dili na nato i-handle, ginatawag nato ang ato ang BCPC, kuning Barangay Council for the Protection of Children, ug gina-refer pud nato sa ato ang City Social Welfare and Development Office kining mga cases na gyud nga dili na kaya solbaron sa eskwelahan, kay naa naman tay referral system ani.
0: Opo.
4: Paano ang framework kung kanus ana namo ihatag sa barangay o kanus apo nato ihatag sa DSWD.
0: Ayun.
4: Pero kung sa eskwelahan lang ginatindog nato na atay mga teen center or mga peer counseling groups, ang ato alang gyud nga kuano nga aning mga bata nato nga mabiktima sa bully, ang amo ang problema nga ma-encourage lang gyud sila nga mutug-an mo istorya.
0: Okay.
4: Aron mas matagaan natog intervention or sayo pa nga lakang, kay ang mahitabo manggod katropa kasagaran ani nila maglala na ang problema sa kanato
0: ma-abtan.
4: Kay tungod ang uban, ginahilom nila ang ilahang na-experience ng bullying.
0: Sir, kabalo man kita sa mga yunanin ng sitwasyon, kinahanglan magigitang kaabag diri ang mga ginikanan po diyod o mga teachers, no?
2: Sir, mga tara lang ko, giunsa pag-edukar sa DepEd ang mga ginikanan nga mamahimong katuwang sa pagpatuman nining anti-bullying act, labi na gyud ka sa ilang mga anak o mga biktima nga nahimo na biktima sa bullying.
4: Oo. So kami sa DepEd nagatuog yun may nga ang disiplina magsugod yun sa panimalay. No?
0: Correct.
4: Mauna kami nag-encourage mi sa ato ang mga ginikanan through our homeroom PTA meeting sa ato ang PTA General Assembly. Kapila na mo, gina-orient po nato atong mga ginikanan regarding sa student handbook nato o sa anti-bullying policies sa DepEd. Aron sila mismo makatabang sa ato pag-monitor sa ilang mga anak. Kay ang atong mga bata ra ba buutan sa balay pero mangtas sa eskwelahan or naapoy mga bata nga mangtas sa balay pero buutan di ay sa eskwelahan, no, maglahi-lahi manggod ni sila og mga kinaiya.
2: Depende so, silang kauban.
4: Maogi ni atong ginapangayo sa ato ang mga ginikanan o sa community na mismo nga ang komunidad na katong mga labi pa ng mga tindahan nga usahay ginapalitan nila og mga sigarilyo ng mga magsugod ilang mga bisyo nga mutugan sa ato kay mga red flags
0: na
4: ba or mga signs nga ang atong mga bata na ay ilahang behavioral, mental o psychological attitude na lahi na.
0: Sir, speaking of mental health attitude, sir, siyempre kabalo man kita na tay mga registered guidance counselor sa mata sa ubang mga tulungan diri sa Jensen nga daling maduulan ang mga estudyante. Isa sa mga problema nato ang mga bata lagi dili pud moduol. Unsa ka ang lakang nga pwedeng pagabuhat nung pagyud sa DepEd, sir, nga kumbaga ipustrog gyud ba? Kay siyempre dili man lang bullying pug yun ang pwedeng ma-experience, sir, no? Pwede pong maka-experience ang ato mga bata, labing pa kung ang bata grabe ka competitive, pwede siyang makaagi o depression or unsa ba diha. Unsa yung mga lakang sa DepEd niini, sir?
4: Number one, ginabuksan na mo ang amo ang teen center, dili lang sa physical, no? Kung ang mga bata maulaw, musulod sa opisina, naghahatag po taog ng mga number sa cellphone or messenger, kay para dito sila mag-open up, basig kaya ra nila i-chat or i-text ang teacher or ang ato ang guidance coordinator. So mauna siya ang number one. Ikaduha, nagahimo, nagatrain tag mga kauban nato nga mga bata pod ngining atong mga peer counseling group, no, or fair facilitators nga mga maghigala ay basig makaya ra nila dito mag-open sa ilang mga kaubang higala. So ara, isa po na sa ato ang ginatanaw. Siyempre ang ikaduha, ang ikatulo, ang atong mga teachers, ginahimo po natong guidance counselors, no?
0: Opo.
4: Ginatagaan nato, ginakapacitate nato ang ato ang mga teachers para sila mismo ma-detect na nila ang early detection sa mga signs nga ang bata na bully or bully ba.
2: Okay. Sir, giyon sa nato pag-monitor, labi na kini mga eskwelahan nga at risk ba ang mga estudyante kadtong naay pamilya nga ana ay kasaysayan sa violence ba. Unya kabalo man kita kung unsa iyang namataan sa pamilya, mao pud iyang buhaton sa eskwelahan.
0: Madala.
4: Siyempre, number one na dira ka ng checking of attendance, no? Gina-check na to kung ang bata adlo-adlo bagasulod. Ikaduha ka ng mga ginapangutanan nato ng focus group discussion sa ilahang mga teachers or advisors kung ang bata unsa ang behavior niya sa usa ka subject teacher o unsa po dito sa pikas niya nga teacher, gina-check po nato na. Ikaduha ga, coordinate po ta sa barangay kung ingani nga mga cases nga gikan sila sa abusive family background. Ato nang ginapacheck sa atong mga barangay health workers na nagka-coordinate ta aron ma-check yun nato nga ang bata masiguro. Actually katropa, gusto lang po namo i-emphasize no nga ang problema nato sa bullying kinahanglan yun nato og whole of community approach.
0: Correct.
4: Kami sa DepEd gahatag mi og mga intervention pero ang disiplina gikan pod sa balay, ang atong komunidad, ang atong mga BCPC og mga BPATs nato, mga tanods. Amo pod silang ginahangyo nga magronda bitaw kay usahay na atay mga bata nga naa sa computeran, oh, mga internet cafes, especially during class hours nga gibawal man gyud na nga sila mo ang mga tanods nato ginatuyok na, oh, para ma-check nga ang pag class hours atong mga estudyante na agyud sa eskwelahan.
0: All right. Human sa trahedya sa Tacloban na Sir Kenneth, no. Unsa ang atong mensahe karon? O giya sa DepEd Jensen, alang ngadto sa mga magtutudlo, alang ngadto sa ato mga ginikanan, aron nga kung mas mapalingkon pa nato ang ginatawag natong culture of peace and kindness sulod sa classroom o sulod sa tulunghaan, sulod sa panimalay, aron balikayan ang bisan unsang matang sa violence. Violence.
4: So, mga katropa, no, grabe ang hagit sa ato sa DepEd karon, maliban sa linog na anapod ning shooting incident o ning mga bullying cases nato nga ginaatubang karon. So kami nagapanawagan sa atong mga ginikanan nga magtambayayong ta, magtinabangay ta. Una-una ipakwangyo nato ang disiplina sa ato ang mga anak, dili ta kay kung tutukan nato ang disiplina sa atong mga anak sa balay pa lang, ang mga teachers nato makuha na, makaya na nila, no, kay 40-50 ka bata nga maglailaig batasan, lisod kaayo gyud i-handle. So naatay mga measures nga ginahimo sa eskwelahan, mas makatabang ang mga panimalay o ang komunidad sa pagsulbad sa problema sa anti-bullying o sa bullying kung kitang tanan magtinabangay.
0: Alright. Daghang kayong salamat, Sir Kenneth Charisma, ang atong Division Information Officer sa DepEd Jensen. Thank you so much, sir, for giving us your time. And of course, God bless ka niyo, sir. Good luck sa DepEd Jensen po.
2: Salamat, Sir Kenneth.
4: Salamat po. Salamat sa paghatag sa amog higayon. Good morning.
2: Good morning.
0: Bullseye! At least, klaro.
2: Klaro.
0: So, nanay mga intervention, mga katropa, ang ato.
2: Wala matulog itong DepEd Jensen.
0: Wala matulog. Pero usahay lagi, di maganda nila ma-handle tanan. Kaya tama mapugyod nga ang pagsugod sa disiplina sa bata, magsugod manggugyod sa panimalay.
2: Correct.
0: Diba?
2: Nga, usapod ka butang katropang rule. Ano kung pumunta na kay Sir Kenneth?
0: Mm-hmm.
2: Nga, abli ba sila sa kanabang values formation nga gina-offer sa ato mga kaigsuunan ng mga nagatudlo ba sa eskwelahan?
0: Mm-hmm. Okay.
2: Kada mga religious sectors nga naghahatag education. Kasi siyempre, kung ma-educate mo ng bata, mahadlok na lang siya makasala. O usap pa maaga na nga malikaya na to ang bullying. Murag whole of the community approach gyapon ba nga kinahanglan matudlo ang mga bata nga bisag simple lang pagbasag Bible na kung tabang ba, no? Nga Ako lang, personal na ko ng experience, nga lagi kausaban, kung makabalo na ang bata sa mga basic lang information nga ilang ma-acquire, labi na sa values formation. Ayan. Nga gina-offer po na sa mga ganayang simbahan. Actually, ang mga simbahan nag-offer o sulod ang mga classrooms para mo hatag o dugang tabang sa values formation.
0: Okay, kay dumdum ko ano dati, elementary ta, na ikatikisam ang ginatawag sa eskwelahan eh. Na yung mga ingunana, mga
2: abo, kay school ministry ang tawag na.
0: Oo, so pwede siguro na siya o silipon siguro na balik sa tuwang DepEd family. Arong syempre di lang nakatutok ngadto sa pagtudlo sa mga subjects, nakatutok po sa saktong pamatasan sa atong mga anak.
1: Correct.
0: Pero, sama sa kungingon, ang pagdisiplina sa bata magsugod sa panimalay.
1: Bullseye.
0: Alas 8:28, atong oras atong pagbalik ka. Atong panikamutan nga mahinabi ang atuang honorable barangay kagawad sa San Isidro, si kagawad Pete Perez.
2: Okay.
0: May tungod lagi niining ilang resolution number 58, series of 2026, kaning ginatawag nga resolution urging the protection, promotion and upholding of the rights and welfare of the MCOs of Socoteco 2, expressing objection to the privatization of Socoteco 2 and affirming the principles set forth under 1987 Constitution of the Republic of the Philippines.
2: Wow!
0: Sa pagbalik na mga kagilaan, ito na pagkasayron, pinagi ni kagawad Pete Perez sa Barangay San Isidro. Kinigabahin! Atong kaninyo sa Santong Plus Coffee Mix.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Jan Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santron Plus Gold. Namatikda na ko sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang yun mo sa Santron. Maayog yun. Epektibo yun kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santron Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santron Plus Gold o Santron Vitamin C.
2: XFM.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin

0: pero lahing adlaw karon.
1: Mm.
0: Ah, diba? O kining bahina, atong kining yung mga kagilaan sa Santo na vitamin C. Yan. The alkaline vitamin C, mga kaigsunan. Ato naman kauban, nana sa linya? Si Kagawad Pet Perez sa Barangay San Isidro. May tungod lagi ni ining, unsa may unod ni ining resolution number 58, series of 2026. Sa Barangay San Isidro, ato makauban, Barangay Kagawad Pet Perez, wada may buntag diha kanimo.
2: May buntag ka kaninyo, no? Sa boss, amo.
0: Katropang Rawel o katropang Chris ang imong kauban karon wada may buntag.
2: Good morning sa katropang Rawel and katropang Chris.
0: Apa?
2: Good
1: morning, Wad.
0: Wad una sa tanan. Hello, Wad. Putol-putol imong linya, Wad.
2: Isumpo na to.
1: Okay, klaro na.
0: Paliw kong sumpay, pasaw kong sumpay kay kaputol-putol.
2: Okay.
0: Okay na.
2: Sige.
0: Kanibang, unsabay unod yun ining resolution number 58, series of 2026, ang namugna, pinaagi sa imo ang ikaw ang sponsor ni ini, diya sa Barangay San Isidro.
2: Kini nga resolution, actually, dili lang tungod sa tinog. Dugay na niya na pagawas na mo.
0: Ah, okay.
2: Galing nakuha, nagdili tumulagi sa linog. So, ato siyang ihulat nga medyo malinaw na tight, although napay mga tremors, napay mga aftershock. So, kay buo lamang good kayo ang agma karong June 27. Pila na lang kadla, murag doa, usap.
0: Actually, nagpagawas ang sukotay ko tuwad, no, o pag-postpone, o ibalhin nila ni sa July 18. Hindi ko ba si Piat?
1: Mm.
2: O ba? Mas maayor eh. Mm-hmm. Akong ginagano ko pa-register, di mandawaton. Ginagawaton ang akong registration.
0: Nasibog. Ginagisibog sa July 18. Basi ko lang kakabasa sa ilang page.
2: Mas maayor kay natay inap na panahon nga magpasabot sa katawan, nagi sa social media, sa mga islut-islut sa kadalanan, mga kisipog sa mga radio station. Mo na siya, ang salamat kayo kay Namugi. Kining resolution mong good, number 058 and 2026. Unanimously, wala yun ni babagani bisag usa ka kauban ako sa council, especially our punong barangay, and mo na siya nga pwede ko inasad na ako siya nag-iplano itong medyo nagkainit na bitaw ang panag-iswot dahil ng privatization ba or kaning pag enter into JVA o joint venture agreement sa itong mga board directors, siguro pinakod ang management, akong nasabta ng good, mura gina-pressure sila sa NEA, sa National Electrification Administration, to enter into agreement na maghimo resolution po sa ilang bahin na makig-negotiate sila sa Ignite or Meralco para sa solusyon sa mga problema na ginatubang sa itong sukote-kuto, which is unacceptable, particularly me. Because you are also one of the MCOs, kanang consumer owners. Yung manggulmayo niya ni kasamang katropang Ruel, kining kanagihin po nila, murag ihilom lang nila ba, wala nila gipahibalo sa atua. Cooperative, we are more powerful than the management and the board of directors, because in the first place, kita ang nagbutang sa ila diha through election. So dili dapat sila otoridad na sila rin mo decision in our behalf, dapat involved ka.
0: Dapat kubot pa sa butwa, dapat gikan sa pagsugod kutob ni ining ginasulting na ginakaingon diri nga subject to negotiation, dapat nakaibalo ang mga MCOs.
2: Precisely correct yun. Amo na siya nga medyo sakit pa ito, hagay na yung mga secret deals bitaw. Kabalo ka ba sa secret deals? na yung mga basig na yung mga dili maayo nga mga panagsabot between them. So dili na siya gusto nga kita mo yung magsagubang niya sa problema pagabot sa panahon. Kunya sila yahay na kay ambot na tinuod, sa katinuod nga na napaldo na sila. Isang kontag di tinuod, no? Paldo. Na siya nga tinanglan yun, nag-ingog yun, me, particularly me. Dahil ang mga grupo, dagang katawan, especially Attorney Delirio Alconera, na kanina pirmi sa Facebook, na nag-ahisgot ko siya bahay niya na, na grabe ang iyong oposisyon. Ang atong gusto, kining cooperative na ito, murag hybrid ba? Dili siya matawag na 100% nga cooperative. Kay ang cooperative manggod, na ay ginatawag ng mga patronage, lahing mga dividendo, mga wala yun na ever since, wag yun na maka-enjoy niya na. Pero,

0: nilaw, kinsa ang mga present dito, kay dili man talaga katambong. Kay 100,000 mag-uda mga members niya. Pila lang ang ma-accommodate dito sa venue, ang uban. Ang uban, puro kwan lang, kining online. Kung tanon, kapur ba gili, ang mga katawan, ang mga NCOs, para mo enter into agreement na 70-30 ko ba ang nabala na ako sharing of ownership sa between na example Ignite 70% nila o niya 30% na to kung mo enter into kung ano sila part of part na sila sa ownership ang kung ano good na listen mo ko kayo nga ang 70% maunay mo dominar o niya sa mga decision hindi na madominar nga tingog kunya kung naay mga pagdesisyonan nga delikado bahin sa mga itong future sa ato ang electric cooperative. Mao na siya nga kining
1: isi sponsor ni Wad unsa man gyud ang direktang peligro o epektos kinabuhi sa mga ordinaryong consumer owners dalas barangay San Isidro kung magpadayon ang pagbaligya sa Socotec ito ngadto sa pribadong korporasyon.
0: Oo, tinuod na siya. Ako manggod, akong ginabalabalik ang istorya nga kini siya nga isgutan, dapat makialam tayo. Dakan man gud kita mga NCOs, mga kaila nato, mga amigo nato, na wala sila nagpakabana, murag hihatag nila ang 100% na authority or blanket authority sa board or sa management. Ugun sa ang plano o dapat paghimuon sa Socotec nga without consulting us, dili na siya pwede, kinahanglan involved ka kay cooperative good na. Kung ano bang po, ino nila, mas may nalang nang ihatang sa project kay sigurado na ay mga dali, kanyang maka-invest sila o mga enough amount para sa upgrading, para sa pag-ilis sa mga himan, mga linya sa ato. Kurindi aron ang mga ang kanang ginatawag na system loss kung dili man mabawasan mawala yun tinuod na gusto nato na siya pero kaya man nato na kaya man links mo sa mga member na through kaning capital build up na yung mga pamaagi nga wala pa kung tayo mo wabaw nato giskutan na yung mga solusyon na dili kay ihatag lang tayo nato kanang mga negosyante dito katropa Ruel o katropang Chris kanang mga kung nainegosyo nga, tinood yun na okay kayo, mauna yung rason nila. Murag ni enter into picture sila kay i-save daw nila kay na lugi kayo ang Socotec ko. Kung tinood po yun na lugi ang usa ka negosyo, kinsa may buwang yung negosyante nga mupalit niya na. Diba? Ang tinood niya na sila yung nakita behind na dakong source of you know profit na sila yung makapahimulos. Diba? Dili na tinuod ng losing. Mauna siya, basa man mo ang title ganina sa akong resolution. Mag-yun na siya, proteksyonan ang katungod sa tanang mga NGOs. Mamagunang at dapat natin himong magpakabana ang mga member. Dili kay sila, basta kinalay kwente, kinalay brownout. Okay, lahat dili na siya ang dapat ang mahimong attitude.
1: Agawad, unsa may tubag nimo katong sa mga pabor sa privatization nga nag-ingon nga basin mas muayo ang servisyos kuryente kung pribadong kumpanya na ang mudumala?
0: Mao na ilang justification. Muato ang pagdumala kung naanay mga kung magbuni sila mga kung ano siya tawag na kanang mga kaya mga dato bitaw kayo, mga oligarchs.
1: Oligarchs.
0: Ako na karon murag number 4, number 1 na siya nga pinaka-trillionaire na siya eh. Dili lang siya trillionaire. Trillionaire na siya noon at present during the time of BBM niya. So toyo ang iyahang kwan.
1: Ang iyahang
0: kilayuna, no? Ang iyahang kasbay, ang tawag na. Mauna siya nga, unya, sulod siya dili. Sa inganihan gusyo, kasi tinuod lang, kanang Ignite Corporation katropang Ruel katropang Chris daan na sila yung mga electric cooperative na under sa ilang management or sa ilang operasyon sama sa Bohol, sa Tagbilaran, sa

0: Negros o sa Iloilo. Kabalo ba ka nga dito ang rate sa per kilowatt hour dito? Muabot sa pinakababa, 12 pesos, hantod 14 pesos per kilowatt hour. Samtang diri sa tuwa karon at present, ang sukupin ko na lang sa 9 pesos. O, samuimbik lang ako. Mapugnan ba na ito na sila kung mo increase sila kay kung saan sila pagbawi sa ilang gastos eh. Naganitigur na 10 billion ang ilang invest. Kaya man na sa kana mag-isbuta na ito sa mga grupo nga against sa noong plano, kaya na siya capital build or invest na sila ang mag-increase sa rate per kilowatt hour. Pwede giyapon kita mga member. Halimbawa, from 9 pesos, dugang taong 2 pesos per kilowatt hour. Sa computation nila, wala man ako gihinto, pero mutuo ko, na sa isa katuig, makalikom tayo ng aabot sa mga 2 billion pesos. So, 5 taon man daw na kuwan yan, plano nila na i-upgrade ng Sokoteco in the amount of 10 billion. So, kung 2 billion per year ang ating malikom na pera, galing mismo sa ating pwersa ng mga member.
1: 5 years lang.
0: In 5 years, meron na tayo, makalikom na tayo ng 10 billion. Yung problema na 10 billion, kaya na natin 10 billion at pwede na natin ibalik na naman sa 9 pesos yung ano. Huwag natin tawagin increase yun dyan. Parang tagad lang natin para at a capital build up para matulungan natin kung ano man ang problema ng kagubang karon sa atong cooperative. Mauna siya tandaan taon na mo at katropang rin.
1: Pero dali tawad, unsa may baruganan yun sa sanggol ng barangay sa kakuwang sa transparency o katinawan bangin sa BOD sa Sokoteco to kalabot ni ini nga issue?
0: Mauna'y pinakagata kong question niya. Walay transparency, tinood ba nga lugi ang Sokoteco? Wala man sila ginapakita ng mga reports or whatever. Dapat every year na ay financial report para makita yun nga tinuod pag yun nga okay ang Sokoteco na ay mga nabaya yung mga empleyado nga kilala nato diya sa opisina sa Sokoteco mga posisyon ng Sokoteco sila nga hindi man lugi ang Sokoteco to. Grabe man ang kwarta nga gaabot niya. The problem is basin tinuod nga mismanage yun. Kasi kung nalugi, may mismanagement yun. Asa niya ito kung income sa Sokoteco sa kooperatiba? Nga nung usulti sila nga lugi, di ba?
1: Correct.
0: Transparency, mora siya nga ginapos na ito na transparency, accountability, or whatever. Kung wabot, matunan man yun in the future, nga na ay abuse sa ilang pagdumala, let them be accountable o tumaguna nila pinaagi sa pagpailo kaso bato kanila mo na dapat natong imuon katropang Roel.
1: Okay, isip opisyal sa barangay wadon saon nato pagsiguro nga ang kalintingog sa mga taga barangay San Isidro nga atong ginsakupan maugay mo patigbabaw o madunggan sa mas taas nga sektor labi pa sa Sokoteco to
0: mo gani na ka dito sa ambot o nakadungog mo dito sa akong di-post gabi eh. Bahin sa unang good ng post ko printed lang pero karon ibalik na ako itong style na ako nga ako yun mismo ang istorya mula na ako sa announcer's booth wala nga ako nagatuo ko nga dako ang atong mahimo magpinabangay lang ta kay mismo ang Diocese of Marvel mismo ang NDDU pinaagi sa ilang presidente nga si Brother Manuel De Leon o uban pang mga institusyon, kauban na ang barangay San Isidro, nakuha na yun, naigmat na yun sa tinood na kahintang sa itong kooperatiba. Ako na nga, ginahakit na ako ang ubang mga barangay, ang ubang mga tao, labi na ka itong mga makadungog sa ako ang post sa social media, sa Facebook, na muli ho, mag-participate, ugnay may mga kalihukan na dapat natong sa paghimoon. Huwag ka lang mga ubang barangay unta, no? At nilin na natin sila kugdon, kaya ilan man ang desisyon kung kwa. Pero kung ipakita nila na tinuod yun nga sila ginaproteksyonan nila ang interest sa mga NGOs, dapat mahimo po sila nga yung katulad na resolution na against sa ginagawa ngayon ng ating DOD. Yan ang ating katulong kayo, lalo na kayo sa mga registration. Malaki ang pabili ninyo para sa laban na ito. Kaya ako naniniwala pa rin, no? I am crossing my fingers with fervent prayer na sinisya madungtan magkaisa ang lahat para batukan nito na dili madayon kasi plano nila magpabilin na kooperatiba ang Sukoteco to iparehistro sa Cooperative Development Authority kung unsa pa yung mga unsa may mga benepisyo sa matag member dapat maabil niini sama sa patronage refund, sama sa dividendo. Mora siya ang akong isa sa ako ang makapanglantaw niya na
1: Alright, salamat kay Juan sa pagkantag ni Mugoras o kay Giyunan sa XFM 95.9 Jensan. Mayong buntag di akarimo, mabuhay ka. God bless, Barangay San Isidro.
0: Wala ka naman, maraming salamat din sa inyo sa XFM, Katropong Royal, Katropong Chris, o Bebot Pascual, labi na sa atong mga naminaw ko ron, inagpunta nga maintindihan nato ang atong sitwasyon. Bahin sa atong kooperatiba ang Sukoteco to. Mayong buntag, God bless po.
2: Grabe ang panlantaw ni Kagawad Pete Perez, no? Gusto niya og kanabang mutingog ang tanang mga MCOs labi na sa ilahang gipanag-iyahan nga kooperatiba.
1: Yan. Tama ka. May tama ka. Iba yung tama. Ay, tagaan sa lang itong pagtagaan niya itong mga tigpamina kasi mang luod din sila rin. Marie-Chris Sabatin de Guzman, good morning, ma'am.
2: Oy, ma'am Marie-Chris, dati ni siyang kuan. Ganun, nagka-practice gapon, pero nana siya sa Barangay North, usas mga lupong taga Pamayapa. Good morning sa Barangay North.
1: Ah, okay. So, ano ni siya?
2: Taga-kuan na siya, taga Aliw Broadcasting. Si Jan de Guzman. Yang bana.
1: Kani. Yang bana. So, mao ni siya.
2: Mao na siyang technician. Technician sa ganang home radio.
1: Okay. Existing pag-iapon ron.
2: Doon ka rin nag-iapon. Pero okay. Wala na sila announcer.
1: Okay. Maraga hookah pa mo siguro.
2: Maraga music.
1: Ayan. May buntag na Tristan Wyatt Gulay. Good morning, diya kanimo. O kanin yung tanahan, diya mga katropa na itong mga tigpaminaw.
2: O katropang Roel, bago ito kalimutan, ang balita sa buhatan sa Congressional Office ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles. Bullseye! Congresswoman Nograles o mga senador nag-iusa sa paghatag o tabang sa Jensen ng mga earthquake victims. Personal nga miabag ug nagpasalamat si Lone District Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa gipahigayon nga relief distribution alang sa mga biktima sa milabay nga linog sa Dakbayan. Kauban ng maong kalihukan sila nga Senator Alan Peter Cayetano ug Senator Robin Padilla, kini personal nga bisita sa ug nakigatubang sa mga apektadong general aron ihatag ang gikinahanglan ginabang ug ayuda. Gipayag ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles ang endakong pasalamat sa duha ka senador sa wala pagbiya sa Jensen sa panahon sa kalamidad. Og gipasalig nini nga magpadayon ang lig-on nga koordinasyon sa nasudnong kagamhanan aron paspas nga makabangon ang tibuok siyudad sa General Santos.
1: Yun o! Matay oras, Katropang Chris!
2: Bullseye! Mga Katropa, salamat sa iyo pag-uwan sa programang Bullseye. Kining bahina, hatod ganato Santo Blas Gold, Santo Blas Herbal Capsule o Santo na Vitamin C. Sa ngalan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Ligaspi, manamilit kayo tra. Salamat, God bless, takpayan, mabuhay ka!
1: Bullseye! Tribute sa Katropang Ruel Dumantay, na ngayon kayong bye-bye for now. Take good care of yourself always kung sa Katropang Ruel takes care of you. Love you guys! Bye-bye! Mwah!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: XFM.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
2: Ang kaning ako mga mata, sir, naiguni og silhit katong nagdula ni gagmay pamisa akong manghol. Wala akong magdahom nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko og no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mooto nangita akong pamaagi og akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule ug wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kaayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: X FM.
4: Sir, try ninyo ni ang Thai.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 9:04 na.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro sa mga nag-unang balita.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa, maayong morning kaninyong tanan.
1: Good morning.
0: Welcome na usab mga katropa sa laing edisyon ini atong pagpanag-uban sa programang Sentros mga balita, Sentros komentaryo ug Sentros kamuturan. Ini magawan katropang Ivan Polonan. Good morning sa tanan atong mga suking tig paminaw, 26 ka mga barangay ning syudad sa Jansan. Kamusta? Labi pa sa mga katropa nato diha sa may Sarangani province. Naginaot kita mga katropa nga tuloy-tuloy na gyud ang inyong recovery. Pinagyo sa mga katropa, siyempre stabang sa nagkadiang sektor, mapagobyerno kung mapapribado mga katropa. Bisan pa man ang mga international nga mga NGOs, mga igala, nagatabang na gyudin taon mga katropa diha sa atong mga kaigsunan. Nga kinibang hilabyang na apektuhan ni ining magnitude 7.8 nga linog mga kahigalaan. Ampo lang gyud intawon ta mga katropa sa tanang higayon. Kita na kasi natin mga hagits kinabuhi mga katropa. Siyempre sa itong mga katropa diyan sa may Pulomulok, sa may South Cotabato, mayong aga sa inyong atanan. Mga kaigsunan na itong mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mapia mapita sa Lagano langon. Huwag sa tanang maabta na mga katropa sa itong pagsibyan nini nga itong pagpanag-uban sa programang Sentro. Live usap kita mga katropa sa ito ang XFM 95.9 General Santos City Facebook page. Og siyempre sa ato pong YouTube channel, ang XFM Jensan TV mga katropa. Sentro. Programang Sentro. Atod ka nato mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o kung Premium D3, o kung Vision X Plus. Lagip na mga katropa, syempre ang Assess the Pain.
1: Sentro, Ivan Polona, Sentro.
0: Sa wala paglangan, mga katropa, ang iyamang headlines sa ito mga balita.
1: Headlines.
0: Sa mga nagunang balita, karong buntaga, mga katropa, 90 anyos nga idaran o kun lola, patay human nga natagak mga igala sa 50 metros nga pangpang sa bahin sa barangay Sinawal. Ito mga balita, mga igala, mga katropa, oy, atensyon sa mga nakadawat diya. Og kining emergency cash transfer o kung ECT. Ilabi na diya sa may malapatan sa Rangani province mga katropa. Uman nga ang atong amahan diya sa malapatan, si Mayor Jun Sumbo, nagpahimangno na nawagan mga igala sa responsableng paggamit sa financial aid. E kusog matod pang halin aning ilimnong makahubog mga katropa dito sa ilang lugar karon. Naunsa. Imbes nga wa naglabad ang imong ulo, gumikan

7.8 nga linog padayong gipakusgan mga katropa. Headlines. Samtang sa atong hisgutanan karong buntaga mga katropa, kay kining pagpaubos lagi sa age of criminal liability, ugon kini bang edad mga katropa sa mga kabataon unan nga kubaga makonsider nang adunay tulubagon sa balaod, gibabagan, gikontra sa Senate President nga si Sherwin Gatchalian og Akbayan Party List uman sa trahedya sa Tacloban mga katropa. Sentro. Ato nang himay-himayon mga suking tigpaminaw, ato mga panlanto may kilabutan ni ana. I-analyze ta pag pag-ayo mga suking tigpaminaw. Labi na mga katropa kining maong sensitibong balaod. Kining Republic Act 9344 ugon ang Juvenile Justice and Welfare Act mga katropa. Alas 9:11 na mga suking tigpaminaw. Oras atod kinato sa Arena Plus, sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Atong mga news headlines sa atod usab kinato mga katropa sa Sunthone Gold Coffee Mixer. Sa matag adlaw mga igala, kabalo ko adik gyud kas kape. Kung di gina mapugnan mga katropa, pugni na lang mga katropa katong imong balatian nga kanabang mabati. Ilabi na mga katropa kung ikaw gakape o kanabang mga instant ang mga coffee kanang imong ginapalit diya sa tindahan mga katropa. Katingala ka pagtapos ni imong pangape mga katropa, murag walay unod ang imong tiyan, hapdos kaayo mga katropa. Diba? Naingon na agad mga suking tigpaminaw. Ilabi na katong adunan ay na-diagnose na mga katropa nga adunay GERD. Dilika ulcer mga katropa. Delikado ba yan ang mga kigalaan kung kanabang mapasagdaan nato, wala na nato ginatambalan mga katropa. Unya ginaabuso pag yun nato mga katropa, kinaagi sa pag-inom, bawal ba yung caffeine? Kanang sobra-sobrang caffeine mga katropa sa mga adunay GERD. Mga kigalaan. So magpili na lang ta, kung di ganin nyo mapugnan ang pagpangapi mga katropa, na may option. Pwedeng mo inom mo o Sunthone Plus Coffee Mix. Kato mga katropa, sigurado gito wa gito'y caffeine. Kunya kini pong Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa, puno po di herbal nga ingredients sama sa mangosteen, kamunggay, inubanan pag yun mga katropa sa garlic extract. Dili lang mga katropa ang hyperacidity ang imo mapugnan. Kundili mga katropa, lakip na ang high blood. Doon ay garlic extract eh. Ang atong Sunthone Gold Coffee Mix, dugangan pag yun aning mangosteen nga puno sa mga antioxidants. Mga katropa, huwag inubanan o siya mga kigalaan ining kamunggay nga puno sa mga anti-inflammatory properties. Nagkatapang mga katropa, sa pagbalansi usab sa atong blood sugar, diya sa atong panglawas mga suking tigpaminaw. Kanya, napagyoy kanibang collagen o glutathione. Magkatabang ka na sa atong mga organo mga katropa, labi na ning glutathione sa atong atay o kaning collagen sa atong mga lutahan. Kanya, ang resulta ni ana, nindot pod nga pamanit mga katropa. Pusa, kapi na! O Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa. Available na sa mga butika, ingon man, Shopee o Lazada. Sentro, Ivan Colona. Sentro. Sa dugang pa nato nga mga balita, ukod sa mga detalye na sa mga balita karong buntaga mga katropa. Sentro. Dunay 90 anyos nga idaran nga lola mga katropa ang intawon na nakabsan sa kinabuhi. Uman kini nga natagak mga katropa sa usa ka pangpang nga doon na lagi gilauman nga 50 metros taas-taas pod. Dito sa may sitio Pau-Pau, Barangay Sinawal, ning siyudad sa Jansan. Sentro. Yag ilang biktima mga katropa nga si Lusanta Makayayong. Matod pa siya makabanay. Kulay kining nakitaan kini atong Hunyo 14. Og wala na matod pa makabalik pa sa ilang panimalay. O ba nakadawat og report daling gilusad sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO Jansan. Search and Rescue Team. Kauban mga katropa ang BDRRMC sa Sinawal. Ang usa ka retrieval operation aron makuha ang lawas sa biktima gikan sa lalom nga pangpang mga katropa. Sa pagkakaroon anaan na sa usa ka pribadong punerarya ang maong patayng lawas sa biktima samtang padayon pang ginasusi mga katropa sa mga otoridad
ang tinuod ngayon ng dan sa maong trahedya. Sentro.

0: Masubo, masubo nga pangitabo mga katropay, labi na ng idaran. 90 anyos na. Matakabalo mga kaigalaan o sa karabang hinungdan. Kasi ang pagkahulog dito sa maong lugar mga katropa. But siyempre ampo na lang ginato mga katropa. Ilabi ng pamilya nila na magpakaligon ka mo. Ilabi ng medyo nag-recover peta. Nag-recover pag inintawon ta mga katropa. Gikan aning nangaging katalagman. Ining linog diri sa Jensan mga katropa. Alas 9:16 mga katropa kani. Kani gyud naagoy mga gahig ulo siguro diya sa may malapatan ay. Kaya gano man, na nawagan manggod ang atong mayor niya, si Mayor Saluway June Sumbo Jr. Mga suking tigpaminaw, ay napansin manggod niya nga murag kusog manggod ang halin daw sa duay sa mga tindahan. Atay.
1: Sentro.
0: Ha? Kusog daw ang halin. Ha? Unya, wala naging kalipay ni Mayor ha? Nga kusog ang halin sa duay-duay ha?
2: Atay.
0: Ana sila, maayo ganin ang katropang Ivan, at least ang ekonomiya diha.
2: Ayoy!
0: No problema ni ana mga katropa, nawagan manggod siya malapatan sa Rengani Mayor Saluway June Sumbo Jr. Ngadto na sa mga residente nga naapektuhan sa milibayang kusog nga linog, nga gamiton sa saktong pamaagi,

0: Hi, nako. Pasighimo nilang energy drink na katropang Ivan.
1: Okay.
0: Ah, unya ko mamanday na sila ilang balay dia nga kahoy, mga katropa, nga martilyo sila, lahi man ang mapupukan. Okay, magkuan magbarag tutski naman ah.
1: Okay.
0: Muna nga, gipahinom duman in town sa amahan sa lungsod, mga katropa, sa malapatan ang mga benepisyaryo nga kuan lagi kanang unahon ang pagpalit og mga materyales, balay og uban pang mga importanteng panginanglanon alang sa ilang pagbangon, dili alang sa inyong pagkatumba diha. Dili alang sa inyong paghigda diha kay nahubog na mo. Pagbangon lagi.
1: Ayoy!
0: Para na sa pagbangon ninyo, dili sa kahulog bo ninyo, mga katropa. Kaya lang na, may punto ginin taon, mga igala, o dunay seryosong kuan ba, kanabang hugot, no, ang kining nahimong pasiaw diya ni Mayor Sumbo. Pasiaw, pero adunay kuan ba, dunay kurot, nga painomdom sa mayor sa malapatan. Kaya sa unang tanaw nato, mga suking tigpaminaw, katawanan, di ba? Ang report nga, kalit daw nga nikusog ang bintahan, ang halin sa kining duay-duay, o sigarilyo dito sa maong lungsod. Human lagi mga katropa, atong pagpangapod-apod, basig uhaw na gin sila siguro. Basig pila na sila ka, kuan, simana nga wagid katilaw mga katropa, kay nalinugan man. Sa tubig nga ito ni aging mga simana mga katropa, labi na itong bag-ulang naitabo kining linog, mga katropa, grabe. Grabing panawagan sa mga tao di asdalan mga higala.
1: Okay.
0: We need water. We need help.
2: Sentro.
0: Which is kinahanglan yun nila itong katong mga panauna o mainom nga tubig. Kaya karoon kinakadawat naman ipipila mga katropa o kwarta. Kining emergency cash transfer mga katropa para untas pagbangon nila, pagpatukod sa ilang mga temporaryong mga panimalay. Lahi man intawon ang gimama mga katropa. Imbis ka magpalit sila tubig diya nga mainom, ang gipalit noon nila mga katropa, duay. Teto nay. Pero kung atong sa taon mga katropa, ha, kini usa ka sakit nga kamatuoran nga kumbaga kinahanglan og kuan ba kanang maalam mga katropa nga pagsuta. Kanabang ato yuning hunaunaon bisag nag-joke, medyo pa-joke bitaw ang birada ni Mayor Sumbo. But i-take nato ni siya mga katropa as reminder. No, mga suking tigpaminaw. Ikabalo mo ang tabang pinansyal gikan sa gobyerno, nagikan ka na ang mga katropa sa kaban sa bayan. Diba? Sa kaban ng bayan ka na kwarta kini sa katawan mga higala nga kanabang ginagahin mga suking tigpaminaw. Ginagahin ka na mga katropa para sa mga nanginanglan sa panahon sa kalamidad o dili para sa mga palahubog. Diba? Kay, kuan ba, kanang makatarunganon lamang nga hangyoon sa gobyerno o sa publiko nga gamiton kini sa sakto nga pamaagi mga suking tigpaminaw. Sige man tag-ugtas mangani mga katropa ni ining paggastos mga katropa sa pipila ka mga taga-gobyerno. Ilabi na mga katropa kato mga nakadawat og balita.
1: Okay.
0: Kita dapat sa tuwa manggod magsugod po ang kausaban mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Diba? Magsige man tagreklamo mga katropa gani nga kulang ang ayuda nga ginahatag sa tuwa. Pero ginapang-inom malamang gani gapon ninyo di ay. Magbuot mga katropang Ivan. Ay, siyempre, taxpayer, good ko.
1: Okay.
0: Magbayad kong tax para lamang iinom ninyo. Puriya ka ba? Diba? Una-una, agod mga katropa. Gamay lang ang abutang. Pinasiaw lang tuod na mga katropa. But una-una, agod. Kanang atong ginabayad nga buwis sa atong mga ginapamalit mga katropa nga adunay 12% nga value added tax. Bukod VAT mga katropa. Maadto lang mga higala sa bisyo. Sa pipila ka mga individual mga katropa di asumay malapatan?
2: Sentro.
0: Dili lang ni exclusive sa malapatan ha? Sa tanang mga

nakadawat ni ining ayuda gikan sa gobyerno. Timan ininyo mga katropa, kana nga kwarta, gikan na sa among mga kamot. Dili lang kamo ang nagabayad og tax kami pud. Mas lala, ilabi na kato mga katropa nato nagpanarbaho nga medyo taas-taas ang sahod. Ginakuhaan pa nag-tax mga suking tigpaminaw. Sentro. Di ko masayop katong kultob atong mula pas o 20 mil. Kung dili ko masayop mga katropa, ginakuhaan na og kanabang tax, mga kegalaan sa BIR, kuyaw. Diba? Oh, gatrabaho ka, gipaningkamuta na nimo, ilabtan pa yung taong sa gobyerno mga katropa. Nya, kung mamalit po ka mga katropa, gamit ang imong sweldo nga gibawasan ng tax, may tax gapon. Ang imong paliton. Klase. Sentro. Nya, maadto lang sa inyo mga tutunlan ng mga palahubog mo. Nya, maadto na po sa malita mga katropa ni ini mga kurap ng mga taga-gobyerno. Sentro. Lami kayo mo pang bungguon. Wala mo'y kalahian ni ato mga kurap ng mga opisyal. Tagaan mo mga ayuda diya para makabangon mo. Iinom noon ninyo. Di yun na makakuan. Uhaw na yun. Uga na yun ang tutunlan. Klasika. Kanang mga ano po ba? Maka, doon, nagpasiaw lang to si Mayor. Pero, naikuan manggod, naileksyon. Naileksyon mga katropa ni ining maong pahinumdum o panawagan ni Mayor Sumbo mga suking tigpaminaw. Sentro. I-grocery panuunan ninyo? Mga katropa, ilabi na kung kamo walay kasiguraduhan mga higala kung hangtod kanusa kamo makabangon diya. Ilabi na itong walay mga trabaho, nawad anog trabaho mga katropa, kaya itong mga gitrabahoan nila nang guba ang mga establishmento mga kaigalaan. Wala na nag-operate mga katropa, kaya katulagi, dili na pwedeng ganabang kanabang tiniran ang ilang mga establishmento mga suking tigpaminaw. Base sa assessment sa kuan sa OBO or kinsa bang mga hingtungdang ahensya mga katropa. Diba? Nga mag-assess sa mga building kung pwede pa bang gamiton kini para sa operation sa trabaho mga katropa sa negosyo. Manangod, tiis-tiis lang muna. Tiis-tiis lang mga katropa. Nianang inyong bisyo. Hindi ganun mapugan mga suging tigpaminaw. Ipalit pa na ninyog Santon Plus Gold na. Sigurado mga katropa, mas productive panoon mo. Hindi pa mo mabalaka mga katropa niya pagkabuntag. Kung masubrahan mo inom diya, ma-hangover mo. Masani ka ng tambal na po. Parang mapugan ng acid mga katropa stiyan. Ipalit pa na ninyog Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Di pa ka problema mga katropa, makalikay pangagsakit, di pa ka mangluya. Dapat magpakalig, ay labi ng mga tatay diya nga kuan, nagub-an og mga panimalay na apek pakaligun ka, na? Pasug pag lang makabangon mo. Hindi nga ka na magsigi kag kuan diya, kana bang dawat limpyo lang ka sa kwarta gikan sa gobyerno para sa pagbangon, pero iinom lang pud nimo. Atay. Sentro. Pos ang ino mga katropa. Okay, parang kanabang tuloy-tuloy ang pagbangon ninyo. Masalamat gani ka mga buhi pa mo. Tinuod lang mga katropa, gikaluyan pa mo sa Ginoo. Unya karon, dunay tabang, dunay blessings nga niabot sa inyo, inyo pong abusuhon. Sentro, Ivan Polonan. Sentro. Alas 9:28 na ang tagna sa buntag, Philippine Standard Time. Ato pagbalik mga katropa, ubay-ubay pa maisgutanan ng ato pagatagan o pagtagan. Dinigaroon sa itong pagpanaguban sa programang Sentro. Kining maubay na mga tropa at kanato, syempre, sa Sunthone Plus Coffee Mix. Standby! Sentro!

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinuto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ato

0: Battle Blast Mode.
1: Ako si Aileen, usa ka sa Sclerc, tibok, adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisig.
0: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mac Turbo.
2: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pwede, sauna! So wala pa ko kapaminog, XFM! Andir-andirun ra ko sa kong asawa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pero karon, sukad na kapaminaw ko XFM! Pwede!
6: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
5: Pag-uwa diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pwede! Makalagot! Exciting, eh?
4: XFM.
2: FM.
5: Grabe naman ang exciting, uy!
0: 95.9 XFM Jensen
2: XFM 880.

oras mga katropa, 9:34 na sa buntag. Baliktas programang Sentro Goban Yapon katropang Ivan Pulonan. Kining maong bayina mga katropa, tud ganato syempre sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Lisod karong mga panahon na mga katropa, hilabi na kita nakasinati o baguhay lang alinog. Ang kadaghanan sa mga ginabati karon, inibitawang stress, anxiety, o paingon sa depression mga katropa, dili na lalim nga kasinatian mga suking tigpaminaw. Dili nato dapat baliwalaon mga katropa. Kinigumikan mga kagalaan kining maong balatian, dili tinuod makita mga katropa sa atong kalawasan. Matnaanya sa ato ang utok. Unya apektado ang tibok natong lawas mga katropa, kanabitang murag wa ta kasabot. Unsay atong gibati mga suking tigpaminaw. Alos normal man tanang mga test nimo, nagpalaboratory ka. Pero wala may nigawas mga katropa nga kakulian nga balatian diya sa imong lawas mga kagalaan. Dito, ang epekto mga katropa naa sa pinakasulod sa atong utok, sa atong kasing-kasing mga katropa. Sentro. Ayaw hulata mga katropa nga kana makamugna o kana bang mga sakit sa imong lawas. Kay kanang ma-depress ka, ma-anxiety ka, ma-stress ka, mga katropa, kana nagapahuyang sa atong immunity. O pasabot kung huyang atong immunity mga katropa, dali lang intawon maka, kana bang penetrate, makasulod ang mga balatian sa atong lawas. Walay tigbantay, walay gwardya ang atong lawas. Kaya nga naman, huyang ang atong immune system. Huwag ganin na nga pakusga na mga katropa, pinagi sa pagtumar o Sunthone Plus Gold. Ang Sunthone Plus Gold mga katropa, adunay mangosteen, kamunggay, ampalaya, garlic o espirulina. Kining lima ka mga superfoods mga katropa, giusa sa usa ka kapsula. Aromatagan kitag kaluwasan, batok sa mga balatian, protection mga katropa sa tumpang lawas, aron nga dili kita mangluya. Sunthone Plus Gold, magatabang mga katropa sa paglikay sa high blood pressure, kidney disease, diabetes, even cancer mga katropa. Sentro.

0: Lain satu mga dunay kuan dito, dunay nawaw mali mga katropa ng mga bombero. Sa dihang nag-responde sila mga katropa sa usa ka report niya, doon na matudpay sunog sa usa ka billboard.
1: Atay.
0: Naimong viral karon mga katropa sa social media ang video nga gipaambit sa netizen nga si Curve Mary. Human nga daling respondehan matud pa sa mga bombero ang billboard sa usa ka sikat nga TV series dito sa may MRT Guadalupe Station. Human sa pagtuo nga nasunog matud pa kini mga katropa.
2: Sentro.
0: Kanawa ra gyud aninyong design anang billboard mga katropa, naa pay paso-aso sa likod.
1: Atay.
0: Di ka maalarma ana. Nga murag kalayo gyud tinuod mga katropa, pero ang kalayo wala nagahawa sa iyang posisyon.
1: Atay.
0: Wala nagalahi og shape mga katropa.

0: nga lumalabay o pati mga bumbero na danipod. Ang maong serya nga House of the Dragon gikan matud pa sa HBO Max ang kasamtangan matud pang naga-stream karong karon sa ilang season 3 mga katropa. Nako.
1: Atay.
0: Nawaw mali ganin tao ng mga bumbero mga katropa.
2: Centro.
0: Oh, tanawa ra guna ninyo murag tinuod yo diya kay naapay aso-aso man gud ang tinuod siguro ang aso.
1: Atay.
0: Butangan lang nilag effect, grabe grabe po ng gasto ana nila no, paso-aso sila diyan sa likod.
1: Atay.
0: Ya ang ilang kalayo mga katropa, kuan lang siya kanang part gid sa design mga suking tigbaminaw. Pero mo lang ito, dunay na nawag daw, dunay sunog sa billboard. Gadtuan po mga bumbero. At least di ba? Sa inuna ana mga katropa, false alarm. Ni responde gyapon ang mga bumbero. Nagpasabot lang nga andam kanuna yung ato mga bumbero.
2: Centro.
0: 20 minutos na musang ko karon ang takna sa alas 10 sa buntag mga katropa. Sa atong dugang pa mga balita.
2: Centro.
0: At tungkol sa Rangani Province kay padayong libuhagay ang mga nakariang tabang. Clearing operations ug mga serbisyong medikal ug impormasyon sa probinsya sa Sarangani samtang naningkamot matud pa mga residente nga makabangon gikan sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog niadtong Hunyo 8. Dako matud pang pasalamat sa mga opisyal sa probinsya sa pag-abot sa mga relief supplies gikan sa Mustard Seed Mission sa Taiwan. Kauban matud pa ang Mindanao Development Authority nga naglakip matud pa sa mga flashlights, alcohol, noodles, canned goods, sardinas og 40 kasakong bugas. Samtang gimanduan matud pa ni Governor Rogelio Rueldi Pacquiao ang padayong pagpadala og mga heavy equipment alang sa synchronized road clearing operation ito sa may Glan uban sa gi ablihan na usab mga katropa og gitabo na usab matud pa ang mga bagong landslides. Gitabo na matud pa sa mga bagong landslides ang mga kalsada gubikan sa sige matud pa nga mga aftershocks o kusog nga mga pag-ulan. Gawas ni mga katropa gisugda na kagahapong adlaw Hunyo 24 og padayong ginahimo hangtod ugma Hunyo 26 ang dam breaching operations sa sitio Tamlang barangay E Aligado diin. Ipahibalo na matud pa ang preemptive evacuation sa mga dapit sa Kalpidong, Datalbukay, Kongan, San Vicente, Ilaya, Tapon, o Poblacion.

0: Usong natiman ang lima ka mga normal delivery. Upat ka cesarean section og usa ka V-back mga katropa. Aron magiyan matud pang publiko magsugod karong hapon alas 3 agdto alas 4 ang episode 1 no sa special nga tulumanon kun programa nga pahuway sergeant. Diyan sa atong kuan pod sa ato ang kanabang kauban po sa buhat, sa kauban po natong station mga katropa ang DXCP Radio Totoo AM585 og i-simulcast batod pa sa Facebook. Isgutan karong adlaw matod pa sa mga programa ang Psychological First Aid sa pamilya og ang SSS og Pag-ibig Emergency Loan Assistance alang sa mga biktima sa maong katalagman.
1: Sentro Ivan Polona. Sentro.
0: So far mga katropa, maupa na ang mauna na ang pipila ka mga updates ikan sa Sarangani Province. Nagkalabutan sa padayong pagbangon na recovery efforts natong LGUs. Uban mga katropa, ang pipila ka mga adunay mga maluumong kasingkasi. Yan.
1: Sentro.
0: Alas 9:43, isgutan nato ning may kalabutan mga higala ni ining lalis na pod karon. Mga katropa sa ilabi na sa social media, kung uyon ba mo mga katropa nga ipaubos ang age of criminal liability mga kagalaan kay kabalo mo ang bagong Senate President karon sa ang bagong Senate President nga si Sherwin Gatchelian iya po ning gibabagan. Iya po ning gikontra mga katropa lakip na ang Akbayan Party List no mga katropa. Uman ining naitabong trahedya dito sa may Tacloban ining eskwelahan nga gipahigayunan og pagpamusil ining duwa ka mga minor de edad. Hingpit batud pa nga gibabagan o kun gisupak no ni Senate President Sherwin Gatchelian og sa Akbayan Party List mga katropa ang mga sugyot nga ipaubos ang age of criminal responsibility sa nasud mga katropa. Taliwala ka na sa naitabong madugoong pagpamusil sa usa ka tulungaan sa may Tacloban City.
1: Sentro.
0: Nibarog si Gatchelian nga wala matudpay ang ngayang usbon sa Juvenile Justice and Welfare Act. Matud niya, dako pa og kaygayunan nga magbag-o ang mga minor de edad pinaagi sa saktong giya og rehabilitasyon sa mga pasilidad sa bahay pag-asa imbis matud pa nga prisuhon kini mga katropa. Unya gikundina usab sa Anakbayan part Akbayan rather ha dili ni siya Anakbayan Akbayan akong i-correct mga katropa Akbayan Party List si Senador Robin Padilla nga ning sugyot nga ipaubos matud pa ngadto sa 10 anyos ang criminal liability diin gipadayag sa grupo mga katropa nga daling gipaymuslan sa senador ang trahedya nga mikalas matud pa og tulo ka estudyante mga katropa. Imbis matud pa nga pagkapreso, ang saktong giya og pagtagad sa ugat sa problema ang kinahanglan tungod kay wala pahingpit nga kanabang naugmad ang pangisip sa mga bata mga katropa. Onya nagtirada po ning Akbayan mga katropa nga kumbaga kining bata daw prisuhon pero daw ang idaran mga katropa si Senador Bato de la Rosa daw iya daw patakason. Mo tirada sa Akbayan ngadto na kang Robin Padilla mga katropa.
1: Sentro.
0: Ya, isugyot doon ni Gatchelian nga idili una ang paggamit sa social media ngadto na sa mga nag-edad og 16 anyos paubos uman nga makit-ang na impluwensyan matud pa ang mga batan-on sa bayolente nga online games mga suking tigpaminaw.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Usa ka importanteng aspekto mga katropa nga dapat nato sutaon diri og lalom nining maong isgutanan mga suking tigpaminaw mao ang dakong diferensya bitaw sa mga kabatan-onan kaniadto og sa modernong panahon karon mga katropa. Ang Republic Act number 9344 o kung ang gitawag nga Juvenile Justice and Welfare Act. O pasabot sa juvenile mga katropa, that's from Latin word nga juvenile. O pasabot mismong bata, no? Bata. Batan-on mga katropa, juvenile. No? ang

0: Republic Act 1344 ko ng Juvenile Justice and Welfare Act na pasa kaniadtong tuig 2006 pa. 20 ka tuig mga katropa, halos 2 ka dekada ang nakalabay na mga suking tigpaminaw, di ba? So 20 years na mga katropa. Kung atong tanawon ang konteksto mga kaigalaan, ang kalibutan kaniadtong 2006 layo kaayo mga katropa sa kalibutan nga atong ginapuy-an, ilabi na ginapuy-an sa mga bata karon sa kasamtangang tuig mga igala 2026. Sentro. Laliman ka ang mga bata kaniadtong 2006 mga katropa, ikwan na to, ibangga na to ni mga suking tigpaminaw. Kay layo man gyud sa tinuod lang, practically speaking mga suking tigpaminaw. Ah, kaniadtong 2006 mga katropa, ang mga bata nagadula pa sa kadalanan. Di ba? Wala pa laganap o dili pa laganap mga katropa ang mga smartphones o ang social media sama aning Facebook o kung TikTok mga katropa nga wala pa gina sa tuwa dati dili pa gina kabahin mga katropa sa pangadlaw-adlaw na itong kinabuhi kani ato. Karon, ang mga bata mga katropa ang adunay gunit, may gunit ng algorithm sa ilang mga palad. Kumaga, kuha na sila ba? Mulat na sila mga katropa sa kuhaan ka ng open na kaayo sila sa mga, maingon na to, mga violenting, mga online games. Mga talamak na krimen sa internet, mga katropa. Wala mang guikuan, wala na nakaseparate. Ang Facebook sa mga idaran o mga kabataan, mga katropa. Diba? Wala na nakaseparate. Anyone, mga katropa, papabatan-on o kung mapaidaran, pwede maka-access mga igala sa mga information gikan diya sa Facebook. Sentro. O niya, kini pong mga content nga nagatudlo kung nagapakita mga katropa o violence. Nga murabag, normal na lang butang mga katropa kani adto. Gamay lang bisan sa TV mga katropa kung nagatanaw bitaw sa TV kani adto. Naate mga ginikana, naate mga mas idaran sa tua. May makita lang na mga medyo marahas or kanabang murag dili angay sa mga bata ipatanaw. Ginatabunan dayon ang dalungan o ginatabunan ang mata. Sa mga bata mga katropa. Para nga malikayan nga ma-expose sila sa murang edad. Sa ingon anak nga mga butang nga supposedly dili patugma or dili paakma mga katropa sa ilang pangidaron, di ba? Sentro. Nya pag-abot sa isgutan ng discernment kinibang kuan ba kanang a level mga katropa sa ilang pagsabot sa mga bata gumikan sa sayo nga nakalantad sa halapad nga impormasyon sa internet ang discernment o kun ang katakos mga katropa sa usa ka bata nga moresponde og magmusabot mga katropa sa sakto og mali nausab na mga katropa ang usa ka 12 o kun 13 anyos nga bata karon ang adunay access sa mga information mga katropa information nga kaniadto para lang unta sa adunay mga edad, di ba? Kita ginadidaan ta kaniadto alibawa bisan gani kana magistorya mga idaran mga katropa kung istorya sa mga idaran sa mga tatay nato mga bisan mga magulang nato sa mga auntie ug uncle nato wala ta ginapa-appeal ayog appeal diri ha kuhani ka ng istorya ni sa mga tiguwang. Di ba? Mauna ka niya, I don't know, karon. Karon mga panahon na mga katropa kung nag-exist pa ba ang yun anak nga kultura. Sentro. No? Busa, daghan ang nagalalis nga ang level sa panguna-una matod pa sa mga kabataan karon og ang mas advanced daw kung itandi sa mga bata kaniadtong panahon ang mga katropa nga gimugna kining maong balaod. Kadumdum gani ko, kaya ato mga katropa, gusto na ako mo eskwela o grade 1. 6 years old pa lang ako. Pero wala ko gitugutan sa akong lula kay alanganin pa daw. So dapat, mahimo daw 7 dapat daw. Ang saktong edad para nga maka eskwela sa grade 1. So ang gihimo na ako, katulog ko nagbalik-balik o grade 1 hangtod nga nag 7 ako. Okay. Diba? Wala ko agi kinder. Katulo lang ko ba grade 1? Okay. Diba? Kumbaga, naay kuan ba? Naay saktong edad, mga katropa, para sa ingon ani nga mga information, sa ingon ani nga mga knowledge, kumbaga mga suking tigpaminaw. Muna nga, diri musulod mga katropa ang panawagan nga dapat mahimong dynamic o kung musabay bitaw sa panahon ang atong mga balaod mga katropa. No? Kay ang pangutan namang gudya, unsa ang dapat usbon mga katropa? So diri musulod ang panawagan nga dapat mahimong dynamic o kung kanabang dynamic means kanang makasabay ba? Kanang flexible sa mga katropa. Kung unsay panahon karon, applicable pa ba ni mga katropa karong mga panahon na? Just like sa mga kasulatan, mga reliyosong kasulatan mga katropa, no? Na ay mga laws, mga katropa, na ay mga kasulatan, and I mean, na ay mga patakaran diya, limbawa sa mga Biblia, sa Quran, sa unang panahon, kay Moses, kay Torah, kung di kumasayo pa, lahi-lahi man po, mga katropa, kay Kuan, nakalimot na ko, kay David, Salmo ni David, di ba? Naingon na sa Biblia mga katropa. Dili pa mag yun naingon nga kanang usan na yun ang Biblia kani adto. Kaya sa panahon ni Moses mga katropa, ang hiatag sa iya is Taurat or Torah, mga suking tigpaminaw. So kung unsa itong mga patakaran dito, nga gipadala sa iya, mauto ang nahiangay sa ingon ato nga panahon mga suking tigpaminaw. Pero medyo medyo technical na kayo na mga suking tigpaminaw. Ato lang ginakuan ba, ginahatagan og analogy mga katropa nga kung unsa dapat tong napapanahon, maupod yung ipatuma na ito sa balaod mga suking tigpaminaw. Di ba? Nga akma karong mga panahon na mga katropa. Ang pangingusog manggod nga dili tandugon kining RA 9344, mahimong kuan ba kanabang pagpiyong na lang sa kamaturan nga ang kalaban mga katropa nato karon dili lang ang simpleng kengkoy o kung impluensya sa mga barkadas kanto, kundili ang halapad nga sopistikadong impluensa sa digital world, mga katropa. I mean, digital world. Pero kung tanaw na ito, mga katropa, og lalom, dapat ba natong ibaba ang criminal nga liability? Ibaba ang edad, mga katropa, sa kanabang mga bata para manubag sila, mga katropa, sa ilang gihimong krimen? Gumikan lang mas advanced na ang mga bata karon. Sentro. Mo gani na ang kuan manggod, ang utok gyapon na sa bata mga katropa. Sinuod lang. Kay matud pa sa science, og sa psychology mga katropa, bisag unsa daw ka technology savvy. O kung kadaghanan mga katropa ang alam na ba sa usa ka bata sa internet, kung magkadaghanan siya na naibawaan sa internet mga katropa, ang bahin sa utok mga katropa nga naga-desisyon para sa malungtarong epekto sa emosyon mga katropa o aksyon, mao na ginatuwag nga prefrontal cortex, mga suking tigpaminaw. Nga, kung atong basihan ang science, dili pa daw na sa hingpit nga develop o kung nabuo mga katropa o kung fully developed, no, sa edad nga 10 o kung 12 years old. Sila madali lang daw mauto, mga katropa, o kung masulsulan o dili ka mamanipula. Sentro. Muna karon ang pangutana, kung ingunaan na katropang Ivan, kung dili pa fully developed ang ilang utok, kinsa ang tinuod na may sala? Kung ang usa ka 14 anyos, nakakuha og pusil og nagplano mga katropa sa pagpamusil gumikan sa impluwensya sa kanabang mga violenting mga content sa internet, ang bata ba ang adunay bugos nga sala o kun ang sistema mga katropa? Ang sala manggod ang naapod sa mga ginikanan nga nagpabaya sa komunidad nga nagabaligya mga katropa og kun kanang nagabilin og pusil o sa kakulangan, mga katropa, sa regulasyon, sa teknolohiya nato diri sa atong nasud. Diba? O ganina, doon natin mga pipilag ka mga kuandiyan, nakita ang suggestion. Aron nga mahimong akma ba? Mahimong tugma, mga katropa, ang balaod sa modernong hagit sa 2026. Nga walay ginasakripisyo bitaw, mga katropa, nga katungod sa mga bata, mga kaigalaan. Dapat pasbugat nga silot, ilabi na sa mga irresponsibleng mga ginikanan, mga suking tigpaminaw. Sentro. Ha? Ikaduwa, mga igala, amyandahan. Ha? Mga pag-amyanda sa kahulugan, sa discernment, mga katropa sa digital age. Ha? Og mandatoryong standardization sa bahay pag-asa, mga katropa. Regulasyon sa cyber environment sa mga bata karon. Kay kabalo mo, tama nga dili na pwedeng magpabilin nga nakapiyong ang balaod, mga katropa, sa bag-ong naong sa mga kabataan karon. Pero ang solusyon sa modernong problema, mga katropa, dili ang paggamit sa daan o kunkaraan nga formula sa pagpakulong mga suking tigpaminaw. Kung mas agresibo o mas bugtaw ang mga kabataan karon, mga katropa, gumikan sa teknolohiya, dapat pod nga ang tubag sa gobyerno, modernong intervention o konkretong amyendas balaon. Ang pagpatubag, mga katropa, sa mga ginikanan, pag-ayo sa sistema sa rehabilitasyon o ang pagguba sa mga ugat sa krimen ang tinuod nga solusyon, mga suking tigpaminaw. Kagatapusan, mga katropa, ang pagpababa sa edad sa kriminal nga kriminal nga tulubagon nga walay maayong pasilidad o bagong strategiya. Mura na bitaw na nagsilot podcast mga biktima, mga katropa, sa usa ka paspas og mapanira nga modernong kanabang palibot, mga katropa. Justisya manggod ang kinanglan nato, dili lang basta pagpangimalos sa emosyon, mga suking tigpaminaw.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Oras, mga katropa, 9:58 na. Wala tayong oras, sibilin sa itong pagpanaguban ng programang Sentro. Musunod na ang programang Kung Ikaw Ako. Sangana na lamang sa ginitibugang puwersa sa XFM Network Philippines. Salang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan. Mayong buntag. Kalinaw, Pilipinas. Wassalamu alaikum. Sentro.

0: Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro! Sentro! Sentro!
1: X-F-M X-F-M
0: Shenzhen
1: X-F-M
2: I kinda like
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities. Air nga imong masaligan kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang imong prioridad. Visit us at DC Building, Aparento Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic Glow Beauty.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan, nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!

0: FM 95.9
1: Vision X Plus User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang, gordo. Tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: XFM.
5: Ay,
6: estudyante. Mag-insay mong kauban magtanaw sa concert kung tama ni imuhang tubag.
5: Si Katropang Royce, ma'am, may kauban na.
7: Kuya po na ako.
6: Ay, kuya ni mo.
5: Gabi katawa sa gawas ko, no?
6: Gabi, may kauban na rin ako, Anya. Wala po'y kauban.
5: 10 years na may kauban, ma.
7: Pag-arap po na ko, ma'am.
6: Solve na, engineer, solve na. Okay, ma'am, congratulations! Na ikaw ang isa sa makadaog sa tuang Tanduay First 5 ticket. Para ugmang adlawa. Congratulations. Pwede rin mo mag-uban ni katropang RK.
5: Greetings, katropang Jubeto.
6: Greetings ni mo, ma'am.
7: Pa?
6: Greetings ni mo sa mga katropa na to. Basig na kayo mga kauban, di akaroon na minaw pod.
7: Ay, wala po.
6: Wala. Okay, pareho, giday sila ni katropang RK. Tapa RK, solved na daw. Okay na daw si ma'am. Okay na daw. Ma'am, okay na. Kuha lang diri sa ano, ma'am, no, i-claim diri sa XFM Davao Studio, ma'am, diri sa may Broadcast Avenue Shrine Hills Matina ang imuang ticket ugma sa buntag, ma'am.
7: Yes po, thank you po.
6: Ayan, thank you kaayo, ma'am Liza, i-text imuhang pangalan o imuhang number diri sa tuang kinigitawagan nimo karon para ma-confirm ang imuhang ticket. Thank you and amping kanunay, God bless po.
8: Daghang salamat.
7: Thank you.
5: Basta.
6: Di ba sa basta na kauban si katropang engineer RK?
5: Excited si katropang RK ugma nga.
6: Imbis nagluya, imbis nga gihatag ang niyahang ticket katropang Jazz. Iyan ang gibawi.
5: Okay, na naman si kauban. Grabe lagi.
6: Ito dyan, di na daw niya ihatag. Wala na, kaya naman kauban na.
5: Oh, pero excited siya kay katropang RK nga mag-kadlaw na. Bito, katropa, salamat ang si Ma'am Liza sa may Boulevard.
6: Yes, si atong paabotan ang text ni Ma'am Liza, no, kung para ma-confirm ang iyahang...
5: Wala ka pagkutan na kay Ma'am Liza, single siya, no?
6: Ay, tama. Pero okay pero murag single siguro. Asa ko alang, ha, kay iyang kuya man doon iyahang gusto o ba nun, no? Kaya kung dili siya partner. Single, iyang partner ko iyang uban ng katropa.
5: Kasi ka katong akong kaila, kung amigo katropang Jubit, sa shrine mo ito nagpuyo, ba si Boulevard na siya nagpuyo ang gano'n. Mag-kining bisitahan. Iday, kung dyan na katropa, salamat o. Congratulations sa to ang mga katropa katong sa tulo na to ka electronic raffle draw katropa ng Jobet. Sa to ang katropa Lita Digital. Masab sa kay Ma'am Liza at sa may Boulevard mga kaigsuna. Wala ko na pangutan na katropa ng Jobet nung pinasiksisasi ba? Katropa mo? Clarex, exciting.
6: Sayang, wala na ito na pa.
5: Okay, pinanam na si Sasi, mga katropa mo.
6: Ito ba nga ako? Comment ko, klaro ba? May kag Clarex.
5: Sino? Pagbaan ko na isang nga, klaro ba? Oo, next week na.
6: Clarex kayo, next week na.
5: Dito ay katropa, wala tayo igong oras. Salamat sa pagkuban sa itong nga programa. Sa mga informasyon nga itong nahagdaw karong buntaga mga kaingsunan. Huwag manapagpuhon o banuban talas 9 ko tablas 10 emidya katropa sa Kulabaga Sentro. Alang sa mga informasyon ng balita, bisita itong nga page.
6: XFM Davao Katropa Digital ang itong Sentro Media Facebook page o itong YouTube channel. Nagpahabol si Ma'am Leia Manalaysay nag-tanaw karong mga oras. So, nagang salamat mga katropa.
5: Huwag usap katropa. O yung tao-tao, talas 12 ang programang XFM News Nationwide na makaba ng XFM Media Manila. Baka karong tao-tao, bubanos pa di madugay ang rated PG. Mga kaisunan ninyo makauban si...
6: DJ Sexy Sassy.
5: O sa mga katropang Jubit?
6: DJ Sexy Sassy. Pagwain ko, klaro. Sa'yo mo ito ba? Clarex.
5: Ka-Clarex, Ana. Exciting, mga katropa. Ang programa ng sentro gipalihan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama na lamang
6: Zaton Plus Gold, Zaton Plus Coffee Mix, atong Turbo Male Enhancer Vision X Plus, sa Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, ato ang Clear Skin Herbal Soap, atong Zaton Gold Herbal Tea mga katropa.
5: Sa ngalan sa Ketibok Kagapwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
6: Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung inyong ubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
5: Katropang Jasper Magon siya sa programa Gas Centro.
6: Kamatuoran ang Sandigan. Centro.
5: Oras katropa, alas 10:35 na sa buntag.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Creo Trucking Corporation. Ang damo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Creo Trucking Corporation. Kasaligan nga kauman sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Creo Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maopag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin na properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin na well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Sexy Sassy sa Rated PG. Lagi ko nasa isip ko. 89.1 XFM Davao. Metropa mo, digital. Hello mga katropa, maayong buntag. Isang napakaliwalas at napagandang umaga, Davao City! Adlong Huwebes mga katropa, June 25, 2026. Laing buntag na sa dangato ang atubangoy. Kamusta inyong adlong Huwebes mga katropa? Hopefully, anaata sa maayong pangluwas. Hopefully, watay gibati ng mga sakit. Hopefully, dili ta broken karon. Hopefully, mga katropa, isa ka sa mga malipayon karong adlaw. Mga katropa, uban-uban kita sa kanginay. Ako ang inyong magkaubay, ang sassy ug sweet. Why lain ang mga katropa?
1: Pampag good vibes, kauban si Sexy Sassy, Rated PG.
0: Alright, mga katropa, live na live ang ato ang kagwapa karon. Sa ato ang Facebook page, mga katropa, pangitaan lang ang XFM Davao. Makita niyo diha mga katropa ng gapula. Why lain diha mga katropa, no? Live na ni DJ Sexy Sassy. Og syempre, ayaw kalimot, follow, share the live. Basig ikaw pa di ay ang swerte nga makadaog sa tuang pahula. Karong buntaga mga katropa. So far, this is my last day, no, nga magpahula. Kulbaan sila sa last day. Last day nga magpahula kay ugma naman ang konsyerto. Ugma naman. Sa mga 933-0537. At huwag siguraduon ang mutawag mga katuli-liyon sa tuang live. Pero ato dyan i-prioritize ang mga mutawag mga katropa. Kaya dihan na ito makita. Ang ilahang ka-supportive. Nga namino, good sila sa radyo. Diha pa lang mga katropa, makita na nato ang ilahang effort. Mas nindot man gid ko mag-effort gid mga katropa, no?

0: Ihan nato ma-feel ang ihang love. SS! Mga katropa, alas dyas 48 sa kabuntagon. Ayog hawa mo niya katropa sa inyong gilingkuran. Sa inyong posisyon diya karong oras sa mga katropa kay mabalik pa nga itong programa.
1: Rated PG.
0: Dinilama mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa po, excited.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.

0: bukod sa akong labas. Mubag na ako ulit sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ako. Kanipong doktor sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa buwan.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaphone Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaphone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaphone Plus Coffee Mix.
2: Zaphone Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. Kolintaydos na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, kapasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dun yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lakas.

0: Lawson Plus Herbal Soap.
1: Yun is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Oy, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
4: Paklarek sana.
5: Exciting! Exciting.

0: That was a great song by April Boy Marihino. Oras sa Pilipinas, alas 11:11 sa kaudtuhan. Ang oras mga katropa, hatod ka nato sa Turbo. Kamita kini 30 minutes sa usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug muligoin ang inyuhang relasyon. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butikang dool sa inyong mga lugar. Mga katropa sa atong programa ay
1: Rated PG.
0: Ay, yung buntag usam sa atong mga viewers, especially na mga katropa no, sa atong mga katropa nga everyday ginagalili sa atong kagwapa. Yes, sa atong Facebook Live. Hello mga katropa, kamusta inyo ang kabuntagon? Ay, unto naman gid ay katropa. Alas 11 naman yun. Naniod to na gid katropa. Naniod to na bang bibi na? Naniod to na. Kaon para mabusog. Walaan og biyaan ta. Natay kusog. Hello, good morning DJ. Request mig song Uhaw og Manhid ka. Mag yun ay favorite song sa kuang Mother Earth o eh. Kani ato mo po na yung gina-request until na mo lang gihapon. Hi, shout out Mother Lialin Cosino Borja. Watching from North Cotabato.

shoutout diya sa inyo ang tanan, no? Maayong pagpaminaw. Maayong paglanog-lano. Pag-monitor gina sila mga katropa, pero ting kusuga sa ilang speaker. Kung asa man to si Sasi, tuwa po na sila mga katropa. Thank you so much. Pumping mo di kanunay. Love our Japan. Watching from Bicol Region, hello! Ngenen, Tabakon, Ogral, hello katropa. Good morning, John Lee Gupong. Hello po, maayong buntag diya sa imo katropa. Sa may tirada na to diya, Ryan. Good morning, Martin Navarez. Good morning, DJ. May utos sa imo ha diha, Martin. Coco Martin. Mayong good morning, DJ. And maayong Udo Saba, Ronnie Flores. Hello, katropa. Kamusta inyong kautuhon diha? Maayong paglanog-lanog sa itong programa, no? Sa ito ang mga very supportive na mga followers. Thank you kayo sa inyong mga gifts. Thank you kayo sa inyong mga pa-flowers, sa inyong mga stars. More stars to come. Alright mga katropa, ato ng ibuhagay ang ato ang patag na karun. Buntaga para makahuna-hunag judama ng ato ang mga katropa, no? Makahuna-una, makuto na po ilang mga utok. Makaingan sila kung saan sa sir, hili kini siya palisod-lisod sa tuwa ba? Masahay, mag-green-minded na lang good. Tawa di dyan. Alright mga katropa, nga itong patag na karong udtuhan. Mga katropa,

0: Again, mga katropa, unsay butang.
1: Fire speed, di ay?
2: O katong, dili pa si Edgar, ako ang kapuyo.
1: Ako kay mo, baktambling ko niya, paguman, tukod ang dila.
2: Grabe po naman dila,
1: uy. Unsa man?
2: Pamatod, ina.
1: Ulog-ulog isa ko, ulog-ulog isa ko.
2: You are so beautiful today.
1: Mo, baktambling ko, Maling ako ng kandila, maling mga naipit ako.
2: Naipit siya. Ay, nako.
1: Ay, nako.
2: Mga katropa, ikaw magaling mo diha, ha? Sa ito ang text line 0966306956. Ay, nalubat ito. Cellphone, ay.
1: Ang ano nang nalubat pa na?
2: Wala pa-charge ma rin. Okay. So, ito lang yung timbaya sa busa na kamayong buntag, maling master, no? Ito ang mga... mga PD cab drivers kinamati karon sa tibuok isla sa Mindanao.
1: Yes.
2: Mga pajak drivers.
1: Mga tuda.
2: Hala.
1: Mga kuala to niya, mga habal-habal drivers. Usbo na mo na hang, marag gidayo na yun ang mga, ang amendments o ang mga, ang pagdaga sa konsiho. Historial nga, ang digulaon na lang pangalan nga habal-habal.
2: Ang saan na di ay
1: na siya? Ilisa na siya pangalan. Ang pangalan na kay Motor Jack. Kay pangit pa daw kay paminahon mag-habal-habal. So, kung sudyante, ana pa.
2: Muray, kuyo na rin kayo na si pangalan di ay marin, kay Motor Jack na di ay siya marin.
1: Motor Jack na, kay mga asa magagi ka, ano ulit mga, wala mamanggoy na abot ang, wala mamanggoy na aging habal-habal, ma'am. So, pangit pa minahon. So, gilisan, gimuhan na siya pangalan nga bago, Motor Jack. Sa una pa na siya giplanuhan.
2: Alimbawa, mingon nga, wala pa kung nakasakay ba, kay dugay kayang basa, ay, pag-Motor Jack na lang.
1: Ano? Motor Jack.
3: Kasi lang ito nga motor iha, kay mo ha.
1: Motor Jack, ma'am, ka lang motor. Mga motor jacker.
2: Yes. Ayun, wala na sa ito ang mga kamot. Ang suatampo. Ano yan?
1: Sugus mayong pamatasan. Tagay goga panahon, oras nga makahatag sa kuang pagyukbo, pagtahod, ganin yung tulo mga maring. Labi na gyud sa ato ang mga suking tigpanubay, mga minilyon ninyong tigpaminaw ning inyohang tulumanong. Kung ako ikaw. Mga maring, naibaw ko kung ako nabalaan nga namang kulong mo'y bagong kauban diha nga gikan sa Danaw. Matay maring, diha ko gikan sa una. Diha sa lugar sa Danaw, Cebu. Pero karon maring, naala ko diri sa mga Dawis Buhol. O ka nibalhin ko ga puyo din sa may Pagadian. Ang akong suwat karon nga ipadangat na sa inyong sibyaan mga maring. Mahin kini sa ako ang problema sa akong bana. By the way, ako dahi si Myrna. Minyo o ga wapami anak sa akong bana nga Osaka SGL. Kana mga security guard la bandera ang ako ang bana nga si Panoy. Sa pagsulod niya sa Osaka Security Agency nga nahimo karon siyang security guard sa Osaka Packing House, wa ko kabalo nga dito rin nagsugod ang akong problema mga mari. Para yung masabdan kung unsa gyud unod ni akong suwat. Ingon ani mga panghitabo.

0: Manoy. Oh, andam lang imuhang mga herimintas.
1: Eh, salamat kayo.
0: Nandiri mo ang imong baon. Salamat na nakikapi nga santo ni Kuandri na nai baon ni Modri. Corn beef o corn beef o kini nga.
1: Corn beef na man, corn beef.
0: Corn beef. Sorry. O kini nga spoons.
1: Spongy.
0: Spongy. Malay siya spams. Sorry.
1: Salamat kayo mong pagpanggas. Okay, ma'am. Munang mabito ka nang ingon nga. Kini ko gugma de kini mo digid na mapapas ng game. Kita man ako pinangga kay kuno mo. I love you, mang.
0: I love you too, pang. Pang ani ni siya. Mo tala lang kuno mo, pang.
1: Unsa man na?
0: Ano ang kwan pang bang kanang daghan magayko kay daghan ko mga kailang mga security guard si Ronald Sako, si Alvin Guok, ana ba? Kanang ilang dito sa kanang panggabi kay mahadlok kuno kanay mga ungo ni mga magpakita ng mga jatot. Pero ikaw, ano nga naman juga kanang gabi, pang.
1: Mang lahi ako nila, lahi ako. Kay ako usa man ko makamaisog laki.
0: Oh, isog gyay ka?
1: Isog ko niya nindot po ning gabi ko kay inagulit na ko sbuntag, makalihok-lihok pa ko. Unya gusto na ko nga adlaw atong schedule kay makita gina ko ba.
0: Ikaw ba? Pero may man happy tabi ka bulan wala na kay jir na ko.
1: Nya jir ron ta karon na ko mo duty.
0: Na sana ayaw na oi. Mo malit na sad ka.
1: Nang ayog saba man kay namina baya si kuan namina baya si Irene Punay mga taga NDC Education Department basig ma.
0: Ay gusto na dani kuan ni Rolina Tokmo. Si Rowena Tukmo, ay ko saan, sa Punay na.
1: Si Kauban niya to sila ni Jo Alimukon.
0: O gani, kuhan, Jerry Manatan.
1: Amang, ikaw mang ba, ikaw ba, nagkalamit na magkagmayo, mang.
0: Eh, sabi niya, oy, ikaw no,
1: Mirna.
0: Manghikap na sa kagpaa.
1: Mirna, kaniad to, high school patahan to, ganun, huwag paglubad ang imong beauty. Ah, ang problema lang kay medyo luag na.
0: Alang-alang, sige man ko ni mong lumluman.
1: Ang importante.
0: Pero wala kay lumlum na ko, ba ako, magkwalagay ko ni mo, bantalan yung kanang ko, ha?
1: Pinag-ulit na ko og mas buntag. Duty man ko ron. Pinag-ulit na ko sa buntag. Andamay mo kagaling kay lusak-lusakon, gita ka.
0: Bantay ka, ha? Mag-expect ba ako, ana?
1: Lagi. Ato sa ko,
0: ma. Sige.
1: Duty sa ko kay kaling masig maliit ko sa kong trabaho.

0: Oi, pare.
1: Pare.
2: Ay, paring panoy. Oi, panoy.
1: Grabe. Dako pa kayong ngisi lagi.
0: Ay, kaya nindot pamati. Kay ako, permiti mag nindot ako pamati. Kay nakainom mo kong Shanton Plus Gold at law-adlaw.
1: Iyaw. Mau ba?
0: Sa akong trabaho, manggod pare, nga paggabi akong duty, prone manggod.
1: Prone?
0: Matod pa sa kining sakit nga high blood matod pa sa pagduki-duki sa mga doktor kung sige tagkabilar mo na gagamitidar ko Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
2: Kaya asa ko dana? Pwede ko mo suway, ana, pare?
0: Balit ka ito kasi kuan sa mga klinika sa Shanton.
2: Eh!
0: Gapar ba mga tindira diya, pare?
1: Kinsa man nandiyan, pare?
0: Si Palanga.
1: Uy! Murang suki na naman, pare. Kaya, usap mo yung tamal sa high blood diya, pare?
0: Shanton Plus Gold, the best kay pare.
1: Are, tinood na?
0: Tinood kay ako, awarapod ko.
1: Oo.
2: Pare, ako pare kay sip, undon mo ko pa siya, pare, kaya nalira mo masubawan, pare, ba? Alang mga kuhan, pare.
1: Nitulo, pare.
0: Pare, inumin na og Shanton Vitamin C.
2: Shanton Vitamin C?
0: Ang Shanton Vitamin C, para mas mulami imong isi, mag Shanton Vitamin C.
2: Kuya, saan na pare mon? Okay, gini na pare.
0: Mungisi ko.
2: Sina, pare?
1: Ay, kuyawa.
2: Pare, kuyawa na mong ngipon, pare. Mura mga...
1: Mura si Joker.
2: Mura mga ngipon sa rumpi. Pare, pasi na mi, pare.
0: Pangadlo, manggol mo?
1: Dali, kay pre, kung sige, ginahan po ka niya.
0: Saman.
1: Kambyo.
0: Kambyo, itong ganahan mo gabi. Ay, na mong duty gabi. Ika mo, mga hebdaron mo, mga purma.
1: Ah, grabe.
0: Ay, na mong duty gabi. Adlaw mo, gabi ko.
1: Ay, na mong testing po ta gabi. Kung si... Kung si nasa gabi, pre.
0: Mintinar sa kag-inom sa Shanton Plus Gold. Niya kang di na ka-high blood. Ah, sige, budgetihon tayo gabi.
1: Ah, pero... mau ba?
0: For the meantime...
2: For the meantime...
0: Ako sa duty ron.
1: Yes, yes, yes. Kaya kasi mga nito, English, pre.
2: Yes, yes, yes. Kaya niya, kaya niya.
0: Ipanguloy na mo dito kay mapakitaan mo siyang asawa. Ano mo?
2: Sige, pare.
0: Nangulit na ko mga kauban. Ay, naku, kalamig ka Jyoti gabi. Eh. Nindot ka Jyoti gabi, mga pari. Ay, naku, relax na kayo ko. Tawagan siya naku ko. Mulingi sa kuswala, basi doon ay mga CCTV. Wa. Muling gusto basig doon ay mga marites. Wa po. Kuhaan ko kong cellphone bi. Tawagan ako ni akong ay akong ay o masiguro na mati diri. Isulti na ko ni aron makadungog po ni mga namati sa kining pagadian. Tawagan ako kong kabit bi. Niring na.
3: XFM.
4: Shanton Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Shanton Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Shanton Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Shanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Shanton Plus Gold og Shanton Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang, gordo. Tag piso niya.
5: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
6: Ay, atay.
7: Exciting!
8: XFM.
9: Pakita yung lihok din. Kadudahan naman ni Spanoy, oy. Mahalim na yung ingon niya nga. Pag mukuhan ko na siya, mag-mula siyang banggabi isa kay katulog sa tarong. Karon, murag, sa gunso na yun iba nga, murag luya yung permiti yung lawas. Ay, sige lang. Mabalaan ragya po na ako. Diba, sige, gikapoy ragyan siguro niya. Sige, kanang sahay, tinuod po din ang dagamit ang iglamok po at mga bi. Sige lang, ako sa timplag kape. Patos sa kuskusina.

0: Bang. Mom. What's up, bang?
1: O siya may dali.
0: Nali sa ba? Actually, asa naman itong
1: imuha? Piyong akong mata. Labi na kang itulog.
0: Kaya ko pa man. Okay, alas dos. Bay mong out. Bay ano niya? Kadalit. Pagani ikag mo sa kauras. Ano mga luya man ka?
1: Buya siya kong kapoy.
0: Katong ingoni mo ba? Ngay mo kong lusak-lusak ko.
1: Ano ba nga siya? Kapila naman ko kawa kalusak ni mo nga saad. Ilista lang sa kalendar.
0: Ina ni mo pang uwe.
1: Kapoy sa manggod akong law. Ugma, mubawi ko ni mo.
0: Sa mang...
1: Mabawi ko ni mo.
0: Unsa man ka?
1: Butangig, toko da na imo kumising maguba na.
0: Ayaw ko ka na. Kapoy, good.
1: Mang kapoy akong lawas, mang. Di sa ko anang... kanay mong iyong jir-jir? Di sa ko.
2: Ayaw naman ka, panoy. Ano nga, hindi naman ka... Hapit na bulan ba? Wala na kay patong-patong na ko.
1: Kapoy, mong guda kong lawas, mang. Wala sabay, kapugso na ko niya. Basi pala di maglisod kung
2: sa pagyak, ikaw rin nag-ingon nga, ano magkapuyon man ka, nga, wala mang takay, ikaw rin magkakamatulog dito. Mamay nag-ingon mo nga, dili ka maggalak pambunta kay, di ka katulog, kaya kagmataw niya karon, dili ka panggabi ka, kaya magkatulog ka. O sa mag-yun ay tinulaan ay mag-istorya ni mo. Kapoy. Baka kunyar.
1: Kapoy, magod akong trabaho.
2: Ha?
1: Labi na ito, nakalabay nga gabi, doon na yung lungkab sa kuan. Ipaglungkab ang mga iPhone.
2: Kunya ka doon?
1: O, ako kanang... Kanang...
2: Gusto ba pag-iPhone na
1: nakakuha? iPhone alert ko.
2: Ha?
1: Huwag ko itugtog sa kuang...
2: Packing house, panangin mo ko na sagingan man, ha?
1: Kapikas magod nga lungsod doon ay gikuhan. Basi mga bot ito ba niya lungkabon itong mga crits.
2: Da! Bahala ka, Dakay!
1: Mang!
2: Mang! Dekala! Umawagin na maring! Grabe na kayo nasipan mo iba. Happy na ko na magbulan. Walay jir-jir-jir na ako. Good.
3: Nakalain, anak niya. Uy, huy, maring kasus dili sa pareha sa akong bana. Kaya akong bana gabi man ang duty, no. Nasikyo man siya sa kanang kuan. Kana imong bana kasi sagingan man na. Nakuha kay... Sikyo, biyan ako ang bana sa kuan. Kana usa ka kanang bangko mga bi. Inaguli niyang adlaw. Huy, buhong kay kumaring, uy. Na, nag-text pa ganit siya o nga, o sa banda ko niya o.
2: Ang banda ka rin si Panoy Bakay, kuhan man kayo, si Sad-Sad!
3: Hoy, Maring, paimbestigahin na ang imong banda. Basig dunay laing babaeng gikabisihan o di ba ka, anong kapuyan na siya, anong tabaho nga, maglingkod-lingkod na security guard niya, matuog pag yun.
2: Takay kong tango, Maring Bing, kuhan Maring, ka na nga, ako nga, paimbestigahan ako.
3: Na ako, investigator nga, kuyaw kaayo.
2: Kasi man na?
3: Si Ilrin Digin yun.
2: Sige, kana, ha?
4: Ayaw
2: naman. Pagtarong ba? O saan na siya ka ng license na? Nanay permit?
3: Naaway na, mag-inisay ka ng BIR.
2: Nanay po na siya. Accredited na siya sa VFAR.
3: Sakto. Basta, duha na sila ko yata sa imo. Akin si Alvin Gook.
2: Ang kanda si Alvin Gook?
3: Paimbestigahin na imong bana kay Kabaho Diyo Kumaring. Doon ay laing ikabuang mabae na.
2: Mama ba, Maring?
3: Basta muna.
2: Sige, Maring B. Pailay lang sa kuha, Maring. Mga Maring, nagpaimbestigar diyo ko. Buto na istorya na ko ang duha ka secret agent. Mga intelligence man na sila. Mga intelligent na ni ako ang mag-istorya. O ina ni mga pangitabo. Kamo ang mga intelligent?
5: Yes, ma'am. Exactly what you need.
6: Kami, ma'am. Kami yun, ma'am. Wala sa'yo.
5: Daga na may mga kasong ikuptan nga wala rin 24 oras na sulban.
2: Dili, ani, ma'am. Gusto na ko makakuha na akong bana. Sundin niyo na akong bana. Bi, kayo mga duda na dugo ba?
5: Nagaya may picture si mong bana. Kami bala.
6: Ipakuha na, ma'am. Isend na lang sa mong GC.
2: Andara, isend ako.
6: Ma'am, usapan niyo, ma'am, mga nag-upo mo lang ikali, ma'am.
2: Hindi na ma-uoy.
5: Save na po, sir, ma'am, save.
2: Ayan yun na, save. Ay, katumang ko na nag-tiktok ko. Doon ako, kuhan. Abibi, i-delete na.
5: Bagay, hindi mo, ma'am. Uy, nag-limias, siguro ni mo, ma'am. Ma'am.
2: Usaman mo, usaman mo.
5: Dili, may mulihok kung wala yung down payment.
2: O, sige, down na ito mo, oh. Kaya pala, 2-8.
5: Duwagi o sa kalibo para 3-8.
6: Kaya naman, pa sila, ma'am.
2: Okay. Sige, Andra.
5: Okay na ni bro.
6: Bro, okay na bro.
5: Pila mo na ito, ani. Tiyo sa agency man yung kwan.
2: Yeah, tayo doon agency ang kwan na sobra na.
5: Ang et.
2: Ang et sa agency.
5: Atun tri.
2: Oh, ano na bro? Ako ay mo bro, 8 lang. Ngunya ako na sobra.
5: Matis mo kani mo eh. Ayun, kwan mang kakanang kwan tikasan mang kaya bro.
2: Sorry bro.
5: Sige na lang ko na mo. Sige, may 24 oras. Kita ni mo resulta.
2: Sige.
5: Ito na may mama, ito na may.
2: Ganina mo si Pananghin ba?
5: Kami manang, oh, klaro ba, klaro.

0: Bro.
1: My love.
0: Mak ucap ini, bro.
1: Close
0: kontak kau. Bro. Bro, bro. Siapa? Bro.
2: Si. Larang
0: ku. Ya, awak mau gabas tau Hana, bro.
2: Ya, awak kena on, bro.
0: Ya, awak.
2: Lagi bijut, ya, bro.
0: Bibi juga, ya, bro. Bisa, bro. Jadi ku spikas, bro. Kayak merpabur, kayak ku. Aisyah, bro. Bro, bawa seragun aku pantalun, bro.
2: Bro. Bro, bro, dongan tak, bro.
0: Bro, bro, bro. Bahala
2: lah, bro. Bro, bro, bro. Api tak, bro. Bro, bro,
0: lekurat ko, mga maring. Pagka kita lagu sa video, nagisin sa dua ka detective. Ha, kung gibayaran o ga 3-8. Inani mga pagitabo. Mamona ni mamo. Kani tanan mona ni.
2: Kita mona nang ginlo ada bidje mam klaro kay na si mam. Grabe mo ni mam. Bana ni mo ni mam grabe mo.
0: Grabe mo sakit mam ura grabe.
2: Grabe oi gi. Sapwa gini yang samput itong yang kabit nga takuha na magsamput ang muntang ato ng mga usban ba?
0: Pero ba? Titawanan eh!
2: Naman sa'yo shotgun gun.
0: Okay, salamat. Oh, darang.
2: Ito na mi ma'am.
0: Darang 2-8.
2: Oh. Salamat kayo ma'am.
0: Matala yung karpanuya ka. Paspas kayo mo. Nangandiis pang sampus ka na ano? Po na lang yung gisunod ang duha kaligid. Matala yung reningulay. Patala yung kap!
3: Mang! Mang! Aday! Sag pa mong kunin mo! Agay na!
0: O sige na!
3: Naipo akong pustiso! Ngayon kung isag pa! Sabi! Ang sinang taong ko
0: eh! Talawan eh!
3: O saan?
0: Talawan eh!
3: Uy! Asa din ang link? Ako mali?
0: Paspas kaya mantura na kanina ka mo turjak na ko kayo na ano na himo na lang kaya ano na kaya lagi na turjak
3: Mang
0: ayun paspas kaya mo gabas ha?
3: Maulot
0: mura kang si Rutso mo gabas ha?
3: Sabag kaya maulot as magkasilingan
0: si maulaw waka na ulaw si magkaibuat
3: Mang let me explain anang
0: grabe kayo kayo po nun
3: Mang ano yung mag-uno?
0: Bayo kay kamo ko alam, sa kung ano ilagay kamo, sige kang saan?
3: Mang, kanang...
0: Bula lang kakapin!
3: Dilingin...
0: Wala rimet!
3: Paminawas ako!
0: Bato na kayo nakita, taga itong pagpanghini mo, ang imo ang kalong-kalong, bunog na kayo!
3: Nakit, ano yun mo? Na-iris ng marking, mangs? Ano yung mong... Mang, kanang...
0: Grabe kayo, katawa lang ka! Grabe kayo!
3: Mang, pasaylo ako, mang! Pasaylo ako! Huwag ko magsayon sa kong ibuhat.
0: Pasaylon?
3: Natintal ko sa kababaeng. Brato naman kong bayan. 350. Kaya gawa mong kulingan doon sa area. Mas may bantayan ako doon may mga gawat.
0: Patunin ko naman dito. Kung ako naman patunin dito, wala kayong problema. Gusto nyo ka mo tilawag lang putahe?
3: Mang pasaylo ako. Nagkasalaman ko na kanin mo, ipasalin ko ni mo, lina ni Mausab.
0: Si Mausab?
3: Mamuluhod ko si mong tumangan, ma.
0: O, tumangan niyo. Nininawag. Tumangan niyo. Tumangan.
3: Hello?
4: Hello, ikaw ba?
3: Uy.
4: Saling na ka kailangan yung mintin.
3: Okay. Nananawag maghadiri.
4: Saling kong mamani, may mong mamani, mong yaki. Iba, mamani, chikas, kay mong ikuan.
3: Palungan ako, brato. Tut, tut.
0: Kasi ako, G-Cast, pag yun nga number mo, yung bando lang kayo hiram kang tawanan ka.
3: Agay, gisagpa na pong mag...
0: Wala ko kasabot si Mugi. Wala ko kasabot si Mapanay.
3: Magpasilu ako, mang. Magpasilu ako, sorry, mang. Sorry, mang.
0: Layas!
3: Agay.
0: Layas rin,
3: mang.
0: Layas!
3: Mang, pasilu ako!

sakit kayo sa kong buot. Di ko makatug maghayang ag sagibuhat ipanoy rin ako. Sa kanong mga panahon, sige siya pasaylo sa mga pagpasaylo sa kung ay akong taga-agbula, cake, cookies, o ga, dito kipalit yan dito sa Manolet. Usama lang ko, hindi nga, di ba gila ko madawad si Panoy? Aban, hindi ka nang, sige siya kung ano, panguyam, murag, di, gusto siya bubalik rin ako, mga maring. Dawata pa ba lang ko di akong balang, grabe kay kasalawahan. Dapat kayo dapat kayo, amin akong isang kababay, duha di ay. Napaki ko ninyo. O sa'yo ko buhaton. Makaya ba lang ko ni problemahan ni mga maring? Magpaabot ko sa inyong tambag. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Myrna.

0: mga Maray! Matato ang gibasa nga pagit today. Atong oras mga igalala sa 11:44 na sa buntag.
1: Yes!
0: Siyempre mga Maray, kining oras natin ka nato sa Santon Vitamin C. Ano ka mas malami ang imang pag-isi, mag Santon Vitamin C at daw ang mga pwede mati sa pinakanghilingin ka programa diri sa Tibok Mindanao, kiniang...
2: Yes, walay lahi lang kung ako ikaw kaya siyempre na magkita siya si shout out dito kang Javier dyan sa kuan Cebu na
0: may ay, sino ba taga Cebu?
2: Yes. Salamat kayo nyo dyan, no?
1: Shout out po rin kang kuan, no? Hello sa mga katropang beauty sa Thursday sa Happy Thursday sa inyo.
0: Aba.
1: Shout out lang sa busing nga si Benin Aglayan Malaybalay City o sa mga tinambunan family sa Bugako. Bugkaon, Lantapan.
0: Aba, and makausap pa, maayang papamati daw kang Irene Punay. Pa-shoutout na rin diri sa NDC Education Department. Ay, nabati rin siya. Katumun ito, ang kasabay kaon doon sa kuan, baka sa kuan. Kaya nga, tagaluhalo ba?
2: Asa?
0: Kasi sila nga mga kuan, maring tiya dariya.
1: Ah, di ay?
0: Katugo mga education department sa may NDC. Ayaw bunta, kanyang horat, good morning.
2: Yes, good morning niyo talaga. Atong horat, it is now 11:45 in the morning.
0: Aba, maraka.
2: Yes.
0: Why did you hi?
2: Dili mo naman ka alas, alas 11:45.
0: Napaiga sa maniha, napaiga uban diri ah. Nawa lagi ito ang kuan maring ay, nawa lagi ito ang live.
2: Namagyapon.
0: Ay, ako ang cellphone. Wala siguro yung signal niya ako ang cellphone.
1: Bayad saan?
2: Ay, bayari sa nang. Ayaw lagi yung flight mode ninyo.
1: May pala isa ka na libre.
0: Na libre na siya.
1: Anli.
0: Oo ba?
1: Oo.
0: Haya-haya, oy.
1: Kuya kayo mahangyo ka mga gisit na lang sinina sa diyang yuan.
0: Hindi ko mo lakaw, di mo kuhan, di ko saan.
1: Di mo lakaw, di mag-gisit.
0: Patro, kay dugay mo kagawas. Kanya Tristan Yat V. Gulay.
1: Gusto magbasa, sa ipabasa na ba rin?
0: Yat.
2: Yat.
0: Silent W.
2: Sorry, Yat. Yes, yes.
0: Kanga Sefina Tinambunan, hello, is what si?
2: Aba, thank you.
0: Okay, isa pa yung nakadari, ilabay na yung mga mensahe, bi, kay mudawat na may o color.
2: Yes,
0: ato ang cellphone, ayun lang, kay Lubat di ay.
2: Ayun lang na, oh.
0: Nayong uto sa tanan, gikan gihapon. Isa niya sa hello, mga wa...
1: Asa mo niya ato ang kuhanda, official nga cellphone, Marie?
0: Ang official na ito nga cellphone? Ang good lang, eh. Kang hello, mga katropang beauties, happy Thursday sa inyong dyan. Shout out po, shout out ko lang po sa Busing, Kabinin, Aglayan, Malaybalay City. Salamat from Tinanbunan Family. Bugaon, Lantapan, God bless.
2: Yeah,
0: ya,
2: ba?
1: Malik-balik, malik-balik.
0: Malik-panit.
2: Ay, malik-panit sa kwan, oy mo. Automatic balik, oy.
0: Malik-panit sa siko.
2: Oy, kay Lilin. Good morning, di mo daling. Kumusta? Laban lang ta sa Japan, ani.
0: Laban lang, Lin. Alam mo, ginabisag ko tayo kontra. Laban dyan.
2: Laban lang, bisag ko yung kalaban, Lin. Ano, no? So,
1: ana raman ng life.
0: Ano, maginang life, Lin.
1: Maski mo dive ka, maski yuta, okay lang.
2: Jokes lang. Marik, magpaklide ko o ba, magpaklayo na sila o ganing manok, no? Pwede mo na paklayo lang manok.
0: Pwede di ay.
1: Anak, magbuti kag libro niya.
2: Magbuti kag siya mong paklayo di ay, siya may mukaon.
0: Magbuti ay mo on recipes.
2: Yes! Recipe, dili recipe.
1: Lahay mo kong recipes ka sa bukton, mga anay mo kong doon.
2: Ay, pataka, ay, utrosan, sugoin san.
1: O saan mo di ay?
2: Sa klase ba, kalang, okay, Daria, please recipes.
1: Ay, ano na ito?
0: Sinas bang kaon?
1: Ay,
0: abs. Abs. Abs.
1: Abs. Abs. Abs. Abs. Abs.
0: Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs.

0: Saying hi Petro, kamaayong udto watching from Makati City.
1: Yeah. Ato sa gunting bayaon ng mga driver de ang akusugay mo aso-aso silang bao-bao.
2: Di sa asa na napita?
1: Sa Madam Market.
2: Sa Madam.
1: Huwag din niya po sa dahikan.
2: Aba.
0: Kamalo ka nung gitawag na dahikan niya, Maring?
1: Ang ano
2: naman?
1: Ang sabi na aan na.
0: Ay, sa kakuan niya, Maring. Ang sabi sa kababae nga dayo ba? Sa audili pa na sa dahikan na ibabayo niya nga babae.
1: Ang sabi na daan din
0: pangalan. Ang uyab-uyab niya kaya ka ng negro.
2: Kanya?
0: Naligo sa bye-bye. Niya kaya dito man gijer-jer sa kuan. Nya nagdahik ang babae Marie kay dapat mong kay gargada ang apam.
2: So naglisod og gidaga dahik.
0: Og gagan Marie nagdahik di sa bye-bye.
2: Si custom play na lang ana.
0: Ano nakit-an man atong kuan Marie, nakit-an man sa katao dia nga kuan na tigduki-duki. Nakit-an man ya ora nagi word gi pulong nga dahikan. Nakuan sa pagpalpal sa sa.
2: Aba.
0: Sa pareho sa bato.
2: Aba.
0: Unya
2: na pasalipod.
0: Oh, pasalipod sa bato. Nya mo tong dahikan na siya.
2: Yawal mong mga researcher Maring, no?
0: Wala ako yung mga kolin, ako yung mga researchers.
1: Murang malit yung researcher Maring.
2: Ano man?
1: Kaya huwag mo kung kitang bato din, ha?
2: O sari lang nga, o sari na lang diyan diyan.
1: Sa white sand, surfing magroon na.
0: Ang bato Maring, kabalo pa.
1: Likuha na.
0: Likuha na.
2: Kaya, likuha na.
0: Di ba lang sa galuban?
2: Galuban? Di ba lang sa luban?
1: Maon na ito, nabara dito sa itong agianan, one way na lang.
2: Antong ra.
0: Ang bato mo, doon gipo po yung ansa kabog ka ron.
2: Buti ni tapo. O ka, lahi po na sa sleeping dinosaur. Lahi sa nadya.
0: Sleeping maguna, oy.
2: Sleeping?
1: Ano siguro itimbayaon si Kapitan na dito?
0: Ay, good morning kang Kapitan.
2: Linlin.
1: Hello, ma'am. Mayroon ka na sa mamin ni mo imbitahog usap.
2: Aba, nag-chat si Kapitan Linlin. Nigara na mo.
0: Nigara na mo. Dagko kayo mong dalangay sa
2: styro. Nigara mo ha, kaya pero na lang maglip-lipan.
1: Nakagasto biya, may sudlanan.
2: Ay, aba, nag-chat
1: si... Napatik-atik na namin yung libang-libang para makapalit.
2: Nag-chat si... Kap.
1: Ano si Ansaman?
2: Nagsugo ba na yung minimumpalit mo o kanang...
0: Ice skates.
2: Kung gusto na lang ito yung silupin.
1: Masa comment si SM, ma'am, kay Manimaho.
0: Sorry po, ma'am.
2: Sorry po, ma'am.
0: Sorry po. Maligo ta mga katropa diri sa dahikan aba.
1: Aba. O sa man.
2: Sige,
1: sige. Man, si Jay. Manglibre mga ka GR.
0: Karon Sabado dayo na sa na.
1: O sa man kay ma. Tama-tama amo namin may mga motor.
0: Ay gin mi kagita ka dibe.
1: Tama mi X Army nga motor.
0: Ako ay Aerox diri nga bago pa napalit.
2: Kani ako mga ko man GR kani nga wag gyud kay problema ani ni matawanan ni kay bigkabusag mo lang yan ni mabuhi gini sila. Sige ra.
1: Pakauno na ta niya ko ng swaki.
2: Aba, kalami alang swaki. Mabalas siya si urchin.
1: Ikaw, Maring. Usa may English na ng swaki.
0: Swaki? Ang swaki, gihigi ka na sa word niya. Greek word from swak.
2: Swak.
0: Kaya na yung nakakaon diyan sa una. Na yung nakakaon diyan na gilamian man sa mayo. Ay, lamian. Eh, swak.
2: Swak. Ayaw. Unya, wala siya ka, kalimot siya, wala siya ka pang hingiki. Na
0: morang. Na yung ginaw.
1: Na yung nabilin.
2: Na yung nabilin siya yung ipon. So, nasa lang to na pag-istorya, na yung mong swaki.
0: Swaki.
1: Ay, ilanan din na ang iyahang kuhan.
0: Di ba, sa
1: basakan? History!
2: Bakit man to? Bakit man gondon? Ay, bakit man gondon siya?
0: Ay, tamagan dyan na ito ang cinder brick. Ikapaabot ni siya.
2: BCGP? So, ay, makinani ang mga istorya, mga katropa, no? Kanang mga dililang kay sa mga guard, nasa sa mga driver, mga labi na yun mga driver o kanang mahun mo.
0: Kanang mga delivery?
1: Pero dilit na ng guard, ha?
2: Uy, dilit na ng guard, oy.
1: Ebesig, dinata ka na, ung nabay guard sa ubos.
2: Alam mo na itong guard sa ubos, kay kwan man na, panulaan mo nag-email, okay naman kayo na.
0: Uy, alam pa si GR na, chat ako ninyo mga gwapa.
1: Sure ba?
0: Dahikan daw.
1: Oo, siya. Basi, naibayad na. Kaya, intawan kami, muadto na gumi o ka nang wak may dala.
2: GR.
1: Sa karan siya nag-invite sa ito, ah, hindi ko tayo magdala. Pag bit-bit na ito pa uli, na.
2: Yes. Ako, manawagan ko ni GR. GR, kung na, may naman yung ka, sigurado alang ka nang mag-invitar ka nang kinasing-kasing. Kaya kasi pagkabot niya, paglakawan yung mga tohanan, magmahay ka. Masiga, di nakakapugong sa imong tunlo, magkaingong ka nga, Kamahay, gugoy. Ipag-post ko ng matawan.
0: Ipalit na pala ng ice case. Nakoso.
2: Para makapalit na silang ice case daan.
0: Masa mag-ikatambag niya mga ni Master.
2: So, ano lang. Ako, na. Ako mag-ibig mo yung bread sa tuntulo din eh. Kala na lang siya, kaday Mirna. Saan mo natin na yung bana ni mong, ibali nagpangbuntag. Ano lang kasimple. Kaya kung magbuntag, hindi mo lang kagara-gara. Ma'am, at least makita din mo ang iyang mga style. Ay, lakot mo na kag-trabaho kayo. Sa ulan mo punta ng muna ko nila trabaho sa may kauno ninyo.
1: Tama yun.
2: Correct. Correct. So, at to kasi ayun nyo ilang pisina, inunin mo ilang, chip nila dito, nga chip. Kung ano na yung kuning banan ako kayo, kasi mag-uba ka mong mapamuyuan eh. Balin ako yung pangbuntag. So, anala-ala. And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And yes. That's it. Thank you.
0: Ako lang punan, dapat yung mabuhaton na Mirna, markahina siya ka ng permanent nga pintil
2: sinang
0: ulo sa iyahang...
2: Permahe.
0: Permahe niya. Kung ma-iris gan...
2: Siyang helmet.
0: Lusod mo ganyang iris, dili pa na ma-iris o isa lang kahaso.
2: Dili oy.
0: Pero kung may mga tulog kahaso, nga pataas na ma-iris na siya.
1: Pero maring nanamay baligyan sa siyope. Karang pagpadla ka brief.
2: Masa?
1: Brief nga padla. Kaya baligyan na.
2: Kaya libre nga padlock. Kanya ako nag-jabitas kaya kag-sugar niya. Siro kag-ihira ba doon na sige tas kag-sugar.
1: Pwede naman na.
2: Saan man na? Nalay host.
1: Namas ay breather.
2: Ay breather?
1: Ano ay bangag-bangag.
2: Uyawa po doon.
1: Di na kakilala mo po. Mo ihila ka
2: dito. Breather. Mura nag-rejector na. Ay breather.
0: Ana, sige na, salamat kayo sa ato ang sender ha. Salamat kayo sa tanan na Mati karon diri sa tibok isla sa Mindanao, sa mga taga Pagadian, sa mga taga Mati,
2: yes,
0: mga taga
1: General Santos City.
3: X FM.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Santo Blasco!
6: Ako na si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santo Plus Gold. Akong hibanatan na nabinom, 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe kipiktibo sa Santo Plus Gold.
7: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Saan lagi ka mati ang simukunan ni mong bana?
9: Ay, nahilo sa balanghoy.
8: Uy, ang ikaduhan ni mong bana, o sige ka mati ang...
9: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
8: Uy, katong ikatulo ni mong bana, o sige lagi ka mati ang ato?
9: Ay, mahumao po. Nahilo po siya sa balanghoy.
8: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana, o sige lagi ka mati ang ato niya?
9: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
8: Di ay?
9: Ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: ang mga paunang headlines, katropa ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Isang tangkang school mass shooting sa Leyte na unsyami matapos makapagbigay ng tip si Senator Bam Aquino sa DILG. Suspect na dalagita na sa kustodiya na po ng mga otoridad.
1: Pre-trial order sa impeachment case ni VP Sara dapat mailabas sa susunod na linggo.
0: Mary Grace Piatos nasa listahan ng mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara.
1: 44 criminal taxes case versus dating DPWH officials inaprubahan ng DOJ.
0: Tropical Storm Higos inaasahang papasok sa par ngayong gabi.
1: Sa balitang regional, ex-convict umano'y nagalit matapos biruin na gumwapo sa loob ng kulungan. Biktima sinaksak, patay.
0: Balita international, back-to-back na lindol yumanig po dyan sa Venezuela. Mataas na bilang ng casualties inaasahan.
1: Sa balitang showbiz, Chris Lawrence nililigawan na si Katrina Halili.
0: At sa sports, mga katropa, Philippine team pasok sa Sports Nations Cup 2026.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Panangalian na tayo ng Webes, katropa, June 25, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan nyo sa pamamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, isang tip na nagmula kay Senator Bam Aquino ang nakatulong para mapigilan ng otoridad ang umano'y planong school shooting sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, agad po na kumilos ang otoridad matapos matanggap ang impormasyong ipinasa ni Aquino na nagresulta sa maagap na pagpigil sa umano'y planong pag-atake sana sa isang paaralan. Sinabi ni Remulla na ang tip mula sa senador ang nagsilbing mahalagang impormasyon na nagbigay daan po sa mabilis na aksyon ng mga law enforcement authorities para maiwasan ang posibleng trahedya.
3: The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. From Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National, Leyte National High School.
0: Patuloy po naman na nagsasagawa ng investigasyon ang mga kinakulang tanggapan para matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga posibleng sangkot sa umano'y plano.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nasa kustodiya na ng pulisya ang isang 14 anyos na dalagita matapos umano itong mag-post ng banta tukol sa posibleng mass shooting at mass stabbing sa Tolosa National High School sa Leyte.
3: 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. Investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident.
1: Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, walang naganap na insidente dahil napigilan ito. Lumalabas din sa paunang investigasyon na naimpluwensya anumano ang minor de edad ng larong Gorbex o Gorbax. Sinabi rin ni Remulla na kapareho ito ng impluwensyang nakita umano sa 14 anyos na sospek sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Senator Ping Lacson ay ipinasusuri muli ang juvenile justice law dahil po sa pamaril sa Tacloban. Patropa natin sa balita, Brian DePaz ng XFM Mega Manila.
1: Nanawagan si Senator Ping Lacson na muling suriin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng madugong paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Lacson, hindi dapat otomatikong maging dahilan ang edad upang makaiwas sa pananagutan ang isang minor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Anya, nananatiling sapat na proteksyon ang desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos sa prosekusyon na patunayang kumilos ang isang minor de edad ng may discernment bago ito mapanagot sa batas. Samantala, igirita man ang Juvenile Justice and Welfare Council na may umiiral ng mekanismo ang batas upang mapanagot at marehabilita ang mga batang lumalabag sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Seguridad sa mga paaralan sa QC, pinaigting sa pamamagitan ng metal detectors. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live Report.
4: Itiyak ng pamahalaan lungsod ng Quezon na mas mahigpit na inspeksyon sa lahat ng paaralan sa lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal detector sa mga pasukan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inatasan ng mga gwardiya na siyasatin ang mga bag at gamit ng mga estudyante upang matiyak na walang naipapasok na patalim, baril o iba pang mapangalim na bagay sa loob ng campus. Bahagi ito ng pinaigting na hakbang sa seguridad ng lungsod upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at mga kuhan niya paaralan sa pagpasok pa lamang sa gate. Masusing binubusisi ng mga gwardiya ang mga dala ng mga estudyante bilang dagdag na proteksyon laban sa anumang banta sa loob ng eskwelahan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Nilagdaan po ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order number 28 o 29 o tinatawag katropa na Manila Safe Schools Initiative para palakasin din ang seguridad sa mga paaralan at maiwasan ang mga insidente ng karahasan. Sa ilalim po ng kautosan, bubuuin ang Manila School and Community Safety Task Force na mauuna sa mga programa para sa school safety, threat monitoring at emergency preparedness. Inatasan din ang Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na baril, habang palalakasin naman ng DepEd Manila ang counseling programs at regular na emergency drill sa mga paaralan. Ayon kay Dumagoso, layunin po ng programa na maagapan ang anumang banta at matiyak ng kaligtasan ng mga estudyante at teachers.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sinabi ng Senate Impeachment Court na kailangang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes upang hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Impeachment Court Secretary Renato Bantug, posible pa rin masunod ang schedule, ngunit nagiging masikip na ito dahil sa matagal na pagmamarka ng mga ebidensya. Anya, kailangan matapos ang depensa at prosekusyon sa pagmamarka ng mga dokumento sa lalong madaling panahon upang mabigyan pa ng panahon ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang komento sa pre-trial order. Dagdag pa ni Bantug, libo-libong dokumento ang sinusuri sa kaso kabilang ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman laban sa vice-presidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Ipinaliwanag ni ML o mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na ang proseso po ng pagmamarka o markings na mga ebidensya sa nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa masusing verifikasyon na magkabilang panig. Ayon kay De Lima, mga katropa, ang bawat ebidensyang minamarkahan ay kinakailangang ma-countersigned na makinatawan ng prosekusyon at depensa na kabilang sa marking team. upang ma-check ang wastong dokumentasyon at pagkilala para po sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Binigyan din pa niya na bahagi ito ng formal na o normal na proseso ng pre-trial para mas maging maayos, organisado at malinaw ang mga presentation ng mga ebidensya sa mga susunod na yugto na impeachment proceedings. Patuloy naman ang pre-trial conference habang tinatapos na rin na magkabilang panig ang pagmamarka at pagbe-verifika para po sa mga dokumento at iba pang ebidensya may kaugnayan sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Kasama ano si Mary Grace Piatos sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief, nakatakdang tumistigo si Piatos kaugnay sa umano'y pagtanggap ng confidential funds. Naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 House Inquiry sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education matapos itong lumabas sa mga acknowledgement fund receipt. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record ng kapanganakan, pagkamatay o anumang pagkakakilanlan ng isang taong nagangalang Mary Grace Piatos. Ayon sa prosecution panel, bahagi ang testimonya ni Piatos sa pagpapatunay ng aligasyon ng umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginiit naman ni Senator Francis Chis Escudero, mga katropa, na pawang haka-haka lamang daw yung maulat na siya ang posibleng maging presiding officer sa impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, maaaring kumalat ang mga ulat dahil lima lamang sila na senador na kwalipikado sa posisyon dahil siya at ang iba pa ay mga abogado. Anya, ang mapipili po na magiging presiding officer sa kaso ni Vice Presidente ay dapat maging patas at mapanatili ang magandang imahe ng posisyon. Anya, wala pang nagiging desisyon dahil sa pag-uusapan pa ito ng bawat senador. Matatandaan na una nang sinabi ni Senator Panpilo Lacson na may suporta umano mula sa ilang senator para kay Escudero na siyang mamuno sa impeachment court dahil sa kanyang pagiging abogado at karanasan sa impeachment process. Samantala, maring itinanggi ni Escudero ang aligasyong tumanggap siya ng milyon-milyong pisong cash mula kay dating kongresista at ngay puganteng si Saldico.
2: XFM News Nationwide.
1: Ano ka lang 2027 National Budget inaasahang isusumite sa Kongreso sa Agosto. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Inaasahang isusumite ng Executive Department sa Kongreso sa Agosto ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ito ay isang buwan matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Wala pa umanong inilalabas na balangkas ng mga popondohang kagawaran para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Recto na kabilang sa pinakamalaking item ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Aabot umano ito sa 1.32 trillion pesos, mas mataas ng 129.32 billion kung ikukumpara sa kasalukuyang alokasyon. Ngayong taon, nangunguna pa rin ang DepEd sa budget allocation na 1 trillion o 1.015 trillion pesos. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
2: News. XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo katropa ng Bureau of Internal Revenue na inaprubahan po ng Department of Justice ang paghahain ng 44 na criminal tax cases laban sa dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito ay sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kaugnay ito naman ay aabot sa 1.68 billion pesos na pinagsamang tax liabilities ng tatlo. Ayon sa BIR, natuklasan ang sa investigasyon yung malaking diferensya sa kanila pong dineklarang kita at actual na gastusin. Kabilang naman ay hindi paghahain at kulang na deklarasyon ng tax return sa loob ng ilang taon. Matapos makita ng DOJ ang probable cause, maaari nang ihain ang mga kaukulang kaso sa Court of Tax Appeals.
2: XFM News Nationwide.
1: Inihain ni Naakbayan Representatives Percy Sendanya, Chel Jokno, Dada Kiram Ismula at Dinagat Representative Kakabag-aw ang House Bill No. 9929 o ang Live Identities and Recognition Act na mas kilala bilang Charmaine Bill. Layunin ang panukala na gawing mas madali para sa mga transgender, intersex at non-binary Filipinos ang pag-update ng kanilang pangalan at gender marker sa mga legal na dokumento sa pamamagitan ng administrative process nang hindi na kinakailangan dumaan sa mahaba at magastos na court proceedings. Ayon kay Representative Sendanya, makatutulong ang panukala upang mabawasan ang diskriminasyon at pangungutya na nararanasan ng ilang miyembro ng LGBTQ+ community dahil sa mga pangalang nakalagay sa kanilang opisyal na dokumento. Dagdag pa niya, ang pagkilala sa isang tao batay sa kanyang ginagamit at kinikilalang identidad ay usapin ng dignidad, respeto at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa Claudine, ang panukala ang pagpapalawak ng mga probisyon sa umiiral na batas hinggil sa pagbabago ng pangalan upang maging mas accessible para sa mga trans at intersex Filipinos, gayon din sa mga biktima ng gender-based violence at child abuse.
2: XFM News Nationwide.
0: Katropa, nakapagtala po ang Department of Health ng pagtaas naman sa bilang sa kaso nitong leptospirosis sa bansa ngayong taon. Mula Enero 4 hanggang Hunyo, asais, umabot sa 2,177 kaso ang naitala, mas mataas ng 6% kumpara po sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga nagkakasakit ay mga magsasaka at mga taong madalas na lumusong sa putik o kaya sa baha. Pinapayuhan ng tanggapan ang publikong magsuot ng bota kapag lulusong kayo sa baha, lalo na kung may sugat at agad pong maghugas ng katawan. Gamit din ang malinis na tubig at sabon matapos ma-expose sa baha. Hinikayat din ng Department of Health ang mga nakararanas ng sintomas ng leptospirosis na agad magpakonsulta sa doktor para maiwasan ang komplikasyon.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at live din tayo sa XFM News Nationwide, mga katropa. Tayo po ay napapahinggan sa iba pang XFM stations natin, XFM Cebu 88.3, XFM Tugigaraw 95.7 at sa XFM Calibo sa 96.5.
2: Balitang regional.
0: Mahigpit na inspeksyon sa mga mag-aaral ay pinatutupad sa halos lahat ng paaralan sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
6: Dahil sa nangyaring insidente ng pamamaril, iba na ngayon ang patakaran na ipinatutupad sa mga paaralan dito sa lungsod ng Tacloban. Bago pa man maganap ang malagim na insidente sa San Jose National High School noong Lunes, June 22, na ikinasawi ng tatlong mag-aral at pagkasugat ng iba pang estudyante na nadala sa iba't ibang hospital dito sa Tacloban. Basta nakasuot ka ng proper uniform, nakasapatos at may ID, pwede nang makapasok agad-agad sa loob ng school campus. Ngayon, kakaiba na at hindi na pwede, hindi lamang ang mga school sa elementary at high school, maging ang mga state colleges at universities ang naghihigpit na rin. Hindi na basta-basta makakapasok sa loob ng campus ng mga paaralan ang mga mag-aaral kung hindi ito dadaan sa matinding inspeksyon. Mula pa noong Martes, naghigpit na ang ibang schools, mas lalo na kahapon, Miyerkules. Mahabang pila ang naging senaryo dahil isa-isa ininspeksyon ng mga otoridad ang mga dalang kagamitan ng mga mag-aral tulad ng mga bags bago sila pahintulutan makapasok sa loob ng school campus. Layunin ng paghihigpit upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral para hindi maulit ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Mula dito sa XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
1: Santiago City National High School gumagamit na ng metal detector bilang karagdagang hakbang sa seguridad. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
2: Report. Report.
7: Mula sa mga paulat ang pagkakatala ng ilang insidente sa mga paaralan sa bansa, sangkot ang ilang estudyante, nagtaas ngayon ng security measures sa Santiago City National High School sa pamamagitan ng paggamit ng metal detector. Ayon sa Santiago CNHS, ginagamit ang nasabing kasangkapan sa main entrance at exit gates na sinimulang gawin kung saan para masala na mabuti ay pumipila ang mga mag-aaral sa gate at isa-isang pinapadaanan ng detector. Bukod sa dagdag seguridad, umaasang SNHS na makakatulong din sa PIN at mga school officials ang pagsasala sa mga estudyante, personnel, maging ang mga bisita ng batuklasan ang mga posibleng deadly weapons at mga kontrabando na pinupuslit papasok ng paaralan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
0: Ito naman, ex-convict Katropa, umano'y nagalit matapos ba naman na biruin na gumwapo sa loob po ng kulungan. Yung biktima ay sinaksak niya. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Isang 48 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang dating bilanggo sa sitio Duco, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Danilo Sarinio, binata at walang trabaho, residente na naturang lugar. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Seldon Algabri Violanda, 42 anyos, binata, walang trabaho at kapitbahay ng biktima. Ayon sa ulat, 3 buwan pa lamang mula nang makalaya ang suspek sa pagkakakulong. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga polis, nagkaroon di umano na pagtatalo ang biktima at suspek bago ang krimen. Lumabas sa imbestigasyon na nag-joke umano ang biktima. Sinabihan ng suspek na lalong gumwapo ito habang nasa loob ng bilangguan na nauwi umano sa galit ng suspek. Dito na umano biglang kumuha ng patalim ang suspek at paulit-ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, bumagsak ang biktima at nawala ng malay. Agad namang rumisponde ang Cebu City Emergency Response Team, ngunit idideklara ng wala ng pulso ang biktima ng kanilang nadatnan. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at posibleng kasong isasampa laban sa suspek. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Isang lalaki tinaga dahil tumanggi tumagay. Katropa.

0: natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Sugatan ng isang lalaki matapos itong tagain sa Sitio Batang, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Hunyo 23. Kinilala ang biktima sa alias na Jimmy, 30 anyos at residente ng Barangay Pakibatod, Davao City. Samantala, ang sospek naman ay kinilalang si alias Roger, 29 anyos at residente ng Barangay Talaban sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police, nag-iinuman umano ang mga biktima sa kanyang bahay bago nagtungo sa bahay ng ama ng kanya.

0: Agad siyang dinala ng kanyang live-in partner sa ospital para sa agarang lunas. Samantala, tumakas ang suspect ngunit kinalaunan ay naaresto rin ng pulis at nahaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Manging isda naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nailigtas po ng Coast Guard matapos ma-stranded sa Laot. Katropa natin sa Balita Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Ligtas nang nakauwi ang isang mangingisda mula sa barangay Karahayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos siyang masagip ng mga tauhan ng Coast Guard Substation North Jose Abad Santos nang ma-stranded ito sa dagat dahil sa sirang makina ng kanyang bangka. Kinilala ang mangingisda na si Melchor Madrid. Ayon sa ulat, bumalaot siya dakong alas 3 ng madaling araw para mangisda. Subalit habang pauwi na bandang alas 5 ng umaga, biglang pumalya ang makina ng kanyang bangka dahilan upang siya ay ma-stranded sa Laot. Sa kabutihang palad, may signal pa ang kanyang cellphone, kaya agad niyang natawagan ang kanyang asawa na humingi naman ng tulong sa Coast Guard. Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard dakong alas 6:15 ng umaga, kung saan natunto nila si Madrid bandang alas 7:35 ng umaga, humigit kumulang 15 nautical miles sa timog kanluran ng barangay Karahayan. Dinala si Madrid at kanyang bangka pabalik sa Dalampasigan at natukoy na nasa mabuti siyang kalagayan. Bago siya pinauwi, pinagkalooban din ang mag-asawa ng food pack. Samantala, binigyang diin ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang patuloy nitong dedikasyon sa paglilingkod sa ilalim ng programang eye care at kahandaan nitong tumugon sa mga emerensiya sa karagatan sa pamamagitan ng agarang pagsagip at pagtulong sa mga nangangailangan. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng balita.

0: Tropang Brian, inaasang lalabas na ng Pilipinas ngayong hapon o gabi ang bagyong si Francisco ayon sa PAGASA.
1: Katropang buddies, nananatili pa rin namang nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern ng Cagayan.
0: Samantala, inaasahan pong papasok mga katropa sa bansa ngayong gabi naman itong Tropical Storm Hikos at papangalanan siyang Gardo.
1: Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magla-landfall o direktang makakaapekto sa bansa ang bagyo at posibleng lumabas din agad ng PAR sa Biyernes ng umaga.
0: At sa ngayon, patuloy po na nakakaapekto yung habagat muna sa ilang bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island region.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang balitan to ng Santon Gold. Niyanig katropa ng dalawang malalakas na lindol ang Venezuela matapos may tala ang magnitude 7.2 at kasunod na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa kabisera nitong Caracas. Ay sa maulat, ilang gusali rin ang gumuho at may mga residente na naiulat na natrap sa mga debris habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Nagbabala ang U.S. Geological Survey na posibleng umakyat sa 10,000 hanggang 100,000 ang magiging death toll sa nasabing lindol kasabay ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Nagsimula na rin pong tumanggap ng mga sugatan ng mga ospital habang patuloy na inaalam pa rin ng otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at bilang ng mga biktima. Sa ngayon, nagdeklara na ng State of Calamity si Venezuelan President Nicolas Maduro Moros.
3: Ang balitang showbiz, etid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng singer na si Chris Lawrence na nililigawan niya muli ang aktres at dating kasintahana na si Katrina Halili. Inanunsyo ito matapos magpasalamat si Katrina kay Chris at sa kanyang anak na si Katie sa pagtanggap niya ng Best Actress Award para sa pelikulang Mommy Dearest. Matatanda ang naging mas malapit muli sina Chris at Katrina sa mga nakalipas na buwan at ilang beses na rin nakitang magkasama kasama ang kanilang anak.

0: Matatandaan na naghiwalay ang dalawa noong 2014 matapos magkaroon ng anak noong 2012. Nitong taon, inamin ng dalawa na naging maayos muli ang kanilang relasyon bilang magkaibigan at magulang para sa anak nilang si Kiki. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports. Ang balitang sports sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pasok na po ang Philippine National League of Legends team sa Sports Nations Cup 2026 matapos makuha ang isa sa dalawang qualification slots para sa Southeast Asia Oceania region. Nakuha ng Pilipinas ang pwesto matapos talunin ang Guam, Australia at Singapore sa regional qualifiers. Binubuo ang koponan ni Narelia, Debord, Cherb, Dawn at Crescio habang si Leather Goods naman ang kanilang coach. Dahil sa nilang qualification, makakarap po ng Philippine squad ang ilan sa pinakamahusay na national team sa mundo sa Sports Nations Cup. Gaganapin niyan sa Riyadh, Saudi Arabia, November 21 hanggang 29.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ayan po, Webes, June 25, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Tipas.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News.

2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1. Mga katropa!

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
2: Mag-Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maka at

Good day mga katropa. Welcome na usab ninyo atong programa The Secret of Health. Ani na usab ang inyong health consultant CJ Nedruda sa gihapon inyong magkauban. Alang gayod sa paghatod kaniyog informasyon sa pagkahimsog o pagkapiskay sa atuang lawas. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po ang atuang tunga-tunga sa adlaw mga katropa? No, ang adiin, I hope and I pray, nga din na himong productive gayod, no? Ang bisan pa man natunga pa sa adlaw mga katropa. Ilabi na himong himso gayod ang atuang panglawas. Paingon gayod ning tibuok adlaw. And syempre kauban gayod ninyo sa paghataw giya informasyon kini kada tong programa The Secret of Health. Ano na sabay yung health consultant as Eugene Nedruda mga katropa? No nga din na makikuban nga hangka ninyo hangtod alaaw na imidya gayod ning adlaw. So paghatod ka ninyong informasyon, hilabi na kung ikaw aduna gayoy balatian. O ba ni ako ninyo, nini atong bagong edisyon? No, bagong programa, sige po na paghatod ka ninyong informasyon, no? Alang gayod sa pag-angkon o kayuhan. Welcome ang tanan, asa magkakaroon ng lugar tungod kayo live na usap kita karon mga katropa. Din sa gyapon sa ato ang number one radio station XFM Broadcasting Network. Hilabi na din sa 107.1 XFM Tagum. Inyong madungog mga katropa and happy listening, no, sa mga nagkapaminaw karon. Dinhi gayud sa tibuok Tagum o sa mga duol nga mga lugar nga din abot karon sa atuang signal maayong adlaw mga katropa. Happy listening usab, no, sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati, 104.7 XFM Jensan, and 11.7 XFM Bukidnon, and 91.3 XFM San Francisco. O ba ninausap ako ninyo mga katropa? Pwede ka mo mapadala sa inyo ang mga mensahe, mga pangutana or any concern mahitungod gayod sa panglawas. Gani, kung adun na usab ka mo gusto itimbaya, why problema, welcome usab. O ga pwede usab ka na nato basahon mga katropa. Ha? Ipadala lamang sa ato ang text line number na 0909-1762844. Ausbon ko ato ang text line number 0909-1762844. No, ang atong hatagan na pagtagad ka na ang inyong mga gipadalang pangutana. Unya, human gayud, no, sa ato ang health information. And happy listening, no, sa and happy viewing, no, sa mga nagatanausab sa atuang live karon mga katropa. No, live usab kita sa atuang XFM Facebook page. No, pwede nyo na i-search ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang atuwa kayong programa, no. Pwede usab kamo din na mo comment if you have a concern or kung ano na kamo gusto itimbaya, hala pag-comment mo din na sa atuang comment section. Atuwa nang basahon unya, ha. Sa atuwa kayong health in the formation ng mga katropa. Oras na to, Sikinatibuk ang Pilipinas, alas 12.42. O gakining orasa, hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto nga mao gayong nagpaluyo ni atong programa The Secret of Health, Santon Plus Gold Herbal Camp.

sa Mindanao. Para sa mga taga Mindanao, nakita itulog ka branches din higayon sa Davao Region. Davao City, Tagum City, and Makati City, mga katropa, ha? Pwede ka mo din ha, mabisita alang gayon sa ato ang mga produkto, mga katropa. Og in a very big discount, no? Tungod kay barato ninyo ma-avail ang ato ang mga produkto sa tanang Yes to Health Clinic, ang mga katropa. Hilabi na ko ikaw, usa ka senior citizen. Ayaw lamang kalimot pagdala sa imo ang senior ID, no? Para maka-avail ka sa ato agayong mga big discount. Available usab ang ato ang lamian og healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Sa mga hilig usab minum og tsaa, aduna tay lamian og healthy nga tsaa, mga katropa. Santon Gold Herbal Tea. Bisag ako gagamit ko niini, labi na kay usahay mukatol ang tutunlan nato. Kung mapasagdan, magsugod na gitong tang ubo, no? Kay sign na, that is a sign already nga diin magsugod na sinamok kining bitong mga kagaw, no? Mga katropa. Inuman na itong Santon Gold Herbal Tea, dako kay ikatabang, no? Tungod kay kini adunay turmeric, no? Cinnamon bark. Lami kayo, mga katropa, malasahan gini mo ang katami sa cinnamon, no, nga naagayod, and turmeric, one of the best source of anti-inflammatory properties. Maunang para sa mga katropa nato, ay labi nagkasakit ang tutunlan. Ang gani, labi na kung adunay high blood, ako kay ikatabang diabetes, no? Heart problem. Kiligay yung Santon Gold Herbal Tea, one of the best herbal tea, mga katropa. Dako kay nag-ikatabang. Hilabi na kung very sensitive and sobra kataas ang imuang sugar level. I highly advise kinigay dato ang Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Very safe. No, kinigay dong ato ang Santon Gold Herbal Tea. Available usab kini ha sa mismo nga Yes to Health Clinic, ang mga katropa. And kauban usab ang ato ang Vision Next Plus, ang produkto sa Yes to Health Incorporated, alang gayod sa proteksyon sa ato ang mata ug para gayud sa kasulbaran sa mga problema sa mata, mga katropa, no? Kini ato ang Vision Next Plus, adunay lutein, zeaxanthin, beta carotene, and vitamin E, mga katropa, no, nga mga antioxidant nga din gikinahanglan sa ato ang mata. Anaka na, no? Ato ang gikombine pagbutang gayod sa ato ang Vision X Plus. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic. Ang tanang produkto, ha? Sa Yes to Health Incorporated, available ka na, mga katropa. Sa ato agayong Yes to Health Clinic. Ang kanindot, tungod kay affordable, kini ato ang presyo. Tungod kay hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen. Busa, ato ang Yes to Health Clinic. And i-avail na usab, no? Tungod kay kung ato na lang man ka, ma-avail sa ato ang mga produkto, i-avail na usab ang ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon, ha? Doon na kita libreng check-up, libreng konsultasyon. Hatod ka ninyo sa Yes to Health Clinic. Matag branches Denise Davao. Ang ato ang schedule matag adlang Lunes, adlang Martes, o sa Tagum adlang Merkules, Huwebes, Bernes, o adlang Domingo. Sa mati, mga katropa, sa karon everyday through phone call, no, kung maadto mo sa ato ang mati branch, maka-avail gyapon mo sa ato ang free health check-up at consultation, pinaagi gayud sa tawag. Kung gusto mo personal nga din makighimamat sa inyong health consultant at CJ Nitruda, pwede po, mga katropa, every third Thursday of the month, mauna ang ato ang schedule din, ha, mga katropa, ha? Magsugod ta sunod bulan, ikatulong Huwebes sa bulan sa Hulyo, din ha ang ato ang schedule sa mati, mga katropa, ha? Atagin ninyo, magkita-kita ta din, ha? Og makighimamat personal, alang usab, may hatod ka ninyo personal ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Happy viewing, no, Sir Raksoman de la Peña. Mayang panyutong katropa do ka CJ, watching your program The Secret of Health. And always praise the Lord God for His wonderful world. Pagkanindot, no, tama agad ka, Sir Raksoman de la Peña. Nindot kayo ang kalibutan, no, mga katropa, nga riminog na sa Diyos.
Ay, mo lang kining dili nindot tungod sa mga nagpuyo sa kalibutan.

0: Pero kauban na lagi na, no? Kaya grabe ka rin, ha? Mga balita. Di mahuman. Mga panghitabos, kalibutan, mga katropa, ambot bitaw. Anong kalibutan, nagka-grabe naman, no? Mga panghitabo, kauban na gid na. And that is prophesied already. Kung ato po ang tunan ng Biblia, mga katropa. But anyway, no, happy viewing Sir Raksoman de la Peña, no? Kamusta din ha? O kauban kayo sa imuhang mga kaubanan. Sa mga taga-Mawa, of course, no? Dagantag mga client din ha, mga katropa, mga listeners, no? Nakalimot na lang ta sa uban. No, kamusta mo din ha? No? Balik po mo sa clinic, kamusta ha po ninyo ang inyong health consultant tungkol kay duge-duge na tawa nagkahimamat, no? Base gani po ho, nagplano ta kauban kayo ng atuang station manager, Sir Arnel Cortez. We are planning na magkaroon ulit ng Yes to Halt Caravan, no? Kauban ang XFM team dinigid sa tago mga katropa. Huwag ato ang giplanuhan, no? Atuwa pa nang tawag ni ini, may final, no? Kauban si Sir Arnel Cortez. Kung asa gid ang lugar, mga katropa. Oras, alas 12:50 na, mga katropa. Mag-alang kayo da, sa pagpadayon niya itong programa. O sa mga bagong abot din haang, di nagkapaminaw karon sa ilang mga radio. Pwede po kamo muhabol, mga katropa. O kung adun na kamo ibuot, ipadala ni atong programa. Nga mga mensahe, pwede kamo mo-send sa inyo ang mga text or messages. Sa tuwa kayong text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Pag ato na hatagan na pagtagad unya human sa ato ang health information. Ay magawa. Balik ta mga katropa human gayud sa mga pipila ka mga pahinumdom hilabi na ato sang paminawan. Ang maanindot nga testimonya maghatag ka natog inspirasyon hilabi na kung ikaw adunay balatian. Ayaw kawala sa paglaom tungod kay ikaw. Pwede gayud makaangkon og kaayuhan atong paminawan.
1: Nanay, kamusta? Ang sa aking mong experience bago ka nilagay sa ato ang Santong Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinaagi niya na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa tanang mga uban nila ng mga produkto nga isang pulo sa vitamin C, nga, coffee, nakakuana sa ako, nakakalibyo sa akong paglawas.
1: Ah, so it means na nagagamit po ka huwag santong coffee? Gamit po ka huwag santong vitamin C?
2: Vitamin C.
1: O niya, dati maglisod ka huwag yulog. Pero wala, nanay, kumusta? Sadyang nag-intay na ka huwag santong plus gold. Kung sila kalugay na gamit sa huwag santong gold?
2: Huwag po ng gold. Ang ako gamit na sa santong gold is mas kuanip siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
1: So, na-okay na ginahin mo ang pagtulog ka rin?
2: Okay, nandit kaayo.
1: So, praise God. So, tungod na sa pag-inom ni mo sa?
2: Santong Gold.
1: Santong Gold. Kung sabi, may inom mo na lang sa Yes to Health Wellness Center, ilabi na sa atong mga produkto.
2: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayog yun para sa ato, sa itong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang entitik. Mas maayo na siya. Estate and probe.
1: So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
2: Sibagat.
1: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka, active user, ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga doon.

Salto Glass Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Glass Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

Plus Gold. Balik kita mga katropa. Oras na to alas 12:53 na. O gagining oras sa hatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Kabisan na 3 years old nga bata pwede makainom, no? Inana ka safe and healthy kini ato ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Kung ikaw adunay problema sa sugar, no? Labi na kung may mismo nga diabetes na mga katropa. And if you have a sensitive gastrointestinal, mas maayo kini ato ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Tungod kay very friendly kini mga katropa. And labi na kung ikaw adunay problema sa imuhang pagtulog, no? Tungod kay kini ato ang Santon Plus Coffee Mix sagana sa flavonoids, mutabang especially para mas mahimong nindot ang production of melatonin dinagayod sa ato ang pituitary gland, paingon, no? Sa ato ang pineal gland. Mao nang daghan ang nag-ingon sa dyan sila niinom sa ato ang Santon Plus Coffee Mix na himong nindot ang ilahang pagtulog. Og tinuod ka na mga katropa, ha? Busa sa mga wapan na kasuway sa ato ang Santon Plus Coffee Mix, ayaw paglangan, ha? Suwayi ang ato ang lamian o healthy nga kape. Nagkape ka na, nanambala pa ka ba? Available kini ha sa tanang butika mga katropa nga dul sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic. At ito sa ato ang pagtuon. Og atong ipadayon mga katropa ang atoang nahisgutan gahapon. Og naputol tungod kay na short man ta sa time. So atoang ipadayon ang atoang nahisgutan. Mahitungod gayod sa Child Nutrition Part 2. Nahimo ni Part 2 tungod kay atoa na puding tackle. No, I don't know unsa tong bulan, pero ato aning natun-an mga katropa dinis sa atoang programa The Secret of Health. O gabuot ko nga hatagan o pagtagad-usab o mas gipalalum na to. O mas nag-focus ta karon sa pinaka-specific, no, nga atuang may dugtong sa panghitabo garod, gayod, no, karon mga katropa sa atuang mga palibot. No, hilabi na sa mga insidente nga din nahitabo. Nga din adunay dakong connection, no, sa mga kabataan mga katropa. Mauna nga buot ko nga hatagan o pagtagad. Gahapon atong gipanghisgutan, no, ang mga gitawag na tog unsa ka importante nga hatagan o pagtagad kini atuang utok, no, ug unsaon ang pag ang tinuod nga pag pakaon sa mga kabataan kini lamban naglangkob sa mga literal nga mga pagkaon. No, atuang nasigutan gahapon nga dili ra di ay, no, tungod kay aduna pud ay dakong koneksyon kini gayod ang ilahang palibot, ang ilahang pagtulog. Og usa sa pinakaimportante nga din unsang klase gayud ang mga pagkaon nga din atong ginapakaon sa atong mga kabataan, especially kanato nga mga ginikanan. Kita man gyud nagapakaon, ha? Nagabuhi sa atong mga anak. Atong naisigutan gahapon mga katropa nga isip mga ginikanan usa sa pinakaimportante nga obligasyon nga ni kanato nga din kinahanglan di ay mahimong mapakaon nato atong mga anak diha gayud sa mga himsog nga mga pagkaon gayod da mga katropa. Tungod kay atong nasayran nga usa di ay sa pinaka hatagan og pagtagad isip nga ginikanan nga ang pagpadako sa mga anak dili ra di ay nga diin na mahimo silang gitawag na tog dako ang lawas, mutaas ang height, no? Dili aday ka na usa ka bantayanan sa paglambo sa usa ka bata, kundi kinahanglan po di ay mahimong himsog o mahimong malambuon ang ilahang pangutok mga katropa. No? Tungod kay ang organ, ang brain, it is a kind of organ din his tong lawas na usa sa pinaka-importante tungod kay matag lihok, matag isip nato mga katropa, ang utok gayon mo ay gamando. Mao nang kung dili ganit nato matarong o tawag niini, apurma ang atuang mga anak, mao nang musugot tags dili, usa sa resulta mga katropa ang panghitabo dito sa Tacloban. Sipo ni mo, ha? Minor de edad na kahimo ni adto. Og mubalibad man ta, musugot tags sa dili mga katropa, adun na gyud akong koneksyon o kining pagmatuto nato isip nga mga ginikanan.
Dili lamang sa pagmatuto, ato ang naturan gahapon, aduna gid ay dakong connection. Kini gayong gitawag nato ga good nutrition, healthy habits, and enough sleep, and a good environment nga ato gayong gihatag sa ato ang mga anak. Sunintak na sa atong pagtuon mga katropa, ato ara tong gisugyutan kadali no para ma-remind no, ma-refresh sa ato ang mind kung sa gisugutan nato gahapon. And today ato ta na sa pagtuon mga katropa kining gitawag nato the second food of the brain. Ikaduhang pagkaon para gayud sa utok no. Atong naisgutan gahapon literal nga pagkaon no nga din atong gisa-isa unsa ang mga maanindot nga mga pagkaon nga makatabang gayud sa utok no para gayud sa iyahang gitawag dini nga kalihukan no, especially para gayud sa atuang mga kabataan nga din dili lamang maging mahimsok ang ilahang physical nga lawas, sila bina ang ilaha gayong pangutok ang mga katropa. Sumala sa pagtuon sa itong mga eksperto, doon na po di ay gitawag na itong a second food of the brain. And it is not a literal food. Unsa kaha kini, Doc? Mokining gitawag na itong the children consume digitally. Unsa may pasabot ani, digitally man din. Di man din di literal ng mga pagkaon. Sa ato kapanahonan karon mga katropa no mga kabayan, halos tanang mga kabataan, they don't only consume literal food but they also consume videos, games, social media and online content. Mao ning ikaduha nga pagkaon sa mga kabataan. Bisag dili gani kabataan, halos tanan no. Labi na kay daghan ng kay mga vloggers ron, no? Lakab, sa asa ka maabot, no? Maadtong lugaran na ay vlogger. And that is the reality, mga katropa. Maunang giingon sa atong mga eksperto, maukini ang nagsilbing ikaduhang pagkaon sa ato agayong mga kabataan. O kung sa mga kasusubo pamalandungon, tungod kay kining mga pagkaon, mas ginakaon karon sa atong mga kabataan kumpara gayod sa literal nga mga pagkaon. So why ganiyo pag-eksperimento, di ba? Kay sa inyo ha mismo panimalay or doon na mo'y karama ato mo sa mga asang nga lugar. Nga din daghang klases tao, daghang mga bata. Makita ni muna, di ba? Bisag sa kananan. Laag kag mga restaurant din ha. Mapansin ni muna nga din ang mga tao nga doon na yung mga bata. Di ba? Kay ang bata gagunit o phone samtang gakaon. No? Or ang uban, di dyan mo kaon, magtanaw lag videos sa ilahang phone. That's why ang mga health experts nakaingon that this food mas pirmi ginakonsume kumpara sa mga literal gayud nga foods mga katropa. Mao kini ang gitawag natog screen time. Paggamit no sa mga gadgets mga katropa. Unsay ika-apekto nining gitawag na ito ga too much screen time sa ato agayong mga kabataan. Ang anong naidugtong nato ni sa atong pagtuon, mahitungod gayod sa pagka-problema no, sa gitawag na ito ga mindset, brain function sa atong mga kabataan. Atong isa-isa ho. Number one, sumala sa pagtuon mga katropa, kung ato pasagdan ang atong mga anak nga din magpagara na lang, magpalabi na lang gamit no, sa ilahang mga phone, mga laptop, mga computer, any screen time, unang nga maapektuhan, kinida ang gitawag na ito ga mood. Mood swings and irritability. Tanawa, isipon ni mo, dili basta-basta kini nga mga gitawag na itong resulta, ha? Unsa man ding mood swings, pabago-bago ang ilahang tawag din emosyon or ang ilahang pagbati or ang ilahang kinaiya. O karon buutan kayo, imong masugo, no? Dali kayo mutuman. Taod-taod, unya, di na masugo. Unya, sige, nagmugot. Hantod ang uban din ha, labi nagbata-bata pa dyan, magwald mga katropa, o dagko-dagko na, musukul na ni mo ha. Amo na'y mas hadlok mga katropa, no? O hilabi na kining ikaduha, irritability sa puton ang imuhang anak. Unsay hinungdan? Sumala sa pagtuon, because of too much screen time.
pangutanon ta mo mga ginikana, naka-observe na ba mo ani? Suwayan ninyo og sugo ang inyong anak, tawagon niyo, di ba, kay magpabungol-bungol. Kay nga naman, nagtutok maayo sa video sa iyahang phone o ron sa may iyahang gikabisihan. Kaya mo adyong i-disturbohon, tungod kinasuko na ka, kadi maminaw, at tanawa mo pa ang magpaisog-isog ang imuhang anak. Maagin na iya panghitabo, ha? Maagin na ang tinood mga katropa, and that is the result of too much screen time. Maunang digid mo makabalibad din na ginikana, no? Tungod kay maagin na ang tinood sa panghitabo. Huwag ako, maagin na ako na-observaran, no? Although ang anak na ako tungod kay bata-bata pa man jud ni na pa man sa 1-year-old wala pa man kay nagsugod kay gibawalan jud na ko og pagsanay ni ning gitawag na to ga screen time. But based on my own observation ni labi nagmato kog mga pipila ka mga adtuanan, mga public place, madindaghan ang mga kabataan, ma-observe jud nato na mga katropa and makasubo pamalandungon tungod kay kung unsay pagtuon sa atong mga health experts, mao gyud ang akong nakita sa kadaghanan na mga katropa. Adunay behavioral problems. Maapektuhan jud ang pamatasan sa usa kabataan sa dihang ato mapasagdan, magpalabi ra silag tan-aw dinha sa ilahang mga gadgets mga katropa. No, gani adunay pagtuon nga di na too much or higher screen time with increased hyperactivity, inattention and other behavioral issues. Unsa man ning hyperactivity, sobraan ka hype, no? Ano man ning bataan nga mura man ning kasing. Sige ra magtuyok bisag asa mo adto dito adto dinhi. Kunya badlungon igo ra ka tan-awon, no? Ang ano ka na inana mga panghitabo mga katropa, unsa man ning bataan nga unsa pa ning unsa pa tawag sa uban nga mura man guro ni alums lubot. No, kay bisag asa ra man mo adto, bisag asa ra man bulingkod. And that is called hyperactivity. Dili ra na siya matawag na tog normal ra na kay uban mo ingon magud abnormal ra na oy kay bata pa man gud na. Maogin na basta bata pa. Maliban kung bata pa jud kayo, no, that is normal tungod kay ano pa man kay sila kanang ang ilahang pangisip mo gusto pa sila i-discover kung unsay na silang palibot. Ang problema kung naana gani sa 10 years old above, nya maura gyapon kinayahan. Nya ang problema di pa jud magbabadlong nako po mga katropa, mga inahan, mga ginikanan. Please to be mindful. Tungod kay kana, that is a sign nga din adunay kondisyon nga hyperactivity. Unya ako mapasagdan na ako po basig magkaroon ng behavioral issues mga katropa. Malikon ako, kana nga kondisyon hinungdan sa too much or higher screen time. Ikaduha, sleep disruption. Ang uban, adunay mga kabataan, mga ginikanan, gipasagdan ilang mga bata nga din matulog, tapad ang cellphone, tapad ang iPad, laptop, unsa pa yung mga gamit din ha. Di, abin ni magtulog na imuhang anak, tuwa pa di ay gamata pa mga katropa, sigig tutok sa ilahang mga gadgets. So, hangtod pila kadlo, pila kasimana, pila kabulay, inaana pirmi ang panghitabo sa imuhang anak, waka nasayod nga pirmi na di ay kulang og tulog. Na, tungod kay kana magkong gadgets, sultihan tamo mga katropa, even a phone. Simple nga cellphone mga katropa, labi na pagtaknas kagabihon, kung magtutok paganita ni Ana, matingala ta, maabtan na lang tag-alauna, alas dos kadlawon, ano maglisod tag-tulog? Tungkol kay kanang blue light, no, gikan sa mga any gadgets, mga katropa, sumala sa pagtuon, scientifically, it will disrupt the production of melatonin in our body. But pasabot iyang pugan ang production o ang kalihukan sa melatonin din na astong lawas. Unsay melatonin doc? Ang melatonin usa kini ka hormone nga gidin ginapagawas sa ato ang pituitary gland. Kadin sa dihang kini mo pagawas na maghinay-hinay kini og adto dito sa ato ang pineal gland og sa dihang aduna nay conversion diha na batiyo ng usa ka tawo nga katulgon. Mao nay panghitabo sa lawas. Ang problema kung magtanaw kag cellphone, imbesting release na unta og tawag ni ini melatonin sa ato ang lawas, pero kay ikaw gatutok pa ka og cellphone, laptop, computer nga katong blue light, mao kato ang mopapugong sa production of melatonin. Mao nang matingala ka maabtan na lang kag unsang orasa wa ka gibatig katulgon tungod kay ang production of melatonin na pasagdan or naguba mga katropa. Inana ang nahitabo sa mga bata nga hilig mag screen time especially during a night time.
Unsay may tabo, no? Adun na bin ni Connection Doc sa ilahang behavior pagkulang og tulog. Yes po, mga katropa, ha? Ugsa po na pagtuon sa ato ang mga eksperto. Without enough sleep, and less sleep can lead to number one, mood changes. Balik yapon ganina, pabago-bago ang ilahang mood. Poor attention. Mag-eskwela to, ah. Maglisod o focus kung sa gitudlo sa maestra. Bisag di na tamatog eskwelahan, no? Di sa tamatog eskwelahan, di na sa panimalay ka. Ang pinakaunang eskwelahan, mga katropa, sultianta mo, diha mismo sa panimalay. Ang pinakaunang pagtuon sa mga kabataan, diha mismo sa panimalay. Maunang maglisod o focus ang mga kabataan, badlungon sa amahan, badlungon sa inahan, dili makafocus, unsay gisugo, dili makafocus, tugod pud ni sa usa ka resulta nining gitawag na tug kulang og tulog. Last, emotional control behavior, maglisod control sa ilahang batasan. Hantod ang inahan o ang ginikanan makaingon, oy, naunsa naman ning bataan ni, oy, ambot nimo asa man ka nagliwat, uban pa jud masakit nga punilungan, bahala ka, mamahala na lang taon ang ubang ginikanan, ayo pud taon, no? Mao gani nagtuon ta karon mga katropa og mga pamaagi nga din sa unsa nato mapugngan, no? Kinigay yung pagkaproblema sa atuang mga kabataan, no? Sabta namino ko galina sa Bullseye program ni Sir Arnel Cortez, no? Og mga balita mga katropa. Naana po ibalita, usa ka principal nagreklamo tungod kay naunsa naman daw ning kalibutan nato ron. No, kay grabe ang mga kabataan na di na mapugngan. Grabe na, bisag unsa na ipanghimuon din na, no? Usa ka principal nagreklamo tungod kay pasaway kay mga kabataan daw, no? Sa to, nagkalat ba to sa eskwelahan nila? Ay, tagkalat lang, ang problema kay ang mga dingding, gipang, sa to, gipang hugawan, no? So, ang tawa ng principal, isip usa kay nahan daw, bugat po to siya, ha? Labi na kung nakita niya siya ang mga anak, dili man untay na to, nakaingon taon siya, naunsa maning kalibutan. Mauna mga katropa, nga to ang pagtuon karon. Kung inyo halang masabtan usa kini ka dakong pamaagi o dakong gitawag na tog informasyon o ikatabang nga nika nato isip ng mga ginikanan nga din sa unsa nato mapugngan, no, kining gitawag na tog paglaganap o pagkagrabe nga diin ingon na nato guway batasan, mabsag ako naglagot man jud ko magtalo na ng mga kabataan nga diin mas isug pa sa ilahang maginikanan, ilabi na kung duna nagyoy gitawag unta nato buot pero ngano magbuhat man og di maayo, makalagot isipon mga katropa, mao na atong kinahanglan pugnan. Dili kay usa na tamulihok sa dihang aduna na ipanghitabo. Kinahanglan likayan na to ang panghitabo nga diin mausab mga katropa. Mao na atong hinay-hinay, pag-ayos, pagtuon karon unsay mga simple nga mga pamaagi nga din pwede na to mahimo mga ginikanan din ha gayon sa atong mga matag panimalay. Okay, lisod man dito na tamulihok, dito na sigawa sa atong panimalay, hilabi na kung dito na mismo sa panghitabo sa eskwelahan. Bingo na lang ta na bahala na ang mga teacher niya na. No, ato na lang iasa ato mga anak din ha sa ubang tao. Bisan pa mga teacher, mga katropa, ay naku po. That is very wrong mga katropa. No? Maunang atong isa-isahon karon, especially no, sa mga gitawag na toga parents out there. Please, no? Ato aning i-absorb nga information tungod kay dako kayo nagkikitabang mahitungod gayod sa ato ang mga anak. Nga din mahimong hapsay, mahimo gayong tarong ang ilahang mga dalan sumalabot nga panahon. Ikatulo, unsay resulta o ika-apekto kung sobra sa screen time ang ato ang mga kabataan. Number 3, focused attention problems and the brain fog. So, murag mamaura ni ganina mga katropa nga diin maapektuhan ang attention, ang focus mga katropa, o hilabi na kining gitawag na to ga brain fog. Adunay gisugyot ang usa sa ato ang mga health experts mga katropa. O adunay gichay pulong nga din nakahatag po na kog attention, kining gitawag na to ga quick entertainment or short videos. Ilang gitunan pag-ayo kung unsa kining unsa mga anong makatandog man jud or makadaot man jud ang too much screen time sa atuang mga kabataan, no? Tungod kay ang mga kabataan mas prone man gud sila tungod kay their brain is not yet fully developed. Mao na nga prone kay sila kung adunay mga any tawag nini nga makadaot sa ilaha gayong brain function. That's why screen time
Gitunan sa atong mga eksperto, unsa man jud ang grabe makadaot ug paspas nga makadaot gayud sa brain na function. Adunay usa ka eksperto ug ilang nakaplagan nga kini diay mga quick entertainment or short videos. Maoday kini grabe mga katropa ang

Example of that, no? Quick entertainment and short videos. Kung saan man ang pinakauso karon na TikTok, no? Mga reels. Ah, mag-scroll-scroll ka sa imuang Facebook to, ah. Imbis aduna ta kay himuon nga pagtuon or aduna kay importante nga himuon, pero nag-scroll-scroll ka sa imuang Facebook na kay nagian nga short videos. No, pansin niyo na mga katropa, nag-scroll-scroll ka, kita nimo, uy, kani tan-aw na kunay kay murag 1 minute ra man ni. Adali ra ni mahuman. Tingala na lang ka nga na ang 1 minute la ka nagdugay man ang imuhang lingkod. Kay nga naman, nadungagan man noon ang imuhang gitawag na to nga short videos. Wa ka kabantay, nagsige na lang dahil kagtanaw og mga short videos. Kay human sa 1 minute, imuhang gi-scroll up, tanuan po'y another short videos. And that is called the quick entertainment. Paspas or dinalian nga din makalingaw diha sa imuhang kaugalingon. Kung gitunan ka na sa atong mga eksperto, kana diay mga TikTok, mga reels, short videos, kana diay makabansay sa atong utok mga katropa, nga din dali makaangkon og kalingawan. Og magresulta, nga din dili na makafocus. No, og halalum mga katropa. Maunan sa mga kabataan ko, imuhang pabasahon, di ba kay maglisod na nagbasa din ha? Og bisa man lang one page, kailang basaw, di na mabasa or di mahuman tungod kay dili maka-focus na sanay sa mga quick entertainment. Dili lamang sa mga kabataan, no? Tanawa sa mga naminaw karon nga mga adults. I'm pretty sure, no? Naigo po tani ini tungod kay usahay. Matintal po tamo tanaw-tanaw ano yung mga short videos sa Facebook, no? Ano po bitaw? Siyempre, kay ka na, gimugna ang gimugna ang tao. Para lang makuha ang atensyon sa tao mga katropa. Akong balikon na quick entertainment, kana di ay pagbansay sa ato ang utok, na din mas dali siya malingaw sa mga dali gayod, nga, sa mga gagmay gayod, nga mga gitawag na tugbutang. Huwag maunang maglisod na og focus sa mga dagkong butang mga katropa. Labi na sa mga kabataan, maunang pag maatog iskwilahan, wa manay reels din ha, wa manay TikTok, mga short videos din ha, magsamtang magtudlo ang maestra, di na makafocus. Mauna na yung resulta mga katropa, no? Reduce ability to concentrate, memorize, and process deeper thoughts. Ipamemoryan din ha. Unsa ipamemorize, di ba? Kay di na na makamemorya. Okay, nga naman, aduna na yung brain fog. Nagabo na ang utok mga katropa, hinungdan sa quick entertainment, gikan sa mga reels sa TikTok and the short videos mga katropa. No? Sipunin mo na, very simple na, but I'm pretty sure. Halos tanan karon ng mga puloy-anan, nabantayan ninyo ni sa inyo ang mga anak. But I hope and I pray nga din kining simpleng pagpahinumdom sa mata ginikanan, mapukaw kita og atuang matudluan og matabangan pa nato ang atuang mga anak nga din kini mapungan nga pamatasan din as panimalay. Kung di nato ni mapungan, musugot ang sadili, kini jud adunay dakong resulta din ha gayod sa ilahang pagkatao sunod nga malabot nga adlaw, no? Adto ta sa part 5 sa atuang pagtuon mga katropa, parents role. Atong laluman ang pagtuon mahitungod gayod sa obligasyon sa atuang mga ginikanan. No, hilabi na sa mga kabataan man atong gipanghisgutan karon, most of the children, dili man gud sila mao ang gapili sa ilahang palibot. No, kita man gud yung mga ginikanan, lisod pod aduna ba yung mga kabataan din ha? Labi na gawa pa ni Patong og decides di shit, maliban na lamang kung bataks kinabuhi. No, labi na kung broken family. Adunay mga kabataan tawon nga diin napugos og inosaras kinabuhi, manangin na buhi o samtang bata pa para lamang mabuhi, no? Pero kadalasan karon sa mga kumpleto og pamilya diha, walay mga kabataan, mga teens nga diin wala gayod nag-agad sa ilahang mga ginikanan. Sa dali nga pagkasulti, kitang mga ginikanan mao gayod ang naga-desisyon sa tuang mga anak kung unsa nga klase ang environment or palibot nga ilaha gayong puy-an. Unsa nga pagkaon ang ilahang makaon dinha sa tuang panimalay, unsa nga kinaiya ang ilahang himuon, unsa nga mga nakasanayan ang ilahang himuon, kada adlaw naata or kita nga mga ginikanan mao gayod ang nagdesisyon ni ini.
No, unsa ka kataason or kadugayon nga din, pwede na to sila paggamiton og phone, mga gadgets. Daan na po ka na to, nga ang desisyon niya na mga katropa. No, kay kita ramang gid mag-decide. Lisod po pasagan, lisod po balibad ta mga ginikanan, muingon ta nga, yung maguda ko nag-decide anado, kasya man niya na, pabuot-buot rin ang bataan na. Ako ikaw muingon, inana, ginikanan, I will tell you the truth, you are a weak. Mura kag gingnan ka ni kwan ba tawag din ni Rubin na Padilla. Tino pa kung atong tawag susihon na mo tawag din ni muuyon ko no sa gingon ni Senator Rubin Padilla nga weak generation. Pwede po nato i-aplikar dayon nga putpusabot weak na jud ang tanan. Ang pasabot ramagod ko ato pong iagi sa health info. Nagnahimong weak ang generation karon. Tinuod, tungod po na sa gitawag na itong mga pamaagi. Just like this, atong gitunan na screen time na himong weak at tungod na sa palabi na lamang o tanaw unsay mga tanaw nun gamit ang mga gadgets. Unlike sa mga kaniadto, malingaw lang sigig dagan-dagan din as gawas, no? Dula og siyatong, no, unsa kani siyatong awa kabalo ang mga bagong henerasyon ron. Pero sa ato ang panahon, no, kaniadto uso kay na mga katropa. Balik na, kita nga mga ginikanan mo'y nag-desisyon unsa'y ipakaon sa atong mga anak. Unsa nga klase nga puloy-anan, unsa nga palibot ang atong ipapuyo sa atong mga anak, mga katropa. Unsa kagadugayon nga pwede na to silang ipagamit, no? Pagpunta na ngayon nga, di na ginato sila paggamiton og mga gadgets. Ilabi na ko, ando na yung mga homeworks nga din ang ginahanglan ng online internet. At tumato na ang ginapagamit no, sa ato ang mga anak, mga katropa. But, ando na yung gitawag na tog tama nga oras. Mao nang kita ang magdesisyon ni anak, mga katropa, no? How emotions are handled. A child learns from what they repeatedly experience. Kung unsa gayod ang pirmin na lang masinatian sa imuhang anak din sa ilahang panimalay, mauna ang matunan sa imuhang anak. And syempre, magadipindi jud na sa ato ang mga ginikanan. Ato ta sa pinaka-specific nga atong ikatabang isip ng mga ginikanan sa ato ang mga anak. What should we feed to our children? Unsa man gyud dapat ang atong ipakaon sa ato ang mga anak, mga katropa? Not perfection, but balance. No? Build the meals around vegetables, fruits, fish, protein, whole grains, and water. No? Kini nga mga pagkaon na please, akong gihangyo ang tanan ng mga ginikanan. No, kaya nga ito ang mga ginahatagan o pagtagad karon is prevention. No, nga mo prevent, nga mo daghan kining mga pasaway nga mga kabataan sa atong kapanahunan. Atong gitunan gahapon, aduna giday dakong koneksyon ang dili maayong nga pamatasan sa atong mga kabataan karon diha gayod sa ilang mga gipangkaon. Their diet. No, tungod kay to function na properly, to decide na properly, and ang imuhang mismong thinking ability na magadependeng mahimong maayo ba na or dili kung maayo pirmi ang imong ginapakaon sa imuhang utok. Ato nang gitunan gahapon, no? Mahin tagwa na muna kalimot, mga katropa. Bawa nang karon atong gibalik ang usa sa pinakanindot para gayud masulbad ug mapugnan ang paglaganap sa dili maayong pamatasan sa itong mga kabataan. Please, parents, paning kamuti nga mapakaon ninyo pirmi o gulay ang inyuhang mga anak. Mga prutas, whole grains, mga protina nga healthy, mga lean fats, tungkol kay kana, mao kanang makatabang para mahimong nindot ang ilahang mood kada adlaw. Dili basta-basta makaisip og daotan nga angay nilang buhaton. Nya limitahi dayon ang mga screen time. I believe by God's grace and help, mga katropa, dako kay nag-ikatabang para gayon mahimong hapsay og tarong nga tao ang imuhang anak sa malabot gayod nga panahon. Part 7, food alone is not enough. Igo na ba ang pagkaon? Dok, akong ipakaon og mga himsog, mga healthy ako ang mga anak. Igo na ba kana, mga katropa? Sumala sa patong pagtuon na food alone is not enough. Nga naman, isip kang ginikanan, kinahanglan, adunay conversation. Panag-istorya din ha sa inyo ang matag panimalay. No, ganit din ha sa buwang panimalay. Waan po na ito gina-generalize tanan, pero sa amuang panimalay, ato adyong gipractice kining gitawag na ito worship time.
And that is the time nga din adunay conversation. Dili lang basta conversation, no? Tungod kay conversation with God. Panahon nga din makikistorya ka diha sa imong tibok pamilya, ilabi na kauban gayod, no? Kung ikaw nangamuyo din na sa atong buhing Ginoo. Kung i-practice ni sa matag panimalay, ay naku po mga katropa. Believe it or not, dako kayo nagikatabang ug ma-prevent yun na to ang pagkailap nining gitawag na to pagka pangit or dili maayo nga pamatasan sa ato ang mga kabataan. Love, discipline, boundaries, no? And have a physical activity or a physical, a family time with a physical activity. Dako po kayo nag-ikatabang mga katropa. And as my last message for this health information, alang ka na to ng mga ginikanan. No, so, tiyanta mo ang pinakadako gayod nga din mahimo na itong gitawag na itong pamuhunan. Pinakadako, no? Labing dako nga din pagpamuhunan nato nga mahimo nato mga ginikanan, dili lamang kung unsa ang mapanag-iya sa atong mga anak sa malabot nga panahon. Apan kung kinsa ang sa unsa sila nga himahimong tao gayud sa umalabot nga panahon. Okay, kita mangkod nga mga ginikanan naka-focus rata sa mga material things. Gusto na ako akong anak po hindi dyan maglisod. Munang mamuhunan dyan ko rin, maningkaamot dyan ko rin trabaho. Maka-graduate, makapaskwila kong taron sa akong anak. Mahatag na ko ang pinaka-the best education para pag maabot ang panahon, di siya maglisod. Maka-income siya og kwarta. No? Maka-puyo siya og nindot nga panimalay. Mauro na. Isip nato nga mga ginikanan, no? O guwa na ito na gina-discourage. O mauna ang reality, mga katropa. Apan mo sa resultihan ta mo, nawala ang pinakasentro, nga din pinakaobligasyon nato nga mga ginikanan, nga maugayod ang pagmatuto. Have conversation, love and discipline ng mga katropa. O mauni ang giingon sa ato mga eksperto. The biggest investment nga pwede natong himuon karon nga kinahanglan atong mapanigurado nga ang atong mga anak sa malabot nga panahon mahimo silang tarong o disiplinado gayud nga tao mga katropa. No, tungod kay ang pagka-successful sa usa ka anak nato sa malabot nga panahon, dili na masukod kung unsa kanindot ang ilahang balay nga mapuy-an puhon. Pila kasakyanan ang ilahang maangkon puhon. Pila urunsa kadagko nga kwarta ang ilahang madawat puhon. Kung dili kini masukod nga matawag datog successful ang ato ang pambuhunan karon alang sa atong mga anak, kung sila moabot ang panahon nga sila managko na, nakita nato ang ilang kinaiya nga sila usa ka disiplinado, no, aduna sila ligon sa ilang pagbati, himsog ang ilang lawas, o sila adunay abilidad sa paghimo gayod og tarong nga pagpili or desisyon sa ilang kinabuhi. Kini dili dili basta-basta makuha mga katropa, sultian ta mo. Kini nga mga kinaiya dili nila ni makuha diha gayod sa gawas. Dili nila makuha mga katropa, no, sultian ta mo, based on my own observation, di gid na makuha. Makuha ra jud na mga katropa dinha sulod sa atoang panimalay og kita ang mopakaon niini nganha kanila isip nga mga ginikanan. Dili lang mga material comfort ang ato ang hiatag mga katropa. Tungod kay kung kulang og values, kulang og self-control, emotional stability ang atong mga anak, success becomes incomplete. Dili matawag na tog successful jud tawo na akong anak, nagbunga ra akong kahago. No? Pero kung makita na ito po ng ato mga anak na din nahimong tarong nga tao, nahimong disiplinado nga tao, makaingon kog successful jud ang ato ang pagbati, successful jud ang ato ang gitawag nga pamuhunan, pagsakripisyo ni atong grabe ang ato ang paningkamot, no? Makita na ito atong anak na din kabalo mo respeto sa uban, kabalo mo amping sila ang lawas, kabalo mo control sila ang emosyon, og mahimo gayong positibo na din aduna ikatabang isip nga katilingban kung asa man siya nga magpuyo sa nga lugar gayod ang mga katropa. Please remember, no, mga parents, balikan na to ang pinakatumong sa atong pagtuon karon.
The food that we give them affects their growing body and brain. Kung unsa ato pagkaon nga atong ihatag, ipakaon silang baba, paingon silang chan karon, dili lamang para mabusog sila kundi para mulambo ang ilahang pangutok. Ang mga nakasanayan nga himuon nila karon samtang bata pa sila, samtang naa pa sila sa ato ang poder, mao nay makapurma sa ilahang kinabuhi sumalabot nga adlaw. Ang paghigugma ug ang pag-iya nato moy mutabang usaba para mapurma ang kalig-on hilabina mahitungod sa ilahang kinaiya mga katropa. Tungod kaya nga ito mga kabataan, dili lamang makita nato nga din sila nagtubo sa gintasod o gimbugaton, kinahanglan sila mahimong andam nga mahimong tarong nga tao sa malabot gayud nga panahon. And don't forget, no, mga katropa, mga ginikanan, the best gift nga atong mahatag karon dili material, kundi mahimong himsog ang atong bata, ug ang pinaka the best gift nga atong mahatag is nutrition. Nutrition ang atong mahatag, no, tungod kay dako kay nagikatabang, I'm pretty sure. No, uban sa ato ang pagtuon, mga health experts, and by God's grace and help, even the Bible, no, ang mismong Ginoo nag-ingon na sa Genesis 1:29, di ba, kay nindot kay gingon din na, paka to original diet. Atong inyo nang basahon, di ba, kay magka-idea mo nga din, ang plano gidi ay, huwag ang usa gidi sa pinaka-nindot nga mahimong diet sa usa ka tao, hilabinas mga kabataan, kinidyo mga gulay o mga prutas, mga katropa. No? So, wayan nyo na mga gidingkanan. No? Kini ato ang health information, I hope and I pray, ka din magsilbi kininggiya, nga din ato mapugnan ang dili mayong nga panghitabo sa atong palibot, hilabinas sa atong mga kabataan. Pakanan ninyo pirmi og mga healthy nga mga pagkaon. Wa ko nagingon nga din jud mo pakaonon og mga dili maayo or mga lamian nga mapagkaon. Naamo jud na ilabi na adunay mga okasyon. Pero ang akong pahinumdom limitahi og dili pirmi. Ay mo pag tinamad mga ginikanan ka usahay kini pagkatamad mo nang di na ta maglutos kabuntagon prito na lang dayon taon sa iprito na. Please remind your self mga inahan mga ginikanan atong sugdan nga din mahimong himsog ang atuhang mga anak. Kauban nato ang Santon Vitamin C para gayod niining panghitabo or para gayod niining obligasyon kanato nga mga ginikanan. Paimna ang inyo mga anak. Ilabi na kung makatulon na og capsule painuma og Santon Vitamin C. Dako kay nagikatabang hilabinas kalihukan sa ilahang mga utok nga din mahimo gayong himsog kini hilabinas malabot nga panahon mga katropa. Dagan salamat. Wa naman tayo igong oras. Dini natapos ang atuang health information. May tungod gayud sa ato mga kabataan. I hope and I pray nga din na bless ang tanan mga katropa. And then sa mga ginikanan nga din naminaw karon, no, kung buot usab kamo nga diin na matabangan, ilabi na kung aduna na mo'y nakita nga mga signs and symptoms, no, sa behavior sa inyohang anak. Ang Yes to Health a clinic mga katropa, we have nutritional therapy and detoxification therapy and juicing therapy nga diin anaa sa Yes to Health clinic. Kung gusto mo mahibaluan kung unsa kini, bisitaha ang Yes to Health clinic mga katropa. Dagang salamat, wa naman tayo igong oras sa kinigayod ang inyong health consultant si Jeannie Druda. O sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon o magapahinomdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas ang mag-aamping kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.

0: mga katropa. Exciting
1: ka to! Labi na kay X-rated drama ba? Labi na nga itong mga katropa all the way from Mindanao at itong mga katropa diya sa XFM Tagum. Hello po si inyo, magandang chinita! And of course, XFM Davao. Hello po sa inyo. Magandang hapon. Paling paro sa inyo. Alam ko masyadong mainit. Init man karon ng Davao. Init man yung Cebu karon. Buyag po sa inyo. Init ang judbe tao. Oo. Ayaw magkalimot ha. Drink your water. Oo. Stay hydrated. Dapat hydrated siya. Dapat permigid gabasa gid karong panahon na dili pwedeng di gabasa sa kainit sa panahon delikado ang ma-overheat. I am telling you 1, 2, 3, 4, 5. Nabi ako sa inyo hahad ako kay impact na mabasa gid ka. Kaya kung dili ka kuan, dili ka mo inom ay ng tubig niya init kayong panahon na dool kay kasi ginatawag na to. Pag-uga. Oo, ang pag-uga, dili maayo sa panglawas, kay mahatag kini og kaluya. Anak! Inom jud ha, inom og tubig. Do not forget. Oo, nakuha na siyang tubig. Karong panikuha kung ako nagyaw-yaw. May pagpaminaw po diha karon sa may, at nalang ino ang frequency. Kalimot ko sa pag-announce sa frequency. Ano yan? Ako nang i-announce. Oo, i-announce na to siguro ni Jay. Wait lang. Wait ang frequency din. Ayan, 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa inyo dyan mga katropa sa Bukidnon. Ayan, ito na po ang pangalawang taon. Ay, pangalawang linggo na idudulog ko sa inyo na kung may mga katropa tayo dyan single, handa po akong maging kaagapay. Grabe no, uyan, naging bayhanan ni Oy. Oo, aloy, naging bayhanan ni kaya mga yan, naging tabang sa gumawa. Oo, ay naman lamang. And of course, may pagpaminaw sa 95.9 General Santos XFM, XFM Jensen. Hello po si inyo, hindi may pagpaminaw. Oo, yun yung mga kasilingan ng katropa din hangatang kaya magsugod na taon to ng X-rated drama. Padung ka na sa kuni magsigago sa radyo. Salamat katropang Jock JJ, ang ato ang kuay na. Ato ang kinakusgang kuan diri mo raw porque Freddy Aguilar karon nok JJ. Si mo pakalo. Ayan, okay medyo nagimi mga pagkadi pagka sinabtan na yan ni Meta kay basta matugtog gani kang mga tugtugan yung mga dili pwede. Dai and binadadayo na isa way duha. Ito kay na management niya. Din. 97.9 XFM Davao Katropa Digital. Hello po sa inyo. Shout out to Katropang Bong Alvarez. Hello po sa mga Kuya Cardo. May pagpaminaw sa inyo ang mga kaubanan nato din ha. Ato mga technician, ang ato mga reporter. Na may ulit tao nga reporter din ha. Nagchika lang. Maniid na magkukuha. Asya lang pa nagpangita. Diyo ko karon. Samtang wala pa ko na artista, dapat makauyab na ko. Gamay kapit na lang. Shout out po to sa 99.1 XFM Mati. Hello po si inyo ha, diha may pagpaminaw. And of course, di na ko kalimtan ang 107.1 Tagum XFM. Nakakaroon diha si Master Inday Tanini karon sa Tagum. Parang siya nga, di naman, sige naman kagka-shout out sa Tabaw. Uy, naramang ko dirig Tagum. Oh, shout out na kita ka din, Master. Grabe naman ni Oy. Hinahinayan lang sa kong. Asagin magkuwang, mangyipugupuan. Pero panikamutan siya na ako nga akong pagkuwang, mahulipan ko ka na. O sama ka ron, ha? Hulipan ko na ako mga pagkuwang, pinaagining ako ang pagtimbayan ninyo din, ha? May pagpaminaw. Ayan, init pa kayong panahon, pero mas bugnaw ang akong tingog. Asa naman ang kainat sa panahon kung ako na ang magyaw-yaw sa radyo. Nadyo ko'y energy today ay. Grabe itong energy today. Ano bang nalunok mo, be? May naswallow ako last night. Doon pa lang kinilig na ako. Iniisip ko ka, paano kaya kung talagang nagkatotoo? Ano kaya kung may nalunok talaga ako nung nagdaang... nung isang gabi. Kasi ngayon, wala talaga akong nalulunok eh. Hindi na ako nakakalunok. Sana naman makalunok na ako. Ang hirap naman nung ganun. Hindi ko mararanasan yung paglunok. Kasi... Ding! Ang bato! Ana. Ana, Wendy, ay. Ding, ang bato, Wendy, ay. Hello sa inyo, hadi hamang pagpaminaw. Mayong udto DJ Chinids. Wala lagi silang kaplodi o tita diwata. Dato artista na mangod sila, oy. Kamuno inyo yung pugna ng ilang pagka, ano ba, artista? Pasag din na nato niya kay mag-artista na to sila. Busy to sila. Uy, basig wa kakabalo Gilbert. Nga, nag-produce me og movie. Kaoban sila ta katropang tita diwata og kaplodi. Amo, nag-produce me og movie kay ka-artista. Ako yung nag-ibitanan. Di ba may madawat sa ABS? Di ba gimo may gamo ah? Kapuyag yun ninyo, oy. Javet Aris Gado, hello po. Good afternoon, DJ Jonaline Imia. May pagpaminaw sa inyo, ha? Na live ended. Sorry kaayo, yes po, na live ended. Yun na nga to ang live streaming. Bisita alam nyo, balik sa kuan XFM Cebu. Sa ko ang Facebook page, DJ, oh, nawa na po siya. Grabe naman sa nisi kuan. Grabe naman sa kameta. Sige lang po tulong ni Meto, Doc JJ. Undan na lang ko din, Doc JJ. Kapit na ko mangluon. Ayan, pwede tayo i-shout out di ay ang 89.5 XFM pagka di ay. Hello, Narwhal. Katropang Narwhal na karon din, ha? And of course, ang 99.5 XFM Zamboanga. Hello po si inyo, ha? Di nasa Zamboanga, may pagpaminaw. Ayan. 91.3 XFM France, San Francisco, Agusan del Sur. Ayan sa inyo may pagpaminaw sa XFM Agusan del Sur. Manghanap naman ako mga mata ning nangangabulingit naman guni akong kapag naagi ka ilo eh. Ayan, hello po sa inyo, ha? And of course ang 101.7 XFM Canlaon may pagpaminaw. Ayan, thank you so much. And of course, ano na mga via simulcast ya. Oo, na maabtan niya itong pagsibya, may pagpaminaw ninyo. Salamat sa kanunay. Ayan. Aso man ito?
0: Exciting!
1: Wala na sa siya. Ayan. Unsay na ako. Sige, comment na mo balik. Lilian nyo, balik nga to ang Facebook Live kani balik na gid siya ay nakikooperate na gid in town, buyag. O, di naman, ningkamot ng tag-play. Sa Bisayaon na lang ako ning kanta din. 1:40 in the afternoon, katropa. Ako sa nga taga ng oras, magpanahon na ito, pipila ka mga pahinumdom. Pero una na, iniasa nga ito ang isa kasunata. Nga kung gihatag, iandam ka ninyo sa mga naminaw karoon, ako naghinokto kay Udto na po. Oo, nap time ha, nap time. Pero di mag-goal ka ang nap time, ako man inyong kaubay, di ba? Oo, nap time niya, ako inyong kaubay. Siyempre, nindo dyan ang naikaubay. Samtang init ang panahon niya, matulog, lami dyan sa feeling. See you again by Charlie Puth. It's a piano version. Sa programa ang X-Rated. At ang ito na nga ito ang X-Rated drama. Sana po kaya ito ang madunggan, ha? Kusi ang radyo. Mag-uban-uban tahan to alas stress. Sa programa ang X-Rated.

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. O ako ning giinom matag-adlaw. Pibo jod ang Santon.

Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: salamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalaga ang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:49 in the afternoon. Katropa, ang oras hatid sa inyo ng Synthone Plus Coffee Mix. It's coffee time. Coffee is life. Sama na ako, kadili mabuhi gulay kape. And I guess you have to choose the right one. And ang kape nga ko marecommend, ang Synthone Plus Coffee Mix. Ano na yung malunggay, soya powder o mangustin. Daghang tabang nga mahatag sa inyong panglawas mo na nga. I suggest you choose the right one. Synthone Plus Coffee Mix. Mga katropa, mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga nadiri ubos atong istasyon sa Z Plus building. Open daily from Monday to Saturday, mga katropa. I know, it's open from Monday to Sunday. Closed during Saturday. During Sunday, nagapagayon po ta og free consultation and general check-up from 9 to 5 p.m. And as Doc Bernie nga moabi-abi og mutabang og pagsabot sa hisgutan ng panglawas ninyo din ha, mga katropa. Synthone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putun sa inyong kinatawa. May sobrang katukyo. Putlon ko ni anumat sa bayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

So gusto mo yung pamatasan, why lapot na mga why batasan? May hapon ka ninyong tanan. Ano na po na? Yan itong programang X-rated.

0: muna to sa pangalang Ana. 28 anyos. Ayang Sugilanon, may tungod sa naitabo sa iyang kinabuhi. Ayang nahimong karelasyon. Itago na to sa pangalang Boyet o si Romel. Duhay mong karelasyon, Day. Or, Day, duha lagi, Day. Pero, ato nang sugdan ang iyang Sugilanon, kadtong 19 anyos pa lamang siya. O ganiya, maukini ang iyang storya sa kinabuhi. Kinabuhi ni Ana, nga itong tagaanog titulo, nga pagmay.
1: Mahal ko ikaw, Ana.
2: Pasalo ako, Boyet. Apa lang akong pagtanaw ni mo, no? O sa lang kahikala. Tungkol sa itong kasuod. Oh, naantang uyab. Nagsabot pa ganita nga. Dili ta magpaapikto sa mga sulti-sulti sa mga tao. Pero, huwag ko magtuo. Nga, mauna imong buhaton nga, manguyab ka na ako.
1: Sa sinudanan, ipatuo ko nga akong kaugalingon nga, suod ng tagigala. Pristanto na akong tago-tago. Magawas kong kamatauran nga mahal ko ikaw.
2: Huwag di ko magtuo nga. Makahimo kay ini na ako, Boyet.
1: Pasaylo ako, Ana. Pero di lang gina ako maantos. Mahal ko kay ikaw. Mahal ka ayo.
2: Mupauli na ko.

0: ang mabayana ka, uy. Masay na aana. Ulitaw siya, og daga ka. Wa man may kabilinggan. Nanganong di man himo dawaton ang iyang gugma nimo.
1: Kutob lagi sa pagkikala ang akong pag-ilan niya.
0: Sugta na lang na, uy, naunsa ka ba ya? Suod na bitaw mong daan? Maundik na mo maglisod sa pag-adjust?
1: Pero ako'y gusto niya.
0: Ay da, ma-develop ra ka niya, uy. Sayon ra

0: Dia dah hutang anak. Ia mana kita watak gugma?
1: Oh, ginaot nga makatong ko sa pakikugma niyo mo.
0: Makasabot ko. Isaad ko. Maningkamot ko nga may gugma ka na ako.
1: Sige.
0: Salamat kita ayo. Dagan salamat. Isaad ako. Makita ko pagi nga makakatong kayo

0: Kala ni akong dahang prutas, oh.
1: Ikaw pa. Imo di ko patambukan, ha?
0: Mm-hmm.
1: Bisag di na ko ganahan.
0: Dahil bisag ikaw pang pinakatambok ka babae sa tibok kalibutan, mahalun upang gaon ko di hapon ito.
1: Bantay bitaw.
0: Promise.

0: Sabi mo? Mumuad ka sa Manila? Manarbaho ka?
1: Uday, uwi. Wa ko'y ugma din he. Kung magpabilin ko din sa ato, maong manipad ko sa Manila.
0: Laaya ni mo, uwi. Gianay ko day ko ni mo.
1: Ay lang kung kabala ka. Mabalik pa man ko din he. O bakasyon ko din he.
0: Bantay ha.

0: kayo nagpag-ilak? Ang sum ka, uy. Ramiga lang. Muhilak na ka. Nyawa mo siya din, eh.
1: Sakitan lang ko. Nabaguan. Gimingaw.
0: Ay, lagi ka bala ka. Kaya gutom sa kumahin mo. Malingkamot kung malingaw ka. Aram din na ka magunang-una sa imong best friend ka, Tuanas Manila.
1: Oh, yeah.

0: niyo po yet, ha?
1: Ano?
0: Dako, kikatabang ako. Sa tanan pa lang, kinanglanon di ka. Nalagi ka ka na sa akong kiliran. Wadyo ka niyo mo pasati.
1: Natural nga, mawakadi akong buhaton. Tungon kay love ko kayo ikaw. Sobra ka love.
0: Boyet.
1: Pag mamatay, siguro ko kung mawa ka na ako.

0: nga huwag makita ang akong best friend. Day, salamat kayo ha nga may balik ka din eh.
1: Pero Day, usara ba yung kasimana din eh. O mabalik din ko sa Manila.

0: Lisa? Mukuyo ka na ako sa Manila?
1: Oh, Lisa.
0: Uy, unya, si Buyet. Unsaon na nimo?
1: Aida, makasabot na siya, uy. Daghan kay kong pangandoy sa kinabuhi. Mo nga, gusto ko mo lang yaw. Total, wala mo sa kay mga kinikanan. Duha ra mi ka man nagsuon. Ug ang ako lang iyan ang mo inabuhi na mo.
0: Kaluoy ni Buyet.
1: Aida.

0: ka, ayaw kong biha eh. Magulso na malang ko.
1: Kung tinod ka na higog man ako, magpaabot ka.
0: Hindi lang ko kaya mawakan ako.
1: Mawa ba, uy? Nga igo naman ko narbaho sa Manila.

0: Abi ni mo dahino. Ako kaya naluin ni Puyet.
1: Ay da, makalagot sa boy. Kulit, digat makasabot. Unsa may ang gusto nga adtura ko dito pemi sa ato? Og di lang kumuasenso? Basta kay ako, doon na pa ko

0: Manggun.
1: Kano bang silingan na to din sa Manila ba? Nga, taga Cebu sab. Toy, ganahan na kay Koy. Cute lagi kay siya, no?
0: Oy, oy, oy. May tag-iya na na, no? Naunsa ka ba?
1: Ah, basta. Ganahan ko niya. Period.

0: og hidaot nga di ko di mo pakiasun.
1: Ang tinuod, Romel, may pagbati sa kunin mo. Mao nga, di ka pa antusun. Dawaton ko ang imong kukma.

0: Tao-tao naman ang sibuyit.
1: Dah! Tao-tao na nakuha na tubaga sa suwat. Kay hadlukadlukon kung maghikog ko na siya kung mangita kong lain din eh. Mga goodbye!
0: Ana!
1: Luoyan ni Buyit, no? Wa ni mo siya klaruhi o buwag. Wa ka na mo pao sa iyang mga suwat. Og tuig na kapin, nawa na ka mo tubag sa iyang mga suwat niya.
2: Bahala siya, oy. Basta kay malipayon ko sa kiliran ni

0: Gano'n nagila ka man?
1: Dahil gibuang ko. Pila ka tuwing gibuang ko sa inampa. Pero di ay, doon ay lain.
0: Si Romel, dugay raday kang gibuang niya? Dugay raday siyang doon ay babae?

0: kayo sa kong gibuhat ni Boyet. Siya nga, tinud-anay nga nagmahal na ako. Pero akong gibiyaan. Akong gipasakitan.
1: Kumusta naman ka si Boyet, sa? Kay matod pa sa imong manghod nga misuwat ni mo. Kahit magkulong nawa si Boyet dito sa ato.
0: Napangita na noon ko siyang pagmahal. Saya pagkena ko.
1: Ana.
0: Sayo kid kay ko. Nakong sayo.
1: Wa pa ba ka siya maminyo, no?
0: Wa pa siya magminyo. Nahibaw ko, ana. Misa siya na ko nga pabuton ko niya. Bilis na ikong masya pag-ayo na ako. Mga mo pa uli ko sa amo. Mamasin kong nabalik na bagay siya. Kundi man siya milakaw. Nagpaabot na siya na ako.

0: patay na siya.
1: Unsa?
0: Human sa kasakit nga gibati tungod sa wala nimong pagbaos niya. Tungod sa iyang kaguol, nasakit siya. Og namatay na og tulo na kabuwan ang nakalabay.
1: Ginoong ko.
0: Misuway pa ganito siya sa paghikog. Pero nasanta lang namo siya ni Mama niya.
1: Boyen! Boyen!

may karoon na nga akong problema. Tungod kay hangtod karoon, wala pagid ko makatuosan ay tabo ni Boyet. Hangtod karoon, magsibalik-balik sa akong hunahuna, DGRC. Nga ako ang nakaingon sa iyong kamatayon. Mura ba og dili ako makatulog? Tungod sa akong konsensya. Huwag nga ako mga pautan, ha? DGRC, maokin eh. Unsa man ang akong himuon, aron mawala kining pagmahay nga akong gipati. Namatay siya tungod kay sa kahiubos din hinako. Paminaw na ako hangtod sa kamatayon nako. Ako ning talon. Gisuway na ako og panguya pero nagbalik-balik o magbalik-balik sa kong hunahuna. Ang nahimo na ako nga tukang Boyet. Ang iyang pagkawala.

gaba na ba kining ako ang nagian karon? Labi na kining pagbiyasa akong uyab sa una. Angay ba na akong mabasol ang akong kaugalingon sa nahitabo ni Boyet? DGRC, kay bahaw ko nga pwede kong sadaan ni ini apan. Apan, tabangi ko nga masabta na ako ang akong sitwasyon. Inyong suwat magtatampo. Ana. Palihog ko, DJ. Nalugan ako nga doon na kay kanta nga ginarecommend sa mga tao nga nibiya na. Sa mga tao nga atong gihigugma og nitaliwan. Palihog ko ga play sa kanta nga Sugid ni Maria. Katong babae nga version, DJ. Aron mas makarelate ko. Dinhi na lang ko to pag mao kini ang akong X-rated drama.

That was Sugid ni Maria. Written by Joseph Gara. One of the 40th Cebu Pop finalists, Sugid ni Maria. Anyway, my gosh. Sakit ang imong storya. Medyo na kay same-same og storya. Lahit lang to kay nakita ganya nga. Nagkutlo sa kinabuhi ang lalaki. Apan karon na. Nabalitaan na lang ni mong wala na siya. Listen ni, yes, I know. And probably wala ko sa position to say anything. Bahin ani kay... kay kaibaw ko nga. Sakit pagyapon karon.

0: medyo emotional man tao eh. Pero totoo, totoo naman din, medyo sakit rapod kayo ang nahitabo sa iya. Apan kabaw ko nga adunay gisulbad ang tanan. And I know ato mga suking tigpaminaw karon, andam na pod ihatag ang ilang mga suggestion o ilang mga advices bahin sa unsa may kahimtang nga naa karon nimo dai ana. Dili ana mi nga naaron na sa pikas ay. Ayaw! Gusto din hao. Pwede mo manawag sa atong caller line sa 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868. All right. 0928-5508-727. Mga po ka na nga itong isa ka linya. Pwede po mo manawag din ha. Feel free to call and itong istoryahan ng istorya sa kinabuhi sa itong letter sender. O kung di madag istoryahan, ato na lang ning itawag, ha? Ayan, pwede kayo mo manawag karon dayon automatic. Hi DJ RC, maying hapon nasa tanan. Musta naman ang guwapa, oh. Musta naman ang guwapa og chinita ni namo nga palangga diha. Unta na aka permis sa maayong panglawas DJ RC. Kanunay, I love ya. Oy, shout out sa mga taga Bohol di ay. Karong di ayng umaabot Sabado na ako dihag Bohol. O okay, suportaan nato ang ako ang amigo nga si Joseph Garra sa yung upcoming major concert. Parang ako ang Lihok team, Lihok film team. Ayan, shoutout din mo diya Sir Joseph Garra. And congratulations daan. Anyway, shoutout DJ Rena sa ZG Motorbike at bang sa saging ni Kuya Ayan. Ah, shoutout sa inyo din ha, oh. Kanang rentahanan, isa ra ba niya sa itong letter sender sa una Doc JJ? Na drama ra ba nato niyang kinabuhi? Ayan! Sabi kayo na kung tagaan tanyang isa ka motor pagkahuman. Talent P ba? Oh, mao nang ako, wala gani ko nagpadala ana DJ kay ang sakit mawala ra. Hoy. Ya pangita dayon og kalami. Hello, maayong hapon di ay na dete caller day sorry. Hello, maayong hapon.
1: Hi.
0: Hello, di hay mo miss. Hey,
1: Tinita, guapa. I'm not going to be fun.
0: Correct. Ayan, totoo yung chismis na yan.
1: Ibang ito, ako ang gabar o samok, masakit kami na ng awit na babae may mapanta ka.
0: Sakit, no? Sakit ka ayo. Kaya syempre, babae man tando. Pero ako, simi-simi laman akong pagkababae.
1: Ayan! Dini, lamigid siya.
0: Sakit, no?
1: Masugid ni Maria dapat. Babae, git ang mapanta.
0: Pero kayo, ate, may
1: mga... Di man ang sugid ni Mario.
0: Di man ta, pwede magbuot ka. Di man kita ang writer si Joseph Garra.
1: Oh, gani. Ate, ako alam niya.
0: O, ate, monang.
1: Kung sinasin mo siya ang babae mong kanta, kay sugid ni Maria.
0: Mangluod.
1: Sugid ni Mario.
0: Mangluod yun mo si Joseph Garra, anay mong kalaki ay sa tinapay.
1: Ay nga, ba? Baharap mo, sinapakas sa si Doc, di gigili, mangluod.
0: O, baya. Sipsipa, ani niya, eh. Mangluod na ang writer. Mangluod ang writer ani kay murag nahug na niya nga di man donindo paminawon sa imo Joseph.
1: Ganan man po. O man ta inom ganiya wa lalagay.
0: Anyway, bitaw nindot actually it depends gyud sa naminaw gyud. Kung babae lami gyud paminawon sa to ang babae ato madungo. Pero kung lalaki po, nindot po siya kung lalaki nga perspective mo. Nang POV ba? POV point of view. Pero kay babae man itong namat... Saan may maingon mo kay Ana? Ako nasakitan ako po kay Ana. Hindi,
1: nang nasukid ni Mamiya dapat babae yun.
0: Oo, wapatan ako man di Ana. Ayaw! Kung natana na, unta ko ba? Unsa may ikatambag ni mo kang Ana? Kasi si Ana man good ba, eh?
1: Wala, hindi pa yung malumaan ni Dael. Ato, Ana, nag-ampo ka dahil...
0: Beta.
1: Ang mayo, kaya nung nalo... Kasi yung ginoo din niyan.
0: Kaya naman ganyan
1: na
0: siya nga pag-ambok kada gabi. Same. Silang istorya atong kuwain. Katugong kayo naman ka ito, Miss M. Katugong naghikog siya nga tubang. Ay, nagkutlo. Ay, ina kami naon. Ay, sorry nga na nagkatawa. Huwag nga na nagkatawa.
1: Kaya siya ba ako?
0: Oo, oh, ani.
1: Kaapan nila, karoon man.
0: Karoon lahi, mani.
1: Hindi ko tayo ba?
0: Karoon lahi ron
1: kayo. Ay, hindi ko maghikog. Bahala ka diya.
0: Ayaw, good din tawa na. Uy, kanang sensitive, sensitive nga isgutana ni ha. O sensitive nga isgutana ni kanang mga naminaw karon. Ayaw in tawa na. Shout out sa mga...
1: Pero, magto siya naghikog. Murag, kadaog lang gidyan ang gibati sa sakit. Ala no kanindo kung may nalangin na lubala ko ba pala na ba? Sincero.
0: Sincero, pero saan tamay na? Inaot ko no, unsa may ikatambag nimo sa mga tao nga grabe mahigugma?
1: Ang ako ang mga ni itong single siya na kung makakita ka parehas ato ni Boy, ayun nag-usiki day. Day.
0: Dahil
1: siya kay
0: Gibinoangan sa Timoyers, Manila. Hmm. Paitaw eh. Napakita ang nagdagang day,
1: bata,
0: pamunta. Napay options. Uy, napay, doon napay chance, ha? Oo, di lang man ka na, no?
1: Napay dagang.
0: O, pero, ang yamang giproblemahan, manggod din hi, manggod, ang gibati niyang konsensya.
1: Oo, konsensya man na niya.
0: Mm-mm, ana.
1: Oo, kaya man na. Sige, ang pudal niya. Ang amay, mutuho man ka na may gagang tao. Pamisahay siya din, magampo ka din. Lama siya permiso ang rubog. Malinawal ka. Mahumpay naman na.
0: Maminaw na lang siya.
1: Pagkakaroon ba naman kayo bago pag-upad.
0: Sige. Ana, di pa na maminaw, no?
1: Mahal naman ka ako, ha? Sakit
0: na. Bukat akong dughan, eh.
1: Lagi hindi ang awi ba?
0: Sakto ka yung kantahagin.
1: Ang gagawin niya kung katang babae may mukanta ba?

0: sa kabal ka sa bangaw?
1: Oo.
0: Unsa ang bangaw?
1: Ayun, ikaw. Tanaw niya hindi mo dahil kauman bitaw sa mga ulos, bagyo. Pakita nga lang siya.
0: Bangaw is rainbow.
1: Oh, rainbow.
0: Oh, rainbow. Oh, pag makita ano, lahi mo gud ambot sa inyo ana, Bulanon ra na katropang Doc JJ. Bangaw sa Bulanon, bangaw. Kay Bulanon maning writer.
1: Ano sa amo kadalang balanaw na? Dili kay bangaw.
0: Bangaw. Dili sa Cebu. Unsa man? Unsa nang amo na bangaw? Bang, unsa man? Kaya mo ang bangaw sa Mindanao, galopan. ang bangaw sa Mindanao ni Tungtong mas buko-buko sa kabaw. Ah, sige, mamatingan kayo. Muna, nangutana ko ni Joseph Gara last time nga na siya din sa itong programa. Nangutana ko, muna ng bangaw, Joseph. Anyway, muna ito yung last nga maingon kang kuan.
1: Kay, mga gito, tunod, balik siya na ako nga
0: Tanaw
1: ni mo nga siya, may babae niya, may sakit din.
0: Yes, oo.
1: Makagaba ka ba gid lang, pinanin mo mga lalaki, no?
0: Tama, chuka din ha, oo.
1: Ay, kailan lang kasi, but baby, makagaba ka.
0: Ayaw, makagaba na si Jok JJ. Makagaba, nagbinuangan. Ayaw, wag yan. Anyways. Ano naman siya kagtambag, no? Sa may, last na lang hindi mong isulting at tokang kuan, Ana. Ana, paminaw, Ana.
1: Ano na yun, Ana? Nilalinaw para di kayo matanong sa inyong itipan ng palat. Pwede, panabaw, balik, ayaw, pwede sa inyo, Ana. Pwede mo may lumatang mga lugar na inyong suruhan.
0: Yes.
1: Pwede ko balik sa inyong amiga. Dito na lang. Hindi ka matigurkan ito. Masakit ng good, kung tuyan di hapon yung mga magagahapon.
0: Ayan. Thank you, Kaayumi, si M. All the way from Dalaget. Katropa mo, ha?
2: Excited!
0: Mayong hapon kay Charlene, kay Fedji Hosol. Mayong hapon DJ Chinita pa shout out from Tisa, Cebu City. And happy Pride Month to all LGBTQ. Mayong hapon DJ. Mayong hapon sa inyo ha. Mayong hapon Doc JJ o DJ Guapa Chinita. Brown out karon. Hapon DJ gabi ipamubalik. Always exciting. Diri sa Andrews Bakayan. May nga pagpaminaw diha Fedji. Oh, ado na tay caller ko, katropang Doc JJ. Ayan, wala pa tay caller. Alright, 2:35 in the afternoon. Sa kita sa say mong napilian nga kanta, DJ Oy. Ay, para masakitan ang tanan. Hello, mayong hapon.
3: Hello, mayong hapon.
0: Ayan, this is all the way from Samal na ni. Mayong pagpaminaw sa Samal, katropang James. Init ba ang panahon? So may dagan sa panahon din ha, wala nagalakaw.
3: Ikaw mo kasi ako kung sa mga kumilid dagan. Eh, hindi ko naingin na ma-step or dinon na ma-rook.
0: Wait lang. Kaya medyo dili maklaro ang imuhang tingog. Ayan. Kanang na ay, isa ba nagsagol, na ay di putol-putol, di na ko siya mag-gets. Dili gyapon. Oo, madungog na ko nga na ako'y nag-feedback ko.
3: Ano ba?
0: Oo, nag-feedback ko. Ano na?
3: Ano ba?
0: Ayan.
3: Kaya na,
0: oh, wala na'y feedback. Perfect. Mas better. Oo, sige daw. So, tiik ko.
3: Okay na.
0: Ayan. Hello, Sir James. All the way from Samal. Tell me, what is your... Anong masasabi mo sa storya ni Ana?
3: Sa parte ko, sa kagi ni Ana, mura, di ba matilayo po sa panpon ka mga kapatakot sa mga suwart ka agi.
0: Ang kato ni Agi nga, sa iyang atubangan mismo, I remember.
3: Oo, kaya inunong ba ito? Tapos sa mga nga po niya itong nag-iitong karoon kay si Buyet, although, wag man siya nag-iitong ito, wag siya problema, hindi ka nag-iitong na yung karoon. Pero, hindi ka nagsasak na yung hiyang uman, painong na si Buyet. tungod sa kasakit, matay siya. Pero wala yung nangyari, agigay upang ikaw.
0: Yes, yes. Oh, nawa na ito yung murag na naluya siguro to, sa bato?
3: Hindi nga muli kayo sa akin, bago na natin kay Arts, kay ito bago, ang taong manasama ko ka ng kwan, nagsama ko ka ng kapasiti. Muna naman ko itawag ko sa Lake Arts, Kung ano yung mga problema, muna nga ang tambag na ko ni Ana kay nahuman naman ang tanan kasi kapila ka pa magmahay si Buhit bili na giyot mabuhi pa.
0: Yes, oh yes.
3: Muna nga kung muabot ng gani ang panahon ng Gurana na ihatag na sa mingo ang panahon na ikaw may gugma pag-usab ayaw po pagdali-dali ibutan na ito kung may gugma ka pero kailangan na ibang gigratiso ng usap na laki diba sino niya. Ang ikatulong ng lalaki ng mabuti sa iyong kinabuhi, mas mabaw pinap ni Robert Kapangis, diba? Hindi na itabuan ni Robert, ganun dito ka sa Manila, kibiyahan ka,
0: yes.
3: Nagpakasal si Robert Ryan. Tumog ni Romel, iyong ipailo si Boyer.
0: Yes.
3: Paano nga, dito mabuti ang tanan, yan po ang iyong mga hunta, nga si lalaki ng mabuti sa iyong kinabuhi, hunta. Mm-hmm. Katong lalaki nga siya na yun mismo ang deserving para yun di mo. No? Ugusab, yan po nyo nga ito sa atong nabawang magkagagahong kaunta ang lalaki nga ihatag ni mo. Ang lalaki nga dili po sama ni Romel nga ihatag po o kasakit niya ni mo.
0: Yes, ayan.
3: O ang lalaki nga ihatag niya ni mo, mas labaw pagkabutan ni Buyet nga nagmahal nga tinuray diyan.
0: Ayan, corrected by, ayan, paminaw diya, Ana. Kung sa may maisulti po ni mo karon nga na problema man siya, ani, nga murag paminaw niya, dili siya ka-move on sa nahitabo. Paminaw niya nga hangtod sa hangtod na gid niya nga bation ang konsensya nga nagukod-gukod yan niya.
3: Konsensya?
0: Mm-mm.
3: Basta kayo sa ragida kung matambag ni Mohana, maghampo ka sa itong labawang magkagahom nga unta ka ng mga kumunhak na ibatiin mo karon, mahana na na sa hintit. Huwag nila yung doktor nga makatambal niya na kundi niya nga itong buhay nga Diyos.
0: Ayan.
3: Kaya nga itong buhay nga Diyos, maoy doktor sa tanan ng mga doktor Diyos. Mauna nga, kung unsa man ka batidan na itong mga mananambal din sa kalibutan, instrumento lang nga.
0: Yes.
3: Kung dili, ang pinaka-doktor sa tanang doktor, kung dili, ang atong buhay nga Diyos kamoy magubuo sa tanan. Mauna nga, mangayo ka niya nga unta, upayo na, tambala na, huwag tango na, kung unsa man ang nakakaroon sa imong galamhan karon, kung nakonsensya ka man nga Diyos sa kabinuhat, kasama ni Buhit nga imong subasta lang, tungod lang sa imong pagbati nga Diyos ni Romel. Mauna nga, huwag nila yung gid na makatambal niya ang tanong kundili ang ginoong Diyos ka mo'y labawang gamhanan sa tanan o may makubuot sa tanan.
0: Alright.
3: O na nga, sa matag ka rin ako niya, yampo mo gid ka nun na yung ato kanina na unta. God, sa ako lang kaingon, tanggalon mo na ang tanan nga niya ka rin ako. Tanggalon mo na ang mga kasakit na akong nahiaguman at tinagin ang konsensya nga akong napatagan na unta. Magmalinaw na ako sa Ingrid. Karon, kung mabot ang panahon, kamuturok pag-usap ang pagbati ka mo gawas akong kasingkas.
0: Ayan. Thank you
3: wala
0: so
3: na,
0: much.
3: Wala na kayong mga pag-agiligiligi.
0: Ana, si Angie Remo. I don't know what you're talking about. Unsa?
3: Ay, yes.
0: Ana, si Angie Remo. I don't know what...
3: Sabi pa kung mag-agiligi.
0: Okay. Samantin ni Patingogon sa dili. Sa dili pa ka mo exit? Unsa man to?
3: Hindi po kung mag-exit ha. Mayroon pa paminaw na lang sa tanan nga taga Baranban sa Cebu. Tingnan mo nasab kang Lurong Dior sa Barangay Pagsabungan Mandawi.
0: Ayan.
3: Sa tanan niya mga kabanda. Tingnan mo nasab. Ang dati na kung nakauba diyan sa Cebu. Tayo po paminaw ninyo. Tingnan mo nasab sa mga ka-berks na ako din sa Tamal. Og advance happy birthday nga to sa akong pagumangkon nga si Christian Nakalipi lakang ugmang adlawag.
0: Alright, happy birthday Christian and thank you so much katropang James all the way from Samal Island. Katropang yes. James, katropa mo.
3: Exciting!
0: Corrected by one last caller katropang Doc JJ kung naa pa. Kung last na siya. Yeah, paulian na silang tanan. Alright! Ayan, na-adrin ni Ingon si Kuan pa. Shoutout man ni si Doc. Kabagin, to niyo si Ana. Uy, to yan ang yung shoutout. Ana, si Angie Remo, I don't know what you're talking about. Kuan! DJ Reyna Chinita, good team watching here. Andriva Ridge Tisa Cebu, gikan kay Revens Azide. Hello sa inyo, hadi may pagpamina. Napabasaw sa nako diribit, isa na lang ako nagbasa kay basi niya ganyang mangluod, aniro niya. Ayan! Ganyan. Hello po, mayong hapon. Ang ako naging maingon sa inyong letter sender. Antuson lang sa agyod sa konsensya. Kay dugay pa na mawala. Normal lang batioan. Kay mahugmang gud nga imong sa agay. Okay. Real talk sa daning ako ang advice. Eh. Pero tinuod. Tinuod ka ayong pwede gini mong basuloy mong kaugiling. Pero dili kinahanganin mo puyan ka na. Hangtod sa hangtod, Ana. At doon na kay

ready imong kaugalingon. Kung imong siraduhon ang imong kaugalingon sa pag-move on, for sure ko nga dili gyud nimo mation. For sure ko nga dili gyud nimo na bation na ang ginatawag na tong moving on or healing stage kung dili ikaw mismo ang magdesisyon. If I were you, Ana, choose what's best for you. Ang dili pag move on na og sige ginumdum sa nahitabo kang boyet, it's like pud nga dili makapahuway si boyet. So kung gusto nimo hatagan ang usag-usa, ang kinabuhi nga naa na sa pikas o imong kinabuhi nga naa pa karon dinhi, take time to think about moving on. Dugay kini nga proseso kay magsugod ka sa pagpangayog pasaylo o pagpasaylo sa imong kaugalingon. Kabalo ba mo unsay pinakadugay nga buhaton nato dili ang mudawat og sorry. Actually mas dali pa ang mudawat og sorry kaysa pasayloon ang kaugalingon na. Kay tungod kita namo gud tingin tawag na tong garbo. Tama ba kahimo tag di maayo usay lisod dawaton. Kita mismo sa tong kaugalingon na kahimo og di maayo. And ako personally, ako inana po. Ay, mga times nga dili po ko makadawat sa akong kaugalingon, nakasala de ko. Usay, lisod kidamaton ba? O, diba? We try to do our best not to do anything makasata, pero no, di man ginatumabalaan ang panahon. Natin ginatawag na itong uncontrollable situation. Mga buta nga di na to kontrolado. Wala sa iyo nga side, Ana, just find peace. Ayaw po sa hinay-hinaya. Sa ito mga viewers di ay, sa mga viewers na to, listeners, nga makaagi o gugma. Kitang tanan makaagi o gugma. Adun na ginatawag nga broken-hearted syndrome. Oo. Siguro maoto na itabo kang boya. Sa iyang kasakit, kahiubos, kaguol, nga iyang gibati sa paglawala, pagkawala ni Ana. Nga diwa niya na kaya o nagluya gitawan sila. Ang hinungdan ni ini ginatawag na tong stressful situation or extreme emotion. Kasama na nawad ang taog kapamilya, asawa, nanitaliwan na sila. Oo, og dili gani ni mo makontrol ang imong emosyon. Posible kang makasinati og heartbroken o broken heart syndrome. Doon ay mga tawag ani mga katropa, stress cardiomyopathy and takotsubo cardiopathy. Recurrent takotsubo cardiomyopathy and apical ballooning syndrome. Doon ay mga scientific niya nga mga kuan katropa. So, doon ay usang may symptoms DJ kung ma-broken heart syndrome me. Gyapon siya og heart attack symptoms. Chest pain, shortness of breath, and fainting. Fainting is kanang makuyapan ka ba? Mawad ang kagpanimuot. Mana mga makita niyo nga new or unexplained chest pain, yung di masabta, nabaguan mo. Posibleng symptom, oo. Kung paminaw ninyo nga posible na tungod kay aduna may gibating kasakit karon, duol mo sa doktor o sa mga eksperto. Wa na kuy igong oras sa mga katropa sa programang X-Rated. Ugma po hoy na magdungganay na punta. Kauban na nga to ang mga storya sa kinabuhi. Friday, Monday, ugma di. Ay, grabe na ang pagkapaspas sa panahon. Oy! Sa mga nahigugma din ha. Kahigugma lang. Ayaw kalimot, binli ang imong kaugalingon. Una akong giingon balik-balik, love yourself more than anyone. Walay daota ni Ana, tungod kay kung may mawala man, kay baw kang dili kakakulangan. Dili ni mo question nun ang pagkawa sa usa ka tao. Tungod kay baw kang, aduna kay sobrang gugma di asimong kasing-kasing. Muna giyong nga, you won't be able to give if you don't have. Wa kay gugma unsa may ihatag nimo. Wa kay gugma naghihatag pagid nimo, wa nay nabili nimo. Pero balikon ako, walay daotan nga mahigugma. Normal lang mahigugma. Kay tao ra man ta. Isa man sa ato ang mga responsibilidad diri sa kalibutan. Go to the world and multiply. But of course, with passion, with love, with genuine intention. Anyway, wala ko igong oras, alas 2:49 na sa kahaponon. Mubihan ako, and of course, mupuli na ang programang Asintado. Of course, open na ito ang anchor man, taod-taod. Ito mga programa, taod-taod, atong sad-sad sa katropa, kauban si...

0: kauban si katropang Reggie Magdadaro, iti na address si katropang attorney Paul Gino Lopez. Oga nga to ang programa o niya, paabotag inyong hantod alas 11 ang programang X Saro. Kanang kalimot ko sa pangalan. Uy, patay sa gabi eh. Kauban si katropang Cinderella. Ang Disney Princess. Partner sa Pigas Lawak, katropang Doc JJ, and of course, ang ato mga kaubanan sa istasyon sa XFM Cebu. O sa ato ang station manager John Lim and Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mathematics, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: 95.9 Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Herbal Soap.

May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

X FM.

0: kuti nga panit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. X FM.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako di ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santon Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
5: XFM.
7: Exciting.
0: XFM.

0: Plus
1: ako Daisy Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Send money abroad, quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
6: XFM.
5: Ka-exciting, oy!
2: X

0: FM.
1: Exciting!
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide!
4: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
5: Dexter by 33 anyos, taga-Mako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: may mga bana? Nga bisag bag-ura lang ang nagang ilang asawa? Mga mang na! Exciting, Col? Exciting!
1: XFM.
0: Ka-exciting, oy?
2: XFM.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Sundown Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: may vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinuto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teko.

0: FM.
1: Exciting!
2: Sa ako si Roy, o sa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama o Santo Plus Gold 3 times a day.

0: ang imong adlaw o dili ka makainom o kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
2: Japan?
3: Oo. Oh, Dugay ko sa Japan. Daghan kog nauyab nga Haponesa. Wapo gugo sa unang panahon.
2: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
3: Kukara.
2: Ah, kanang lubi.
3: Kagura.
2: Kanang cute.
3: Aw, oh, akura.
4: Exciting! X FM.

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Atako, iskun pa.
3: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama mo?
2: Opo, papa. Putang mamisa.
3: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, pwede na siya. Hala, hibot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Kanya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: It's 6 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join oras natin sa efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba? Nasa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: na uyab na buutan, kung daghan sad batasang tinaguan.
1: Aw.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: FM.
1: X FM.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal

0: Pagkapsul, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus, Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. I kinda
3: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang imong prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4.

0: ang kita ay mga idol.
1: Si ano si Iggy?
0: Ano si Washinigger?
1: Ano si Snigger?
0: Iggy, on sa spelling daw, be.
1: Ay, kwanti.

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya, sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masugatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, ining Vision X Plus Capsule kay masi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka to

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Uy! Wake up!
8: Hala, tapa dito ang kwarto?
7: Gani, no?
8: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Humagdaman ko. Mananday rabak ko.
7: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko... Mangumot, baya og itlog.
9: It's starting!
10: 95.9 XFM Jensen.
11: XFM.
9: Exciting!
12: The best songs on the radio. This

0: solusyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk Na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide!
1: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, mas pinatibay!
2: Texted by 33 anyos taga Marco Deng. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba halos maglisod na gani kong tumarog tambal moto ning dangop ko sa Santon Plus Gold maayog din akong pamati na karun wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya, makakaon na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold. Ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: This is the Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Tagna.
8: Kanang
7: termina ka turbo.
8: Ikaw lagi ni kumpare.

0: usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: MWC Graphics Davao.
1: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili inagamit.
4: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Sa mga mag-duty palang padulong, sa mga padulong palang matulog, uy, nanghimasa na ang baby. Kabango-bango man yan, uy! Bango-bango man kaayo, oy. Ma-RT-RT man yan sa Cinderella. Oy, bito, ay humot kaayo ang BBI. Ay, nagsabon na di ay. Nakakuan na gidi ay. Naka-discover na gidi ay ka nga. Humot kaayo nga to ang Santon Plus Herbal Soap. Ay, nako. Oy, sa mga bahog ilok din ha. Aha, bago mo matulog, tarong-tarong nga sa gina inyong mga desisyon sa kinabuhi. Kinahanglan na inyo ha sa ginang solusyonan. Kay lisod na o ganang hangtod sa hangtod. Ingon, ana nga to ang mga baho, B. Ayaw kalimot. Naakit ay solusyon sa baho sa inyong mga kilikili. O gamit mo og Santon Plus Herbal Soap. Nako, available na kini siya sa mga suking butika nationwide. Nindot kayo niya siya bigay na ano siya yung mangosteen. Ang kaning mangosteen, it has an antibacterial effect. Mutabang kini siya nga maalibyuhan ang tanang klaseng baho sa kalawasan. Pwera lang sa... ang mga baho-baho sa kalawasan. Og, karang kung naakay mga pimples din ha, o mawala gina yung mga pimples sungod kay tabangan niya nga matabangan ka niya nga mawala tong mga tagaw sa imuhang pamanit. Mga skin allergies na ito din haa nga din agad matabang-tabang o ganang tawas-tawas. Ay nako, bigamitin gina siya sa ito ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit sa mga soaking butika nationwide. Pwede usab mapalit sa ito ang Yes to Health Clinics o pwede i-order through Shopee, Lazada, and TikTok. Karong gabi una. Padayon kita sa tuang mga... Ahon to kong partner, oy. Magpadayon ta sa mga chismis sa kinabuhi, ha? O daghan na kayong mga ganap karong panahuna o mga gapang kahitabo na wa na itong masabti. Unya ato na siyang sabton. Atong paninggamutan ng atong himay-himay yun. Atong ukay-ukay yun. Mag-chismis kita karong gabi una para po sa taang Sir BB question for tonight. Hanuwit! Yeah! Char lang. Atong Sir BB question, hatod ka nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag po gasolina nga di kalidad o bang international ang brand, pili ang magpagasolina po sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Diri sa Bukidnon, nakita yung branches sa Maramag, Valencia, and diri sa Malaybalay. Kundi kaning atbang sa Polymedic, ang isa is kanang atbang sa City Hall. Hala! Dili ni mo ako Sir BB question BB Jow. Namurag na mali kagoy. Sige, I'll give you time. Sige. Nag-gramming manggod mayroong gabi una. Kina, the B, silipin natin V. Nandali lang ha. Gusto mo kanta sa kudaan? Mingaw na mo sa kong kanta. Asa gito itong text line gali? Analimod ko ba sa bago na itong text line ha? Mo ba ni Baby Jow? Kini 0945. Oh, sa mga gusto ko makaubang kanong gabi una ha? Bago na ang atong text line. 0945-443-5869. Once again, ladies and gentlemen, ang ato ang Sir BB question. 0945-443-5869. Ang atong Sir BB question for tonight, what if daw pagmata nimo nibalik ka sa nakaraan? If only I could turn back time. Kung mabalik man ako ang panahon o sa kasakaling pagdulog nako o niyang kagabion, pagmata nako sa buntag, nibalik ko sa nakaraan. Ibalik na ko itong panahon na walay cellphone. Ayun lang, Cinderella Lion, mga kagbutasan. Gusto na ko to ibalik nga naman. Kaya katong nga time, mas ako ang iyahang priority. Diba karon, sige niyang cellphone, wala na siya panahon sa imuha. Sige na siya guri-guri. Oh, wala na siya panahon sa imuha. Mas dako ang iyang time sa cellphone. Hindi ko sinasabi ni si Celos ako. Tiguwang naman ka Cinderella. Di na kalapat mag-ingon-ana. Pero bitaw, if mabalik man ako ang panahon, katugid ang gusto na ako, katong wala pa yung cellphone, katong mga panahon na ang problema na ako kay ang sakit lang sa akong tuhod kay nadagma ko. No? Wala pa ko laing ginahuna-huna nga mga problema. O ang problema lang yun na ako kay ang sudan sa buntag. Kay mo eskwela ko. Ang akong ginahuna-huna lang yun nga problema. Ang akong grado. Kibasig mabagsak. Ha? Ito, uy, katong mga panahuna, no? Katong, I think, mga around 9, mga batang 90s, manggod me. Naghangay kong mga gusto ibalik atong panahuna. Pero kung mabalik man ako ang panahon, ugma sa pagmata na ako, dili ko gusto mabalik sa iya. At ngayon, dili lang, past lang, tulog ko balik, ha? Ay, sa inyong komento karong gabi una, 0945-443-5869. O pwede asab ka mo mag-react sa itong official Facebook pages. Live na live kita karon ha? 101.7 XFM Bukidnon. Tapos live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And then sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Pagaw lagi ka! Sorry na. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebu guy, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usab kita sa radio station sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po kay oy Mommy Jacqueline Labis diha sa Hong Kong, me. Thank you! May gabi, Amy. See you puhon-puhon and Chica with you puhon-puhon. We're so busy, good mommy, ay. Labi na karon, mommy. Pag-uli na ako sa balay, imbis nga family time, daghan na kayo ko ginaasikaso, mami. Huh? Papel. Test paper. No? Pinasok mo yan, day. Labanan mo yan. Pero bitaw, me, I'm happy with the current situations that I have. Thank you, kayo, me, sa always nga pag-guide. And of course, kay Ma'am Josefina Tinambunan, may gabi po sa mga taga-Bugaon, Lantapan, may gabi iya sa Tinambunan family. Ako ang Manghod, Eljane Adaya, og Salamok, na naglupad-lupad. May gabi Kamok ka. Nalapod ka ha? Duty-duty na po ka din he. Hindi magkuan-kuan lamok ha? Samok yun yung lamok. Iba na pa man tayo lamok diri. Mingaw na ko ato nga ko. Ah, more like gini, oh. I miss this, ano, song. Basing gusto niya kantahan na to siya. Yeah. Yeah. Lamok. Ah. Lamok. Lamok.

0: namatay. Sorry lang mo. Uy, na... Napisat na ako siya. Wala, kaluwi sa lamok. Napabait na siya, estudyante ay. Nakuha na ko ang lamok, guys. Guys. Sorry, mok. Samok, mangod ka, mok. Bisayaw po kag-apil, mok.
1: Baka ko, yape.
0: Nadugmok na noon siya. Na, awa, mok. Samok, mangod ka, mok. Uy, tanawa, bito, mok. Ay, nako. Hello, Kang Fernand Valdez Felicilda. God will not delay in punishing these evil people. He will punish them completely. Sige, we know for sure. One of these days, itong mga tao nga nagkuan sa tuan. Oo. May gabi kang Uncle Dars, all the way from Hinatuan, Surigao del Sur.
2: Thank you!
0: Si Jansen Amod, may gabi po. I'm watching from Sigaboy, Governor Honoroso, Davao Oriental.
2: Thank you!
0: Lamat much, lamat, lamat much. Si Sal Villanueva, may gabi kang Clara Luz Villaflor, may gabi po. Junlin Ranz, may gabi o Pods. May gabi din ha, Pods kang Dongski, KBMN Romero. May gabi Pods all the way from North Korea. I hope you're doing well. May gabi di ha, si Sam Villanueva at si Clara Luz Villaflor. May gabi ininyong tanan. Salamat kasi yung pagsilip sa Facebook Live. Paliwag ko pa-follow, pa-like, o pa-share ha. Mm-hmm. I think star giver ni si Sam. Oh, star sender. May gabi si Sam Villanueva. But anyway, sa mga mag-partner, karon murag inyuhag yun yung momentum. Kaya nga naman, grabe katugnaw sa gawas. Ha? Tagaigin na ninyong panahon, inyong kaugalingon din ha. Tagain na ninyo og kanang time ang inyong mga asawag, inyong mga bana. Kay pagka na ganin mag-overthink, impastang tanan. Madamay na sa midiri. Ha? Pero B, kapag kapampaligon po sa relasyon ng atong istoryahan, walay lumay, walay mga gayuma ang sikreto, anak B. Kaya basig maingon mo nga, ah, maoragin siguro ni ang tambal, ang nga para magdugay ang mong relasyon sa kong BB Labs. Kinahanglan nga magamit ko o gayuma, wala tay ingon ana beha. Simple lang yun ang sikreto po kapag ka gusto ni mga long-lasting ang imuhang relasyon sa imong partner. Kinahanglan number one, honest ka. No? Number two, kinahanglan transparent ka sa tanan. Kinahanglan nga loyal ka sa imong partner. Ayaw yung lingi sa lain nga muagi din ha, sa lain nga gug abs. Di ka pwede mo appreciate, ana. Ha? O kung ikaw o sa kalalaki, di ka pwede nga mo ingon. Ay, puti man kayo siya o ganang kung ano eh. Oo, sexy ka, Azu. Dili pwede ingon, ana, ha? Looks a very bad ka, Azu. Dili na siya buhaton, bitobi, ha? Dili na siya pwede kaya makatanggal na siya sa, makabutang, makahatag na siya o insecurity sa inyong partner. At the same time, mawala ang iyang confidence. Pag abot sa satisfaction, dili pwede nga balibaran ng imong partner, kay once again, mag-overthink yan. Sikreto na lang nato na ha, pero ang tinuod na sikreto po, pampadugang sa kusog ang atong Turbo Man Enhancer. Kung ikaw healthy ang imong lifestyle o kung ikaw nagainom og Turbo Man Enhancer, mababae ka man or malaki ka man, nindot kayo na siyang effect sa imong tungod guy. Duha or tulo ka adlaw nga basko gid kaayo ka. Duha or tulo ka adlaw nga ganado gid kaayo ka. Duha or tulo ka adlaw nga dili ka magluya. Nindot jud ang epekto ani sa imo. Ayog ka bala ka di maglabad imo ang ulo ani ha? Because again, healthy po ang atong Turbo Man Enhancer. And also, we are FDA approved and we are halal certified. Sa mga gusto mo sulay po sa Turbo Man Enhancer, available na usab ka na. Diri sa ito ang istasyon sa XFM Bukidnon. Aniya kami nahimutang sa may second floor, Tala Tala Building, Carbajal Street, Malaybalay City.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong chicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di dyan dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirog sa'yo. Aron maka...

0: diri. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ga Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C o Santon Obimix. Kaya ako, sa una na mandugay na to, na ako'y pian ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako inom ang Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tiko ana. Sa isa lang, ganito. Sa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tapilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Bundak ulan! Ayun, lagi pagkanta ha si Cinderella kaya mabundak yung ulan. Ito ay balik kita sa taong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatod usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic sa mga nakay din ha or sa mga buntis. Nakubi, kung gusto ninyo nga free ang inyong check-up o wala mo'y bayaran sa inyong pagpanganak, kinahanglan, bisitahon ni mo sa Dayon. Like, karon Dayon siguro, abri man karon o. 24/7 na sila abri. Ang atong Mommy's Child Maternity Clinic. Ilabi na kung ikaw o sa taga Malaybalay, pwede ni mo silang bisitahon sa Barangay Size. Kilid lamang po sa Arby's Bake Shop and Desk Marketing at Bang sa Terminal Pakanayan. Or pwede usab nimo silang bisitahon sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up, libre po ang manganak, libre po ang pedya ni baby bago mumuuli, libre usab ang inyong family planning counseling, libre ang PhilHealth assessment, libre ang tambal, libre ang imong accommodation, and libre pa gyud ang newborn screening. Dapat po magpa-assess gito sa PhilHealth, daan pod ha. Kunya dapat pod nga kanang regular gita or consistent gita nga naghatag sa to ang monthly contribution sa PhilHealth. Ang atong oras nahurot na. Wa na tay oras duha. Sar. Pero bitaw ha. Atong balikan nga to ang Sir BB question karong gabi una. What if daw pagmata ni mo sa buntag nibalik ka sa nakaraan? Kung pwede lang no. Basta kung ako kung pwede lang, daghan kay kog mga gusto bitong ibalik po sa kong kinabuhi noon na ika. Gusto gina akong i-correct tong mga panahon na grabe ang ako ang pagkakamali sa kong kinabuhi. No? Gusto gina akong ibalik tong panahon nga masakitan lang ko pag madagma ko nga sakit akong tuhod, sakit akong siko, pero dili na ako ang dughan ang masakitan. Sam Villanueva, may gabi si Winston Villanueva, may gabi po all the way from XFM Kabanlakan. Thank you. Oy, salamat. Asa gini Kabanlakan? Kotabato ba ni? O Kotabato, di ko sure ha, pero kung asa man ni siya, Sir Winston Villanueva, dagang salamat na sa imo ha. Hi po, can G pass? Maayong gabi eh. Uy, friend, Nicola Nitan Salvador. Thank you! May gabi din ha, si mo si Marce, magali may gabi eh. O sab, salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Tsadaha ba ni Mugtingog, bibi? Bundak ko ng ulan. Sama ka naman? Minsan lang akong kumanta eh. Diba? Dili lagi hapon halata nga pagaw-pagaw ang VV. Si Jason di ni from Cebu. Request kog song Imagination by Shawn Mendes. Gusto na ako ibalik ma'am, katong tuhod lang ang masakitan. Bitaw, tinuod na no. Kaya kung tuhod lang ang masakitan, oh Kabanlakan City, kung tuhod lang ang masakitan, pwede man tambalan. Pero kung dugahan gani ang masakitan, it takes it a million years. Ayha ta maulian. Ano bitaw na no? Kung tuhod bitaw ang magasgas no kay okay lang, pero dugahan gani ang masakitan murag wala man unta siya physical nga sakit, wala man ta siya physical nga kanang bruises, pero nganong sakit? Nganong kanang pagmasakitan ka sa imong dugahan no kay kanang murag di ka katulog, gapitik-pitik. Amot bitaw ay, Kabanlakan City, Negros Occidental. Thank you! Sorry na, Winston. Salamat kayo, ha? Dili ko familiar gid sa lugar, Manggod, labi na sa Cebu. One time na dyan ko, that was last year? Last year. I forgot. Mag last year at ako nakadtog Cebu. O niya, nakitaan ako sa Atbang ang Negros. Gusto ka na ko, suru yun bitaw, ang tibuok Pilipinas ay, kurata rin wa. Saon na lang ni. Hi, Mangibi, karon pa ko, mag-text na usap naman ang number ninyo sa drama. Nausap na bito ang number na to kay na-deactivate manggudto tungod kay wala na mo na-loadan. Saka busy sa amo ang life. May gabi kang Armand ng Bohol. Kung pwede lang ibalik, sindi ang akwadyong sulito nung i-enjoy ang kalipay o dili problema. Ang una-unaon, permi o asa tamaha kita o kwarta, correct? ko mabash. Balik na lang ko ang panahon. Dili ko magsige og shopping. Di ko magsige og order og parcel. Kung mabalik lang ang panahon. Pero, tanang mga pagkakamali na pag-parcel. Kung mabalik lang ang panahon. Pero, tanang mga pagkakamali na to sa kinabuhi. Like mga, syempre, niagi namang yun na. Those will

i mahayan, dili lang ko magsabat. Pero sa on taman nga ni agi manggen siya sa tuwang live. Nagpadungog-dungog. Ya, sa on taman nga ni agi manggyod. Maskin pa siguro og wala na to siya happy ta sa panahon nga gipara kaniya. Pero naa manggyod siya o ni angkas sa imuha. So ni agi na. Ay na lang. Oh, mga pagsuway bitaw sa kinabuhi, no? Say, questionably, gid pud ka ayo ba? Pero bitaw, biatang ininyo niya taod-taod ang ato ang putahe confession. Dili kina siya live, tungod kay every other day po tayo nag-live sa live sa kanan to ang putahe confession. Pero kapag ka naa si Double B live, gid na. Since wala man si Double B karon, I think busy kay si Double B sa iyang mga panginabuhian. Very busy gid kanya mo ang supervisor gyud on. Putahe confession niya taod-taod, rated SPG po ang programa. Big ipaloyohan usab sa Turbo Man Enhancer ug andam nang imuhang kape mo plaster na ta dapat, no? Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix atong makauban unya taod-taod samtang nagigup-higup kasi mong Santon Gold Coffee Mix. Maminaw kita sa tuang putahe confession unya taod-taod na usa na pud ka istorya sa BB ang atong tagaan og pagtagad. Again ang ato ang bagong hotline number 0945-443-5869. Usabin mo daw. Usabin natin ha. 0945-443-5869. What if pagmata nimo nibalikas na karaan? Kung pwede lang. Pwede lang. No? Daghan po mas daghan po siguro tag ma-correct ng mga ku ano. Limbawa lang pagmata na ko ugma. Ang una na kong nabalikan kay katong panahon na wala pa ko nasakiti. Katong panahon na wala pa'y kami, no? O niya, pagpanguyab niya, kay di nagid ko mupansin. Char! Ha? Anaon, gidayon na ako, like, pagkuan pa lang, pagpanguyab pa lang niya, kay di na judayon ko mupansin. Pero I'm sure, kung mabalik po niya ang panahon, ginasumpa po ko niya. Nga dili ko niya mailhan sa iyang life. Ni. Parehas may bitter. Pero wala na ha, bitabi, joke-joke lang ako ha, wala na, dili na na-part sa kuang kuan. Kung naman yung mabalik sa kuang panahon, dili na siya na to i-appeal kay part mangin na siya sa to ang past. But it doesn't mean na, porkit atong gihisgutan, bitter na agad, wala na agad naka-move on, basig mag-assume na po ng uban diha. Hindi po kami ganun, no? Wala pong bitter moment sa amuan na humanami-ana nga mga nga mga panahon nga mabitter. Nabitter man ta sa una pero humanagitaana, no? We are now on the stage of maturity. Ala, sorry. Sige. Pero bitabiha, atangin ninyo unya taod-taod ato ang putahe confession sa to ang programang XFM. Putahe sa gabi and of course unya taod-taod ang ato ang putahe scrambled eggs. Ang ato ang jackpot prize, it's now 110 pesos. Grabe no, inyong buhaton ng simple lang gid ka IB. Tanawon ninyo ang ato ang Facebook Live, aduna yung mga itlog diha. Mga itlog din ha ang atong ipatujok-tujok. Atong pambuak-buakon o tanaw na to ang sulod. Atong i-reveal ang answer. I-reveal ang answer niya taod-taod. O na kay chance ang makadaog. Sa to ang papremyong pa-Gcash. Napadyod ay ko yung tagaanan o Gcash sa kalimut. Sige ko, sorry na. Ako na galing kuhaon karon. Sige na. Okay, nabisig ang inyuhang inahan, amahan. Busy galing tanan. Sorry na gid kaayo ha. Mga ikog pasaylo sa imo ha, Ariel. Ako na gid na siyang isan o niya taod-taod. Sorry ha, akong tingog ha. Sorry na. Maulian ako ani pa makapahuway na ko this weekend. Anyway, B, balik kita paguman sa mga pipila ka pahinom dom. Ayaw maghawa ang inyong Disney Princess Bisaya version mo balik unya taod-taod para sa toang programang Putahe Confession sa XFM Network Philippines. Magdung putahe sa gabi.

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro. Sa kong likot. Matanungog mo ako kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Ang usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Oil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, mata. Magsilip, pangatol niya kumata. Mata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, mata. Manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. saka ako makakita og kasaligan nga gasolinahan.
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, egg!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinoam!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sen?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang nga makapagawa sa imong mga gipang bati, sa imong mga kasakit, sa imong mga hinanakit. Parehar man di ito, no? Ay, nako. Tanani mong gusto ipampagawas bi, could be malipay ka, could be nasad ka, or anything na gusto ni mong ipapagawas din ha. Pwede ragid ka, ay wala ko'y makaon ha, wala ko nadala. Kamu ka nagsaba. Nalimot ko kayo, dribi at agayinan. Pero bitaw, kung naa kayo mga gusto yung pampagawas din ha, abri po ang ito ang linya, 09-45-443-5869. O pwede po ikaw nga mag-message ako sa itong official Facebook page. I-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. Ayoko mo padayon sa unahan once again. Akong iingon sa inyo hagyod nga ito ang Putahe Confession. O sa ka-rated SPG. Hangyo jud ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kung naay mga anak ninyo nga naguyog sa inyo nga maminaw po sa toang programa, hangyo ko nga kamunalay guide kay wala ko din ha para isa-isahon sa ilaha kung unsa ang pasabot sa itong mga ginapang-istorya karong gabi una. Once again, our rated SPG program welcomes you. Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Agon!
1: Sexual. Horror.
5: Hello. Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Itago ko sa ngalang Cherise. 27 anyos. Akong aminon sa imo, Cinderella. Klingi ko pag-abot sa lalaki. Pero sa ko ang mga boyfriend lang. Kaso lang, Cinderella, lahi gining akong laki nga nailhan karon. Giagi ko niya sa iyang kagwapo, sa iyang kamacho. Katong iha kong gipunguyaban, Cinderella, niingon gid siya sa kuwa nga lahi gid daw kuno siya nga pagkalalaki. Ang gusto niya, Cinderella, maskin panggapanguyab pa lang siya, naanay mahitabo sa amua. Para mabalaan daw niya, Cinderella, kung compatible ming duha. Gusto gid niya may tabo, Cinderella, ay hanako siya sugton. Kinahanglan daw na'y mahitabo usa sa amua. Kay gusto daw niyang makita kung malipayon ba daw mi, o kung maingon ba daw niya compatible mi sa usag-usa. O kung mauhon man, maging kami na dayon. Lahi gid siya, manguyab, Cinderella, lahi ang iyahang pamaagi. Dili pud siya anang tipo nga, "Will you be my girlfriend?" Dili gid siya ingon ana, Cinderella. O siyempre, Cinderella, wa ko magdugay-dugay. Ni oo ko siyang giingon, o siyang gihangyo sa kuwa. After nga nay nahitabo sa amua kaduha, ingon niya nga na-assess na daw ko niya. O dapat daw nga magdesisyon ko kung yes or no, kaya para makamove on na daw kuno siya, kung dili daw kuno kumusugot sa iya. Siyempre, Cinderella, dili ko choosing nga pagkatao. Gihatag na ako ang tanan niyang gusto. Kung nakita gina ko, Cinderella, nga compatible gud mi sa usag-usa. After na ako nga mag-yes sa iya ha, wala na i-adlaw nga dili mi nagakita. Pero mintig yun, Cinderella, nga na ay mahitabo sa amua. Sa sulod sa tulo ka bulan, grabe na mo ka malipayon, Cinderella. Kana mo ramid bag-ong gikasal. Kaya lang, Cinderella, after tulo ka bulan, nagbag-o siya. Natingala ko nga luya siya permanente. Kapag na yung nagkahitabo sa amua, murag wala siya siyang panghuna-huna. Sa dihang, Cinderella, murag di na may compatible sa usag-usa. Cinderella, wala ko kapugong. Ako siyang istorya. Nangutan ako kung unsay nahitabo sa amo ang duha. Natingala ko anong dili na mi okay. Karong pa, Cinderella, nga in love na kay ko si iya ha. Iyang giamin sa ko ah. Nadiligid daw po niya love. Narealize daw niya nga ah. Diligid daw kuno ako ang naasa iyang kasing-kasing. Lahi daw kuno ko sa mga babae nga iyang nailhan sa unang panahon. Naan daw siya, Cinderella, nga naalang daw kahitabo. Walay commitments, walay yes, walay sila, pero malipayon sila. Sa kuwa daw, Cinderella, sukad nga nag-yes daw ko sa iya, sukad nga ako daw siyang gisugot. Nawadaan daw kuno siya og gana sa kuwa. Tingala jud ko, Cinderella, nganong karon gabaliktad na siya. Giamin ako sa iya, Cinderella, nga klingi ko. Pero sa iyahan na karon, iya pong giingon sa ko ang lahi siya manguyab, lahi ang iyang pamamaraan. Pero Cinderella, siya ang naay gusto sa ingon ana, ug dili ako. Ang gusto na ako, Cinderella, isip usa ka babae, kanang ginapanguyaban ko. Pero akong pangutana sa kong kaugalingon, nahangtod karon, Cinderella, di na ako matubag-tubag kung nga anong nibigay ko sa iya. Nga anong ihatag na ako akong pagkatao sa iya, ha? Sa usa ka tao nga di ka balo mag-value sa kong pagkababae. Karon, Cinderella, nga nakuha na niya ang iyahang gusto.
Wala man ito ko'y pagmahay ba? Sakit lang. Kaysa panahon na love na kay nako siya, ay hap pa siya ni hawa sa kong kinabuhi. Cinderella, unsay angay na akong buhaton. Sa karoon, down kaayo ko. Wala ko kabaloon sa akong pag-move on. Iingon man ninyo sa kuwa nga dili siya worth it na pagkalalaki. Pero dili ninyo hawak ang akong kasing-kasing. Nakagusto gid ko sa iyaha. O gimahal gid na ako siya. Sa karoon, Cinderella, pila na ko kaadlaw nga walay tarong kahaon. Nag-chat ko sa iyaha, nag-tawag ko, nag-text ko. Dili ko ginapansin, Cinderella. Gakasakitan ko. Gakasakitan ko sa gakahitabo. Gusto na akong ibalik ang kami. Gusto na akong ibalik ang adlaw nga wala ko nag-yes sa iyaha. Kung asa nindot pa kayang among panag-uban. Gusto na akong ibalik ang panahon, Cinderella. Natamis pa kayong iyahang mga smiles nga doon sa kuha. Apan murag ulahin na ang tanan. Para sa Putahe Confession, Cherries.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Didigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay

0: akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-premium D3 jud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
6: Dong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahorot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: kita sa itong programang Putahe Confession. Dari gihapon sa ito ang istasyon XFM Network Philippines para po sa Putahe sa Gabi. Before kita nga muhatag sa ito ang mga sa tawag na tamvag. Sa ito ang letter sender for tonight. Magdula o sa kita. Ante pa sa ha. Mo ba ni? Lagi mo, lagi ni. Sige, ato sa ni ikuan. Ato sa ni padulao na itong mga bibi din ni Akarumbi. Yan! Welcome sa to ang Putahe Scrambled Egg for tonight. Scrambled eggs. There's a lot of eggs. O kung naamo sa Facebook Live karon B, dako kayong chance nga ikaw ang makadaog sa to ang papremyo. GCash worth of 110 pesos. Brought to you by Cinderella and Devil V. Kami ang muraraghatag ani og partial and unofficial charos. Inyong buhaton lang gid bi kung naa mo karon sa mga Facebook Live inyo ang tagnaan kung unsa ang naa karon sa screen, scrambled eggs, letters and numbers and letters. Na letters lang gid ni siya. Scrambled na siya bi inyo lang yung tagnaan kung unsa ang nakasulat din ha. O kung ikaw ang makadaog, instant 110 pesos po ang mapapas sa iyo. Yon. Awa, sige, i-scramble daw, baby Jow. Sige. Tadam, tadam, tadam, tadam. I-scrambled egg. Ano, B? Oh, na-scrambled na gida siya. Oh, B, tagnain na ninyo, B, naaragin sa screen, ha? Ikaw na ibahala mo, tagnaan na. Ito sa'yo naman ka, adyoy. Hindi ko maghatag o glue, ha? Hindi ko maghatag o glue. Kamu na ibahala, ano, oh. Wow, ayan na pala, B, eh. Karagi, scrambled na. Scrambled na, scrambled na, scrambled na. Naka-scrambled egg na, oh. Eggs. Kadaghan mo na silang eggs. Sabi ka, oh, Cinderella, oh. Kadaghan kayo ni. Oh, kung ikaw, adunay idea kung unsa ang naasa to ang screen ng mga scrambled eggs, i-message ko sa 0945-443-5869 or pwede ka nga mag-comment ka sa to ang live sa Putahe sa Gabi. Ako na lang tanggalon? Tanggalon na? Oh. Ang gano'n lang siguro, Bibi Jow. Unya, basta kaya i-screenshot na lang na ninyo. No, unya, paghuman o matagdaan ninyo, aw, kamuna. Or i-keep na lang sa siguro na diya, Bibi Jow. No, kamuna itagdaan ni Biha. Ayaw lang, i-remove na lang. I-remove na lang. Sige. Atong buli ka na nga ang letter sender for tonight. Ang pangalan niya, Charisse. Si Charisse. Nanaunta ni siya yung uyab, oh. Malipayo naunta kayo siya. Unfortunately, ang naitabo, nagsawa ang lalaki siya, ha. Oo, kaya iyan ang manggihatag ang tanan-tanan. Nagpa-overused naman siya. Gihatag niya ang tanan-tanan karon kay nakuha naman sa laki ang iyahang gusto. Gibiyaan na siya, naluya na siya. Og daghan na kayo siya grason against siya, ha. Muna, binga, ang tama gid nga panahon nga imong ihatag ang tanan-tanan sa imuhang partner is kapag ka humanamog kasal. It doesn't mean to say nga, ay, kinahanglan gid nimo ihatag sa kuha before na maging kita. Kaya para makita na ako, ma-validate na ako kung bagay ba ta sa usag-usa. Ado na ba kita spark? Ado na ba kita chemistry? Oh, sure. Chemistry. Nahira gid mama, ha? Depende na sa inyo, ha. Basta ako, ang i-advise gid sa inyo, ha. Dapat gid i-surrender na ninyo kapag kamo kasal na. Kana na lang, anak na lang. Pero kay ulahi naman ang hitabo, awa na gid tay mahimo ani. Hi, may gabi ipo kang Glenn Tumakin all the way from Cordova, Cebu. Thank you. Salamat kaayo gid sa imong pagsilip sa Facebook Live. Hi, usab. Mangita dari og single mom kanang bisag isa lang anak, byudo ko madam, edad 30 to 50 anyos. O ang age nako, mo niya akong cellphone number, ayaw lang i-mention akong name and CP number, nabuang na no. Sana man ay. Nangita ka og text mate, nangita ka og kanang single mom, yung karon nimo pa nang simong number noon sa mani. Unsa man nato ni? Paminawon ko nimo kon ikaw ang angkor kay malingaw ko sa imo madam. Madam, kortahan ta? Nagmadaman. Ang tambag na ako kang Charisse, mangita siya og buutan o niya, mag-ampo siya. O, lagi. Always gina siya nga mag-ampo na lang gid for me, ha? O, diba? usahay mang God kada magsigitag ampo ba ang mga ginaampo nato is dili para sa tuong kaugalingon. Diba? Sometimes it's for the like for the interest na lang jud. Lisod kay nang ingon ana. Ako maingon ana ang sender depende na niya kay love mang kaayo na niya ng boy tungod ay sabi ako ipaduol. Sa ha ay nagbo-vibrate kasi eh may tumatahog kasi eh. Tujok ni Ron. Ako maingon anang sender depende na niya kay love man ka niya ng boy tungod kay gihatag naman nimo ang tanan sa iya ha. Makaya nimo na inyohang sitwasyon aw padayon lang. Pero huna-huna ka ng inyong sitwasyon, wala na jud kay kalipay kay ang boy. Maklaro ka ayo nga nasumhan na sa imo or nakakita na og laing babayi. Dali ra na makita kay sa ingon pa nimo guwapo og tsada og lawas, daghan jud bai magpailad ana. Maong pag-andam na lang daan ala means oh nakaayo na ihang style. Diba? O, paingon-ingon pa nga di mo compatible kay nakuha naman niya iyang gusto. Ikaw pod, unsa pod, nakauni mo nga nisugot man said ka nga magpanguyab pa man taon. Oy, pero saon kay human naman, iampo na lang yun sa Ginoo ang tanan. Mga po lagi, saya lagi ka nang uban po dito sa mga kababaihan pag makita ganig, macho, guwapo, oh, dagog kay abs, pila ka buo kang abs. May ilad dayon, madala dayon, oh, wata kabalo sa what's inside. Diba? Di lagi magpa-uto-uto dayon. No? Kinahanglan gud pud bitaw binga malalaki ka man or mababae ka dapat na agad pud tay self worth dapat nga ato gyud tagaan og kanang bili ang atong kaugalingon dili kay porket a nailad na ka sa outside na kanang external ha huh? Usahay man gud pud kay moingon man ta nga ay kani sud dun gud ni gwapo ni panagsarabet ta kitag ingani ayo lang. Maghatag mo glue para sa mga texters lang na dili ka view sa screen. Hihi. Bito po, no? Dili na ako mahatag ang clue, pero anything that you could think of. So, itong programa lang daan na, nadyog kay daan clue. Oh, ikaw na bahala din ha. Pagbuhi di ha agun sa may gusto ni mga itag na, kay basin ikaw di ay ang makadaog. O, basta kay, let's take a look. Pila ni ka letters. Ang basta naghani. Ihatag lang akong number, Madam B. Ani ko basi magmahay-mahay bitaw oi. Oh, nangita siya og kwan ha, nangita siya og kaning ka-textmate daw. Nangita daw ni siya og kanang biodo ko. O so babae ang iyang gipangita B. Ang iyang number kay 0927 874-0813. Tumbalikon ha. 0927-874-0813. Nangita siya og babae nga pwede ninyo pwede niyang makauban sa iyang kinabuhi. 30 to 50 years old. Ang pangunta na din niya, budawat baka og single mom. Oh! Kaya kasagaran sa itong mga texters niya, mga single mom, baya in tao ni, ang pinganan baya in tao ni ay, okay, mga sensitive, kinig mga kasing-kasing, yung imuhang binuangan. O, dapat na ay ha ka musulod sa inga na nga sitwasyon, kinahalan dawat o sa nimo kung unsay naa sa iya ha o unsay wala sa iya ha. Mag-entertain tag tawag? Pwede, o, tawag mo. 0945-443-5869. Okay ra, madam. Okay na? Ay, okay na daw ang single mom, bebe. Pwede na daw single mom. Pwede na mong mag-text sa iya ha. Akong balikon yung number ha. 0927-874-0813. Okay na. Sakto. Sakto na bibi ma ODM mo ragid na oh. Arman, salamat kay Arman ha. Kani si Arman bito ng Buhol. Ato nito bagon ha. Hello, maayong gabi ipo.
1: Maayong gabi ibi.
0: Ay, maayong gabi ikinsa ni Palihog.
1: Dito ni Bi sa Karkar.
0: Ay, maayong gabi din ha. Unsa may atong matambag sa tuang letter sender B?
1: Ako lang itambag sa sender B. Walang una sa iyang ibuhat siya. Ang iyang pagkababay iyang ipaubos, ano? Sa una pa lang, kung gihuna-huna pa gina niya, o gili pa ang kagwapo mo iyang gitanaw, walang iya mang gihatag iyang pagkababay sa dili sa tao nga dili pa niya uyab, sa di pa niya kasado.
0: Mauman.
1: Oo. Unang-una, o gina-huna pa lang na niya daan, siya may... sa makadaghan siya alakansi kaya ang laki kung

0: aku laki mengiku. Pero pirarang sa diri magitanan, pero pirarang sa nahuman na. Ang pagmapulan, daghan lang rason. Ang iya tagyod na gibuhat, musugot na isig sa di, galahan na isig sa dili, bata niya giyo naghadag ngayang pagkababae. Wa naman si rason, wa naman si, pero ang laki kung gusto gid niya, dili tumawang rason nga, compatible kung, umana dahil uyab na sila.
1: Bitaw.
0: Dili na mao. Ang iyang ipakubos, ang iyang mga pagkababae, naloy siya sa laki, wala siya maloy siyang kugalingon. Pala, mora na ako ikasulti niya, be, nga, kung nga mo siya ikamahayan karon, awahin na. Kaya iyan ang nahatag tanan sa laki.
1: Salamat kasi.
0: Mora gina, be.
1: Salamat kasi mong tambag, be. I hope nga nakadungog siya sa imong tambag karong gabi una.
0: Oo. Dili kayo sa angay daigon ba, kay iya mong ipakubos na daan.
1: Hindi
0: ko na liyaw. Ya, maro to be. Salamat be.
1: Salamat kayo be, Amping. Good night.
0: Good night pa be. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ito no, tinuod bitaw ay. Pero ulahin na manggid pa bitaw. Ang tanan, nahatag na manggid ni mo. Ang problema lang anag, basig na nagbunga na na. Lagi ka gindi ha. Kinahanglan mo bitan ng dili man sa ingon na against or unsa ba sa pagdown sa uban. Mao gina ang reason nga nung uban na yung mga mabuntis gani nga walay papa ang baby. Kay syempre, kung saan ta man nagkamali man gid ta nya isalig ta sa tao nga abi natug masaligan yan dili man dai masaligan. So wala, di gid ta quits gid ta diha. Ay Diyos ko Lord. Charisse, sa imong sitwasyon karon, ambot lang siguro Charisse ha, naglisod ko agahatag og tambag sa imo kay kung gustohon gud pud nimo nga mag-move on ka. Mag-move on gud ka kay ikaw mangyapon ang alkansi dili man ang laki. Unang-una ang lalaki Charisse naghatag na sa imo ha og red flags. Ibig sabihin dili siya interesado sa imo ha. O sa sulod sa tulo ka bulan gigamit ka lang niya. Giabuso niya ang imuhang paghatag sa iya ha sa tanan-tanan. O niya, ikaw po, ito, sunod-sunuran ka ron kay murag lahi ra gyud. Woman gives ana-ana to gain man's love. Man gives love to gain ana-ana. Mau ba? Ingani ka, Bibi Jow. You're not like this. Ah, sana all. Yung dating yun na Bibi Jow, no? Dapat nga lahi gid ang imo. Kung gusto ka nga musulod sa mga ingon anak, kinahanglan, love gid ni mong imong partner. Kay sagrado gid na sa tinuod lang, bi sagrado gid na nga binuhatan. O, yung mga tambag nato sa mga bibi na nato din ha, ang mga curious na gid ka sa kalibutan karon. Amping-amping ta ha, na delikado gid ba kaayo. Charisse, it's up to you kung magganahan ka nga mag-move on. Ikaw ang pangitag paagi sa imong pag-move on, mag-divert ka sa imong attention. Kung palayon ka nga magukod sa laki nga dili ganahan sa imuha, luoy kay kaday. Ikaw ragyod ang alkansi, ikaw ragyod ang makaluoy, ikaw ragyod ang katawanan. Kay himuon jud kang sumsuman anang lalaki gid nga pareha sa ingon ana. Ayaw ba sihi ang panggawas nga kanang characteristics day, guwapo, macho para makita ka og true love. Ang tinuod na gugma Charisse, wala siya nagabase sa imuhang panagway. Wala siya nagabase kung unsa kadakwa ang imong abs, pila pa na kabukpaks. Wala na nagabase din ha. Ang tinuod na gugma Charisse, kanang ma-feel gid nimo from the bottom of his heart, from her heart, or kanang ma-feel gid nimo ang gugma niya sa imo, pinaagi sa pag-amping niya sa imuha, sa pagmahal niya sa imuha, sa pagrespeto niya sa imuha, whether sa gusto nimo or sa dili. Ikaw na ang pag-analyze na siya, ha? Katugon ako. Siya, ha? Chabito, Charisse. Salamat kasi mong pagsalik sa tuwang programang Putahe Confession. Ugma na pabiatangin ninyo ang ato ang another letter.

0: Ako si Aileen. O sa Kasals Clear Tibok Adlaw nga tindo. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: X FM.
3: Vision Next, daghan na ang natumangan.
4: Ang kaning ako mga mata, sir, naigo ni Oxilhig katong nagdula ni Gagmay Pamisa akong manghod. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko ug no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mooto nangita akong pamaagi ug akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule ug wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kaayong salamat, sir, sa Vision Next Plus.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Siyempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman, na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page ha. At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang doc, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman doc, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan na hindi naagapan or minsan yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan nyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Muntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Siyempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa atin pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga katanungan, just text lang ha, sa atin pong numero. Atin po text line sa 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano, sa pagtatala ano, ng, sa APSA po natin mga kaibigan, na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano. Marami pong mga sakit, isa at pangunahin na diyan doc. Ito pong heart problem ano. At kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano. Ang problema is heart problem mga kaibigan ano. So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba doc nabubuo itong ganitong karamdaman doc?
2: So ang heart problem kasama na yung heart failure, isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo no. Actually sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano. Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin syempre nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin, pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ah, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin yung diastolic yung pangalawang numero. Mm-hmm. Okay? Para alam po ninyo ano. Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem naman yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga. Kasi ang doktor, hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso. Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So marami, ano, isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo, mm-hmm, na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan yon, at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mapabarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos ihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema, at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle, dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara, or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection, or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, mm-hmm, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Mm-hmm. Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Mm-hmm. Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys, okay? Pwede rin diabetes, or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so ito na ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin, kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood, ano, and rich source Opa, nutrients mga kaibigan throughout our body, ano? Pansin niyo yung mga nakokoma, 'di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun nagpapanatili na ano sila, buhay sila mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong i-monitor ang inyong pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area, ano? So ano po ba, Doc, yung mga symptoms na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
2: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough na wala namang plema, pero parang lagi ka nauubo. So, pacheck po kayo pag ganun, ha? Pwede rin yung pamamanas. Ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, para ang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
1: Mm-hmm.
2: So kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Nako, ha? So mga kababayan, ko na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, marapat na magpa-check up kaagad, Doc, ano? Magpasuri po kaagad kayo sa
2: kasi
1: mga
2: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist or kung malapit kayo sa ating po mga Yestro Health Clinic, magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
2: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
2: Oo.
1: Bigla ka nalang matutumpa.
2: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata pa.
2: Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Kasi
1: walang pinipiling edad
2: ko doon. Wala, dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi.
1: Mm-hmm.
2: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas ano, ng chest pain, especially yung angina doon, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? para maagapan ha yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba Doc, yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
2: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba. Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pagninis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So yan, so mga kabayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
2: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
1: Yun, ha?
2: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially yung mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kinoconvert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan, ano? So dapat niyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods, ngayon lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So kailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang
4: masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
7: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
8: Mabibili, sublet, malapit buti ka sa inyong lugar.
9: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po yung may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search nyo lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maari pong mga mag-aray sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus soft gel capsule dahil meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc, ano, tulad ng nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
2: Yes,
1: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot, gamot. Yan o, sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
2: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
1: Yes.
2: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. O ano ba ang purpose niyan pag pumasok sa katawan? Ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Eh wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
1: Tama,
2: at saka ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung pag nandun ka sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive sustansya. Pagkain ang pinakang pangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
1: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganoon talaga yung concept ng ating pong mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. Tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. Ano? May mga may mga kamag-anak na. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
2: Sabi nga habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
1: Yung sakit, no.
2: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So ang pinaka the best way talaga ang ayusin nyo, i-check nyo tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget vitamin C. Yung tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kayang-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
1: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
2: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the-best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
11: 95.9. Send money abroad quickly and easily with MLulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at MLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
10: 95.9 XFM Jensen.
13: XFM. Anxiety.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Exciting Pilipinas na kaoban niyo katropang Roel Dumanta. Hi and hello nga na kaninyong tanan mga kaigilaan. Good morning na kaninyong tanan o gurot mga katropa. Kumusta nga tong adlaw, kumusta ito pa rin kay Sikay mga kaigilaan. Hinautunta nga na kinakanunay sa mayong panglawas. Hinautunta nga okay itong pagkatulog mga katropa. Bisan pa loyon, ining grabing mga problema. Hala grabe, stressful na kayong kinabuhi. Pero sige lang, okay rin ang mga kaigilaan, laban ng kita. Kay kumusunender kita, pindita. Good morning! Oy, sa ito mga katropa niya, nga bago nang nagmata, may buntag, welcome sa ito programa. Bago rin tao, naka-tune in po mga kaigilaan. No? Ay, good morning niya, kaninyong tanan ha. Oh, paki-like, paki-follow, paki-share na ninyo nang ito ang live. XFM, Exciting Pilipinas nga programa sa XFM 95.9 General Santos City. Good morning ha, sa ito mga katropa niya karon. Muna na po ni problema kay di na po ko ka-share mga katropa. Sabi si Mita, ay grabe stricto. Stricto, dahil lang ha. Stricto bang kayo? Ikaw yun Mark Zuckerberg ba? Kailang okay na na. Kamo diha nga maka-share pa, pag-share na ninyo itong live sa Monday mo, ay gaya ninyo mo share, ay sa man, ay ay live na po kita sa tuwang YouTube channel sa XFM Jensen TV. Good morning diha kaninyong hurot mga kaigilaan o mga katropa nato diha nagpaminaw. O siyempre sa to mga kaigilaan. Good morning po sa atong mga katropa di ay dari sa General Santos City, 26 ka barangay natin mga kaigsunan ha. Good morning diha ka rin yung tanang. Kumusta ka mo mga kaigilaan? Kinautunta nga okay lang mo diha mga katropa. Kuya kay Jinsan, no? Dapat tindikanag hinabang nakuha. Ay, kinautunta nga maapod-apod na gantog yun sa mga apektadong pamilya mga kaigilaan. Oga, syempre sa mga taga-Sarangani, good morning po diha ka rin yung hurot mga katropa. Hi and hello diha ka rin yung tanang. Good morning, o siyempre sa ito mga katropa, daya sa may pulumulok o tupi. Ha, good morning ha, good morning. Hinautunta mga katropa nga, okay lang kita. Good morning! Uy, na-share na yun sa wakas. Alas 4:46 ang itong oras mga kaigilaan. Sa itong mga kaigsunan, di akin nga tulumanon, ito kanyang Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea, kaoban na itong Santong Vitamin C.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato mga katropa nga... ang gobyerno chip, di balik na magtrabaho, no? Kutob na Bernis. Monday to Friday na. Okay. Sa mga kagalaan na to, nga mga ta sa government agencies. Ayaw na mo pagsigig, ano diha, kay balik na mag Monday to Friday. Onsa day mo. Pero grabe, perting layo as opisina lagi daw karon chip. Nagkabulag-bulag ba? Hasta si katropang ibilin sa basahi PM sa gabi, perting lagi daw layo ano, sa mga opisina. Ano, sa... normal ginag yun, kaya nga naman, unsaon tamang kayo nga gupa ba mga building sa uban? Saon tamang na nga na, una nga sakripisyo sa diha, at least na human na ka. di lagi mo mag-PM, lagi ka ng gabiin ng dako, sa gahian na yung mga ulo, ay tulog na ko na! Abalo mo nga, alas 7 pa lang, naghagok na! Diba? Ana, wala birada kay sa'yo, mata magmata rin sa'yo, punta mga to. Lagi ba yan yung magkaedad na tausahay mga katropa? Pag makabatangan ikaw, di na yung magliso na kagtulog balik. Stinlan. Alas 4:47 ang itong oras, or make it 4:48 in the morning, may buntag, di ang kanyang tanan. Aray na karoon mga katropa, ang pagkatod nato kaninyo. O kanibang mga pagtulunan karong buntaga. Ari atong paminawon mga kaigilaan kay para ni sa tanang mga trabahante.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Aminaw ka mo ha, kay siyempre ka nabuntag mga katropa nga mosunod kita sa atong trabaho, di lang kinibasta pag orasan o time card ba o pagtuman sa atong adlaw-adlaw nga obligasyon. Hinumdumi nanarbaho kita para ni sa ato ang kaugmaon, para kita makatigom o pwede kita maghinay-hinay o tukod o ato ang negosyo. Ang sekreto man ko diha, kung gusto ka magnegosyo, tigom ka, manarmaho ka, ayos ang resign. Sigurado nga sa na kanang imong business, kumbaga malabuan na ang imong income. Iyon ana ang sekreto diha, bay. Pero kung dili ba gani kayang labuan na imong income gani nga sa imong ayos resign. Padayon sa pagpanarmaho, nga syempre atupaga ang imong ginagbay nga negosyo kutong nga mudako. Pero mga kagilahan na, ang matag-adlaw sa mga empleyado, usa gini ka bagong kahigayunan. Aron nga kumbaga, pamatud-an ng atong bili ug katakos. Samtang kita nagapanarbaho, dari na ito ma-develop mga katropa o mapataas ang atong ginatawag nga self-value isip empleyado. Kaya magsugod ba na sa atong disposisyon? Kung kiunsa nato pagtan-aw ang atong trabaho, di lang isip panginabuhian, kundi isip usaka dapit diin kita nahimong mamugnaon, nahimong mapuslanon, o padayong magmalampuson. Step by step, bangod ang mga kagilaan, di man pwede nga maoray pagsugod di mo sa baong kumpanya, di man pwede mga katropa nga di ka buagi yunog ang unless otherwise, if you are an experienced people, maurang taas na imong value. Diba? Sa may sekreto ni Ana, sa pagpalambo sa kahanas o kahibalo. Katropa, aron nga mong saka ang atong bili sa kumpanya o sa organisasyon, kinahanglan dili kita muhunong sa pagkat-on. Dili paigo mga kagilaan nga kabalo lang kita sa ato mga naandan nga mga buluhaton. Kinahanglan anaa ka nato ang kadasig nga mukuha og bagong mga kahanas og mupahiangay sa mga kausaban. For example, ang kausaban, AI na magkita karon. Kinahanglan natong tunan ng AI po mga katropa, di kita angay yung magpabilin. Kung atong puyan po ng disiplina sa pagpauswag sa ato ang kaugalingon, pinaagi sa pagbasa, sa pagpangutana, o pagdawat sa mga bagong hagit, natural nga musaka ang atong kalidad o respetuhon kita sa atong mga kauban o labaw sa trabaho. Sa maragod na yung, sa ako pagsugod sa public, actually I am not a public service. Di kita kanabang sa anchorship mga katropa nga magdala kita mga public affairs program. Nagsugod yung ko sa radio isip DJ. Pero nagtuon kita mga katropa, dagang kita mga mentors nga mo'y nakatabang sa tuwag. Ito nang ginapasalamatan. Isa na di akong amigo kayo nga nadya karon sa SEC. Si Renante Garcia. Ayoy! may mundag kanimo di ayod. Ayoy! Maunay mga nakatampo sa imo nga ba? Nga ma-develop na imo ko galingon. Siyempre, gikan pasalain na itong mga istasyon, itong mga nakauban diya. Diba? Kanang, wala man ko'y, dili man ko'y kawalan ang pagpangutana. Di kay ganuman, dili man ni mo, ayaw gid paniguro nga kumbaga nabalaan na ni mo ang tanan. Dagan pa kay tag kinahanglan nga tunan mga kagalaan. Muna ato pasakaw ng integridad o profesionalismo sa mga buluhaton. Kay ang tinuod nga self-value kabalo mo, makita diha sa unsa ka kasaligan ang usa ka empleyado bisan kung walay nagtan-aw. Kita nyo na, ang pagka, unsa may tawag din na, kanabang honesto sa oras, ang paghuman sa trabaho nga adunay kalidad, o ang pagpakita o maayong pamatasan, ngadto sa mga kauban, mao'y naghatag ka na itong ligon nga dungog. Kung ang integridad o profesionalismo, ang mubarog nga ebidensya sa atong agi, gipakita lang nato nga dako ang atong kabtangan. Mauna ang atong asset, di ba? Sa atong gitrabahuan, o dili kini basta-basta nga mapulihan. Nag-guest ninyo mga kagilaan? Mauna kung unsa man ang mga kaagi ninyo sa trabaho, normal sa usak ka kumpanya, naamag yun mga dili ka maayong masinitian. Pero dili nato angay mga katropa nga kanang tanan atong pagabitbiton. Atong pagadadon pasagdaing nyo na sila dia. Madarbaho lang ta. Ato lang ipakita mga katropa ang atong kaayo ngadto sa uban. Diba? Og siyempre gikinahanglan ang pagbaton pod mga katropa og positibong kontribusyon. Kay di lang kita mabuhi para sa atong kaugalingong sweldo.

0: Mao na mga katropa, tagaan na itong value ang atong kaugalingon. Pakuha na ito ng value, awangay na ito ng pasalamatan. Kaya naman, sa katapusan ni ining tanan, ang labing importanteng lakang sa pagpataas sa self-value mao ang pagpabili mismo sa ibuang kaugalingon o ang pagkamapasalamaton. Inanglan nato ilhon ang atong kaugalingon nga makabot, dako man o gamay, o dili nato kiniitandi sa atong dagan sa uban. Di kita mag-compare. Kung respeto, gimahal nimo ang imong profesyon o ang imong kaugalingon, makita kini sa imong agi o imong barog. O kini nga matang sa bili, mas bisang kinsa, walay bisang kinsa nga makakuha gikan kanimo. Padayon sa pagpakita sa imong labing maayong bersyon, karong adlaw, mga katropa. Kinahanglan mahimo ka mas maayo karon kaysa kagahapon. So, ayaw pakikumpit nga na sa imuhang coworker. Makikumpit ka sa imuhang kaugalingon. Nag-gets ninyo? Kung unsa ka kamaayo kagapon, dapat mas maayo pagkakaroon. Ingon ana dapat ang pegs kinabuhi.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang mga pagtulunan, hatong kariyo, Santon Plus Gold, kauban na ito ng Santon Plus sa Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Aray na karoon ang ito mga headlines.
2: Headlines! Headlines!
0: Ato ang mga balita karong buntaga, mga katropa, sa itong balitang nasyonal. State of emergency gideklara sa Venezuela on international ni. Uman nga magkasunod nga kusog nga linog.
2: Headlines, headlines.
0: Sa itong nasyonal, DOJ girekomenda kasuha ng mga opisyal sa DPWH Bulacan o BGC Boys may tungod sa flood control scam.
2: Headlines, headlines.
0: Lain pa na itong mga balita. Mary Grace Piatos gikonsidera isip testigo sa prosecution batok ang BP Sara Duterte.
2: Headlines, headlines.
0: Kriminal nga responsibilidad sa mga tag-iyaw kusil ginaduso o ambientahan uman sa trahedya sa Bulacan.
2: Headlines, Tacloban, headlines.
0: Tacloban, Bulacan, unsang nga katropa ang rawin.
3: Ayon!
0: Salay pa na ito mga balita online threat sa sulod sa tulungaan sa Leyte na pugnan sa CIDG sa tabang ni Senator Bam Aquino human sa shooting sa Tacloban.
2: Headlines, headlines.
0: Pagpatuman sa budget alang niining tuiga o mga priority spending sa 2027 review sa kabinete.
2: Headlines, headlines.
0: 106 ka mga tent batok dengue gipangapod-apod sa Glan Sarangani. Tent city gipaubos sa insecticide spraying.
2: Headlines, headlines.
0: Senator Aimee Marcos nagkapod-apod ng fuel assistance card sa mga tuda drivers sa Gensan. Mayor Lorely Pacquiao nagpasalamat.
2: Headlines, headlines.
0: Mga tulungaan sa Gensan kinahanglan na dunay metal detector. Kaso sa bullying o seguridad gitutukan subala sa DepEd.
2: Headlines, headlines.
0: Pagkahulog sa 90 anyos kalola sa 50 metros nga pangpang, padayong giimbestigahan.
2: Headlines, headlines.
0: Responsable nga paggamit sa cash aid. Gipanawagan tungod sa kusog nga halin sa ilimnong makahubog.
2: Headlines, headlines.
0: Paggamit og OLPGV. Isip penyo sa paghatag o gayuda dungan sa pagbisita ni Senator Pangilinan sa Gensan, gipaklaro.
2: Headlines, headlines.
0: Kanang mga balita ito, mga siren, mga katropa, pero yun na parang tanan, nareo sang lakad sa panahon nga itong kanyo sa Sangtong Vitamin C.
4: XFM, weather update,
2: weather update.
0: Paminaw mga katropa, kay grabing init gapon ang dagan sa panahon na masinitian sa dakbayan sa Gensan, Tibuk, Provincia, Sarangani, o sa Pulumulok, o Tupi. Tungkol ka na sa nagpadayang epekto sa Easterlies, o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Ang temperatura na sa 35 degrees Celsius oras sa unto. Tungkol kay magpabiling taas ang banabana sa heat index. Padayon kita ang ginauhag mga katropa nga magpabiling kitang hydrated. Inumog dagat tubig, likay nga bubabad sa ilalom sa init gadlaw. Aron malikayan ang pagkalapoy sa kalawasan. Sa tubig ug Pulumulok, mao gyapong temperatura masinitian. Apan kusog taas ang posibilidad sa localized thunderstorms pagkabot sa hapon o sayo sa gabi. Alang sa impormasyon sa kadaghanan sa mga mugawas karong adlaw. Ang adlaw musidlak alas 5:34 buntag. Ginauman kining musalo para sa 6:11 sa kahaponon.
4: XFM weather update.
2: Weather update.
0: Oras na to mga katropa. Alas 4:59.

Panayaw sa Nanay. Zane in the house right now. Ride with me. O magkabot si Katropang Roel Dumatay sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Journal Zato City. Katropa mo. Exciting. Kumalik pa kita, kinikabahin. At ang kanilang sa Santone Plus Gold.

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian, tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Samson Lucia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa agdanan. Sakit, gyud kayo bangon. Unya, patsikap ko, eto, naapod ko yung hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Santon Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinuod, okay, gud kang pamati ron. Salamat, Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na-feel jud na ko ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namong mga leksyon. Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: XFM.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
11: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Mao na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigira po og kaon. Exciting.

0: Alam mo, Ana, Loreline, karo kong dancer sa GForce, kag nagwapa.
1: Ayoy!
0: Idol mo kong kayo na ako, mga kaigalaan. Actually, ako inibuhat na ni kanta, ha? Lahi lang ni kanta. Kapalo mo kinsay ni kanta? Ha? Si Andre Iñigo. Angga niya AI.
1: Ayoy!
2: Atay.
0: Diba? Anak, kamayo ka nabubuhat ang mga si Andre Iñigo, mga katropa.
1: Ayoy!
0: Liman mo ni anak. Pero tarawa rin nga, mabawan ba ninyo kasi AI ni?

0: di ba? Asa mo niya na mga tira. Alas 5:09 na, katang oras. Well, anyway, mga katropa, good morning diyan kaniyon tanahan na. More of your favorite music, mga local, mga katropa. I-compose ba niya karon? Or kinsa ba yung kanta niya? Anak, pwede na kayo na dali. Isa pag AI na yung gipakanta niya, mga katropa. Basta nindo tropod paminawon, pwede niyo po itong AI nga mura mapuntag ka ng robot na. Ayoy! Okay lang yun kayo, basta ikaw ang nagmugna as kanta. Ah, ikaw ang nagkumpong sa lyrics. Ah, okay na kayo na. 5:10 ang itong oras, mga katropa. Kapra, alas 5:10 na, kaning bahina, hantong kaninyo, Santo, nag-plaza coffee mix. Ang kape, mga kaginaan, nga makatabang sa itong panglawas, aroma energize kita sa morning pa lang. Maunay ginainom ni katropang Ruel, lumantay ninyo, sa day mo, kumpiyansahan ninyo. Ay, buntaga, good morning. Santo, nag-plaza coffee mix. Makatabang ni sa itong panglawas, mga kaginaan, mapalit sa paborito niyo, mga butika, always available sa tanang branches sa Mercury Drug Store. Good morning! May buntag kang Randy Santisas. Good morning! Ari na mga katropa, ito na nga tuwa ng umampan natong mga balita karong buntaga!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dinalian nga nagdeklara og state of emergency si Venezuela Interim President Delcy Rodriguez kagapong adlawa. Oras sa Pilipinas. Human sa gubangon sa ilang nasod ang nagunang trahedya sa unahan sa magkasunod nga kusog nga linog, back-to-back earthquakes ang tawag dini. Gami patunob sa daghang edipisyo. Lakip na sa kapital sa Dakbayan nga Caracas. Atol siyang pagpamahayag sa state television kauban ang iyang igsuon nga si George og Interior Ministry Justado Cabillo. Gipabot ni Rodriguez ang iyang lunsay nga pasubo sa mga pamilya sa mga biktima dungan sa pagpahibalo nga dinalian usab nga gisarad-an ang Simon Bolivar Airport sa Maiqueta tungod sa grabing structural damage. Subay sa report sa US Geological Survey kung USGS usa ka magnitude 7.2 nga linog ang miigo sa unahan nga dunay gilayon nga 160 kilometers kasagpan sa Caracas. O gisundan dayon kini human sa dili mubo nga usa ka minuto na mas kusog pa nga magnitude 7.5 nga tremor. Gipasidanan sa USGS nga dunay lunsay nga kaygayunan nga grabing kadaot og taas nga ihap sa mga casualties. Din inisyal nga gibanabana nga ang ihap sa mga namatay mamahimong musaka sa 10,000 hangtod 100,000 katao. Grabe yung trahedya, chip. Mas worse si sila, chip. No, 7.5 ragun eh. 7.8 ang atuwa rin mga katropa. Muna nga, bisag niya na, isipon na nato nga, pasalamat niya punta mga kaigsuna, no? Kay, wala kayo yung ani ka dako mga katropa nga danyos ang ato ang nasilitian, dili pareha di ining Venezuela. Sa kasamtangan, gibutsag ni Mayor Gustavo Duque sa lungsod sa Chacao nga dunanay natala nga namatay nga 16. Namatay og 16 ang naangol. Human dinalian nga natumpag ang duha ka struktura sa ilang dapit. Tamtang padayon panghimong rescue operation sa mga bombero ug kapolisan aron duwason ang mga biktima nga natabunan sa mga naguba nga semento.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Paglihok sa yuta mga katropa, grabiha. Ay, nako, 7.5. Ato, Adri, 7.8 magnitude to actually, mga katropa. Pero dili kaya nga na kang dako ang impact, ha. Gawa sa glan. Kaya ang glan, grabe yung kaya ang glan. O makita ragin ninyo, mga kagilaan, perting yung gubaa sa mga gambalay. Ang munisipyo sa glan, dati, mga katropa, perting gubaa, oy, ha. Wagin, hagsak yun. Pero dito mangod sa Venezuela, chip tagkas sa mga building. So di na ito pwedeng kumpara sa naitabo, Drik. Kung natay tagkas ng building, Drik, sigurado pag yun na. Pero gani, no? Kay ligon-ligon ang DPWH sa Lagaw.
2: Ayoy!
0: Alakan, opisina pa na nila katropang welding na nila angay nga tipidon. Sabagay, may punto mo.
3: Good morning!
0: Antang! Alas 5:14 na ang itong oras, mga katropa, sa laing papunta itong mga balita karon sa itong balitang nasyonal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Formal karon nga girekomenda sa Department of Justice ang pagpasaka og 44 kakasong kriminal batok sa gitawag nga BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Gubikan sa wala babayri nga mga buwis nga mitalas ngadto sa 1.68 billion. Patod sa Bureau of Internal Revenue kun BIR, nakitaan og probable cause sa DOJ aron kasuhan og tax evasion ubos sa National Internal Revenue Code kun NIRC. Sidang kaning DPWH Bulacan Assistant District Engineer JP De Leon Mendoza og mga district engineers nga silang Henry Alcantara og Bryce Erickson Hernandez. Subay sa gimong lifestyle check sa BIR pinagi sa expenditure method, nasuta nga lariyo ra kaayo ang gideklarar nga kita sa tulo ka opisyal, itandi sa ilang dako nga luho nga mga gastuhanan og kabtangan sulod sa pipila ka tuig. Giditali sa BIR nga si Mendoza nagkatubang og 16 kakaso, 179.7 million pesos. Si Alcantara adunay 18 kakaso nga 913 million pesos. Og si Hernandez adunay napulo nga 500 kaso nga 593.7 million pesos. Sa kasamtangan, silang Hernandez ug Mendoza nakaroon na tanggong sa New City Jail samtang si Alcantara anaa sa ubos sa Witness Protection Program. Ang tulo na katubang usabong kasong graft sa ombudsman din ilang 135 ka bank accounts. Dukahan nagbank accounts si mga tawhana na 27 ka insurance policies. Una nang gipang freeze sa gobyerno, human mibuto ang anomalya sa 20% nga kickback sa 545 billion pesos nga flood control budget nga gitawag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Grabe ni mga tawhana, no? Kuya, kay mga kwarta ba? Billion ang pinag-uusapan, hindi milyon.
2: Ayoy!
0: Pero ilang individual kita, mga milyon, no? Anaga ni si Alcantara, ha? Pila na lang ni? 70... Tama ba? Pila na lang? 87. 87 million na lang para mag 1 billion na chip.
2: Ayoy!
0: Wala na lang yun ninyo gi-diritso, 1 billion, yalang-alang pag yun.
2: Ayoy!
0: Mga bagaag, mga naong lagi.
2: Ayoy!
0: Ay, nako, salay pa lang ito mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dinalian nga na bulgar nga gilakip sa House of Representatives Prosecution Team ang kontrobersyal nga ngalan nga Mary Grace Piatos. Isip usa sila mga testigo alang sa umabot kay impeachment trial batok ang vice sa President Sara Duterte. Base sa pre-trial brief ang ganakuha, kagapong adlaw ang gipresentar si Piatos aron formal nga motestigo. Kabahin ka na sa gikaigong pagdawat dini og pondo gikan sa confidential funds sa buhatan sa Vice Presidente. Uy, nana, sila pa ang prosecutor pag ina naka-identify og Piatos kuyawa sa prosecutor. Eh.
2: Ayoy!
0: Kini nga ngalan unang misang mibuto og naimong viral sa 2024 House Inquiry. Juan, makita ang mga acknowledgement receipt kausa siya sa mga dinaliang nakadawat og pondo sa OVP og DepEd. Uban ang uban pa mga katingadan nga ngalan sama nilang Xiaomi 8, Kokoy Villamin og Milky Sequoia kahirunduman. Kauna na bibutsyag ng Philippine Statistics Authority nga wala sila'y bisan unsang record sa pagkatawag kamatayon sa usa ka tawo nga dunay ngalang Mary Grace Piatos. Subay dini ipresentar baong testimonya ubos sa Article 1 sa impeachment kaya nag-akusar kang Vice Presidente ang pagkabuso sa 612.5 million confidential funds sa Pikes Bahin. Una nang gideklara ang tigpababa sa depensa nga si Atty. Michael Poa na andam ang kampo ni Duterte nga ipasabot sa unahan kung nga nung dunay mga aliases o tago nga pangalan nga gigamit sa maong mga resibo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Labihan, no? Ang prosecutor pa ang mulakip kay Mary Grace Piatos, ha?
2: Ayoy!
0: Kung sa ato pa, kung ipresenta nila chip, but pasabot, nakailan sila kang Mary Grace Piatos? Good luck, Mary Grace Piatos sa NPA.
2: Ayoy!
0: kay nagamit man nga confidential fund lagi kinay mga recruitment sa mga eskwelahan. Ah, mao ni tighatag sila pani maniktik ba maniktik.
2: Ayoy.
0: Ay nako. Alas 5:19 at oras mga katrupa, gipahibalo karon Interior Secretary June Vic Rimbulya na formal niyang irekomenda sa Kongreso ang pag-amyanda sa balaod sa armas sa nasood aron nga madasigon nga mapahamtangan o criminal liability ang mga lisensyadong tag-iya sa armas kansang magamit ka na sa laing tao sa pagbuhat o krimen. Gihimo ni Rimbulya ang maong pamahayag sa usa ka press briefing sa Camp Crame human sa nahitabong makasubo ng school shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City na itong Lunes. Subala sa kalihim, dunay dakong kakuwangon o gap ang kasamtangang balaod tungod kay walay concomitant responsibility o tulubago ng tag-iya kung ang iyang armas gigamit sa pagpatay. Matod pa ni Rimbulya, angay nga 100% sa oras ang tag-iya mao ang responsable sa pagurit ni ini ubos sa lock and key. Ang baong nga lakang misunod human masuta sa investigasyon nga ang duha ka armas nga gigamit sa minor de edad nga suspect ipanagiyahan sa mga hamtong o gangusa ni ana service firearm pagyud sa usa ka pulis samtang gangusa revolver nga the record sa usa ka security agency. Gawas ni ini mga katropa nanawagan usab si Rimbulya nga reviewon ang Juvenile Justice and Welfare Act katungod kay namatikdan nga dunay mga minor de edad nga nagtuo nga dili sila mapahamtangan og tulubagon ubos sa balaod gumikan sa ilang edad. Itinguha usab rin niya nga permanenteng pagban sa mga violenting online game nga Gore Box nga subala pa makapahimong tawa na ini sa pagpanguna sa mga batanon mahitungod sa kapintasan sa pagpatay. Yawa no? Aha. Ano masasabi mo dyan, Panginilan, kay gusto ni June Vic Rimbulya na i-review ang Juvenile Justice and Welfare Act? Kay tinuod lang, pinaagi sa katong mga communication sa social media, messenger, mga kagilaan. Doon nagyo yung mga minor de edad. Sila, mismo mga kaisunan, no? Kaibalo sila nga sa ilang krimen nga gibuhat. Kaibalo sila nga dili sila makasuhan sa balaod. So, maunay nakapait. So, mga bata karon kuya, high-tech na kayo. Nga, high-tech na kayo. Tungod, lagi na sa itong teknolohiya. Mora, itong ginaingon.
2: Ayoy!
0: Kay kabalo na sila. Kanang 14 anyos, kabalo na na. Uy, nga, bahitong kabalo na. Kung na magbasa, kabalo na magsabot. Imposible kayo, labing pa kung nag-skwila, nagtarong, makasabot, makabasa na, nag-inglisa na ipangani sa chat.
2: Ayoy!
0: Ay, nako. Sige lang. Alas 5.22 ang itong oras, ato sa katuang karoon ng itong mga balita. Unahon nato si Katropang Ivan Polonan kay pagkahulog sa 90 anyos ka lola sa 50 metros ka pangpang. Padayong kimistigahan. Atong sa iroon na dugan Italia kay Katropang Ivan, ibo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Wala na'y kinabuhi og dugta ng napalgan sa usa ka pangpang og kabagnutan nga lugar. Ang usa ka 90 anyos nga lola human nga nawala sulod sa duha ka semana sa sitio Pau-Pau, Barangay Sinawal ning siyudad sa General Santos ning nakalabayng adlaw. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Lusanta Ribay Makayayong, residente sa nasampit nga lugar. Sumala ni Dr. Bong Dasera ang labaw sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga na-report na nga missing ang idaran sa ilang buhatan kun diin ulahi na kining nakit-an sa diyang mikuha og ayuda sa Oval Plaza. Dayon wala na nakit-an nga miuli. Adun na matod pa mga mangangahoy sa lugar nga nakakita nga gipahibalo dayon sa CDRMO. Kauban ang mga barangay rescuers. Gilusad ang retrieval operation alas 4:10 sa hapon. Di nakuha ang pateng lawas nga ana sa 50 metros ang gilalumon. Sa pagkakaron, nagpadayon ang Macar Police Station sa investigasyon. Ngano kini nahulog o kung ano na ba'y foul play sa maong insidente. Mga katropa, aron magpabiling ligon ang kabukugan o protektado ang lawas, tumar o premium D3 softgel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hello, yung taon sa 90 anyos mga katropa. O, takabalon sa'yo nahitabog, no? Pero sa nga ng edad, mga kigilaan, din na ito ang ngay pasagda noong tanong magbaktas-baktas ka na kinusara. Eh, ano na? Delikado na kayo na. Ang tag sa layan ng mga balita, responsable sa pagpaggamit ng cash aid. Ipanawagan tungkol sa kusog nga halin sa ilim ng makahubog. Nawa itong cash aid chip pero gipalit itong ilim nun. Kabright na itong mga kaigsunan. Pampawala man daw na sa stress mga sir. Pampawala daw na sa stress. Ato sir, nandungan detalye katropang Filipe Oligario. Imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Nanawagan si Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. sa mga residente nga naapektuhan sa kusog nga linog nga gamiton sa tamang nga paagi ang nadawat ka cash assistance gikan sa gobyerno. Tungod nakaabot matod pa ang impormasyon sa opisyales nga mikusog ang pagbaligya og ilim nung makahubog og sigarilyo sa ilang probinsya. Human gisugda na pag-apod-apod og emergency cash transfer kon ECT. Bisan pa man og komedya ang pahayag sa alkalde, gitagaan ni inigibugaton ang tumong sa cash assistance nga matabangan ang mga apektadong pamilya og dili sa kadiot nga kalipay. Nagpahinumdum usab kini sa mga benepisyaryo nga unahon ang pagpalit og mga materyales sa pagtukod og balay. Hinuon padayon na paghatag sa DSWD og ECT sa mga apektadong pamilya sa magnitude 7.8 nga linog nga migo sa Sarangani province og kasigbit nga lugar. Mga katropa, ayaw anadi sa kadiot nga kalipay ang imuang panglawas. Imbes paliguna kini aron makaangkod og healthy body og strong immunity. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Filipe Oligario. X-FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Matay ninda! Dawat ang ayod na palito ginim nung makahubog!
2: Ayoy!
0: Pinaka the best daw, ipalit ninyo o gano. Ipalit ninyo konsumo din sa mga panimalay. Kaya kinanglan, kaya naka na 5 min, 3 min, ngayon madawat. Dako, na kayo na, oy. Oh, kagrocery na muna yan, ubay-ubay ng mga dilata, magkapalit na mong isa kasako nga 25 kilos ka bugas. Diba? At least mga katropa, dako na ning tabang. Ayun, pagbuot ka tropa ng Rowell, ang uban manggari niya, ginapalit ang sapatos.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang uban ng tawang gidungag pamalit ang iPhone.
2: Ayoy!
0: Ang uban, nakadawat pagkagabi eh, gisuroy na.
2: Atay! Ayoy!
0: Nag-inong kauban ng barkada.
1: Exciting Pilipinas!
0: Uy! Mag-tuyok na ikon yung gabi i-chip kay huwag man tayo trabaho huwag ma-chip, no? Tuyok to sa mga bar chip tanawa na ito daghan mag-tao kay kung daghang tao nakadawat yung mga ayuda.
2: Ayoy! Atay!
0: wala na ang ayuda. Gisuroy-suroy na sa mga bar.
2: Ayoy!
0: Atay, amigo ba nga taga-Dabaw, ano ko tana ay dili dai dai mga ayo nadunggan sa balita ano ra kay na sobra ra kayo dili man tanan tibok jensan mga katropa na naigo sa nangaguba ang mga edipisyo nagi pipila gyapon nga buab brigud pero duha lang kabar karon dili chip ang ano chip medyo ano paldo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kanang naa sa Lagaw, o kanang naa dari sa May Heights. Kamala na mo, asa na.
2: Ayoy! Atay.
0: Sa May Heights, dari sa May Highway. Sa May Lagaw, diya sa May, unsa kayo na nga street na? Adano? Kanang Bula Road? Bula Road mo na dati? Ariola na. Ariola. Murag mo na. Okay. Doon na sila na yung mga ginagmay existing pod ka nang wala yung mga tag-ass chip buhi na adri isa sa Liedo kabalo na mong mga asa na huwag ka mo tingsuruyan
2: ayoy
0: huwag ka ng idol na ako nga na ay ano diyo kanang dart ng chip ba pero maabdag kadlawon lagi ng mga tao diyo
2: ayoy
0: dali sa may aparente pero okay na mga kigilaan ha. Ano tayo problema diya kay choice mo na sa tao. Pero, pagkabot sa panahon, ano mga kaalang mong palabi? Kay base unya sa unahan, magmahimahay mo ba? Di ba? Sobrahan kahubog, nakakitag-away, nakabuhat og salaod, nga again sa balaod, na, perting buakan nyo niya.

0: Di ba kay kabalo magid mo unsa man gyud dala ni ining ilim nung makahubog? Kada bang ibong tinaguan nga batasan pag makainom ka, mugawas na mga katropa.
1: Ayoy.
0: Nga pag mahuwasan na ka, tingala na katuwa na kasprisuan, nagmahay-mahay na ka. Di ba? So, amping lang yun. Kung di yun makaya ang alcohol sa kalawasan, likay yun mga katropa. Kung di yun mo kaya mo likay, drink mo daritli, ayo drink mo daritso.
1: Ayoy!
0: Eh, base ko niya, mapareho man yung mga tao nga nasood sa prisuan, nagmahay-mahay. Para di sa inyo ha, James Brian Gray, ang kanta gisuwat din ni Attorney Christian Joseph Acedo. Ang kantang Mahay-Mahay mga kagilaan. Local artist gyapon syempre mga kagilaan na abogado ang isuwat nining kantahan. Nasa pau karon mga katropa sa Rangani. Para kanin tala na 5:30 na kaubang gyapon niyo katropa ang Ruel Dumantay sa programa ng Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 Gerald Santa City. Katropa mo, exciting. Good morning!

0: Mission Next, daghan ang natubangan.
1: Lipay ko pag sir. Uy, ugay na ko nang ando yung maklarong-tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center basa una. Pero may bilar niya, halos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa dong mata, sir. Takong taabang gid sa ko ang Vision X Plus, sir. Mauronin, nakapabalik sa normal ako pananaw. Edgar Dene sa San Fran. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
0: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: X FM.
0: Vision X, daghan na ang natubangan.
3: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: X FM.
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Miss na kita. Uy, babe!
8: Kissing! Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Nang pagmamahalan!
9: Turbo!
7: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
2: XFM!
10: Ako si Dicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: XFM.
4: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.

0: Oo nga, okay pa ba mo rin? Nakadawat na ba tananog ka to bang karton sa DSWD? Dapat nakadawat mo ha? Kaya huwag ba niya ito si Pili mga katropa, tanan to makadawat. Dawatan ninyo, kuhaan ninyo. Pero kung tanaw ninyo nga, na mas kinahanglan ninyo mga silingan diha, dawatan ninyo gikang ihatag dito sa inyong silingan. Exciting Pilipinas. Ayaw ninyo, ano ha, ayaw ninyo balibara ang DSWD. Sir, ayaw lang, wave lang na ako, ihatag lang sa uban. Ayaw. Kaya budget naman na. Sayang pa, kayo mo maghihapon. Kaya kung di mo na kwaon, basi mga expire na. Kwaa. Ya, kung bastante pa ka, ya, nakakita kang silingan ni mo nga, nawadan ng trabaho niya. O, ihatag dito sa iya, ha? Ana ang sekreto niya, mga katropahan. Alas 5.42, ang katong oras, mga kikilaan. O, banggapon niyo, katropang Ruel, naman tayo sa programang Exciting Pilipinas. Sa kinigabahin, ito ka ninyo, Santon Gold Coffee Mix, nga mapalit. Kaya sa tanang branches sa Mercury Drug Store.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ari lang dugang para itong mga balita karong adlaw.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ato nga balitang lokal, ato sa ngadtuan mga kaigalaan. Ang balita ni katropang Ivan Polonan ay paggamit og OLPGV isip venue sa paghatag og ayuda tungan sa pagbisita ni Senator Kiko Pangilinan sa Jensen Gipaklaro. At ang sayro nandugan ni Tali, katropang Ivan, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Nagpagawas o pagpaklaro ang Our Lady of Peace and Good Voyage Church o kon OLPGV. Kalabutan sa mikatag nga mali nga impormasyon na nga gigamit batod pa isip venue ang simbahan sa pagpangatag og ayuda sa mga nalinugan sa barangay Kalumpang. Sumala pag-iorganisa sa Catholic priests ang pagpangapunapod o ginabang katambayayong ang BDO Foundation o SM Foundation pinaagi sa programang Ang Saklay. Sa pagpaklaro nga sa gawa sa simbahan gihimo ang pagpanghatag og ayuda sa Pangilinan nga nakiginabi sa mga gilinugan busa sa yup matud pa ang impormasyon nga gipangunahan niini ang pagpanghatag og ayuda o gigamit ang simbahan isip venue kay baluan nga miani og managlaing reaksyon og pagsaway sa publiko ang sayup nga impormasyon tungod kinahanglan matud pa og proseso ay ha makapahigayon og aktibidad sa nasampit nga simbahan. Mga katropa, ayudahi og sustansya ang imong panglawas aron nga magpabiling himsog og lagsik. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polo.
1: Pilipinas!

0: Kain buntag sa kak Alex Frogs. Good morning, Katrobang Ruel. Pa-shoutout mi din Dapita sa Barangay San Jose, Corona Dar City. Good morning.
1: Good morning.
0: Atong katuwang karon ang balita ni Katrobang Philip Oligario kay mga tulungaan sa Jensen kinahanglan na dunay metal detector. Kaso sa bullying og seguridad, gitutukan sumala sa DepEd. At ang sayro na nunga detalye, Katropang Philip, iba na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Nagpagawas o pagpaklaro ang Our Lady of Peace and Good Voyage
4: Gibandua
3: Church.
4: Na...
0: Kadalang, sulod man si Iba.
4: Gibandua na ang tanang tulunghaan sa Jensen nga kinahanglan adunay nakastandby nga metal detector sa entrance. Aron masayran kung nunabay dalang a deadly weapon ang tanang gasulod o gawas sa matag adlaw. Ang kamanduan, gipatuman human na nahitabong pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City niniaging Hunyo 22 kundiin tulo ang kumpirmadong patay o 15 ang nasamdan. Sumala ni Kenneth Carisma, Division Information Officer sa DepEd Jensen nga labing mahinumdanon nga himo ang prioridad ang kaluwasan sa tanan samtang gatuon.
5: Para ma-check kay dili lang pusil no, basig na apay uban pa nga hinagiban ng atong mga bata like mga kutsilyo, mga balisong nga ice pick, nga metal, at least ma-detect na yun nato.
4: Samtang nanawagan ng DepEd Jensen sa lokal nga panggamhanan o sa GSCPO nga matudluan ang mga watchman sa matagtulunghaan sa eksakto nga pagbantay, gumikan nakadepende sa MOOE kon maintenance and other operating expenses sa mga pampublikong tulunghaan ang pag-hire o security guard. Gisiguro usab sa maumbuhatan nga adunay CCTV sa matag eskwelahan sa syudad nga makatabang sa seguridad. Gikabutyag usab ni ini nga nagpadayon ng pagpatuman sa RA 10627 kung Child Protection Committee katambayayong ang barangay aron matutukan ang bullying cases. Mga katropa, aron iwas kiang-kiang og sakit sa buto-buto, tumar na og premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Oligario. XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Adang ginasulti mga katropa ha. Dili lang tamang kumpiyansa bisan pag makasulti kita mga katropa diri sa toa sa DepEd Jensen. Wala kay mga bullying issue pero ang problema nato diri kay base ang mga bata madlo pud masumbong mao bitaw nga kagapong adlaw aton sa atong interview sa Bullseye gipamahayag sa DepEd mga kagilaan nga mao nay isa sa ilang mga hagit kay lagi namagay mga bata nga kumbaga mahadlok na masumbong kay base unyag balikan na noon sila samot mga katropa pero ayaw mo kadlok sa ato ang agirikanan inalagin yung mga bata i-check na yung mga bata kung ginabuli ba na sila kay base unyag naglahi nagkalit na ilang mga pamatasan diba? Mapansin man ninyo eh unless otherwise huwa ninyo ginatagan yung mga anak kaya di yun na ninyo mapansin mga katropa pero kung concern mo sa yung mga bata karon pa lang dapat mga katropa inyo na gyud i-check ang inyo mga anak kay lisod kayo moabot sa punto mga kagilaan nga kining atong anak mamahimong biktima mabuli man o siya mismo ang mangbuli mga kagilaan kaya para sa kuha kada mga nagabuli o mga nabuli pareho ra na sila mga biktima pareho na sila ipang process mga kagilaan aron lang kumbaga mausab ang ilang mga pamatasan, mausab ang ilang mga kinaiya.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oy! Dinalian nga naghatag o kinatibukang 106 ka mga insecticide treated bed nets o moskitiro ang Provincial Health Office, PHO, o Garunda Provincial Kalusugan, ngadto sa Rural Health Unit sa GLAAN na itong Lunes. Isip kabahin ka na sa pagsaulog sa National Dengue Awareness Month karong bulan. Ang baong madasigon nga lakang gitumong alang sa seguridad sa mga bando, sa mados o mga inahan nga nagpasuso sa ilang mga anak diha sa nagkariang mga barangay o subay sa allocation 56 ka moskitiro ang gihatag sa barangay poblasyon 20 sa Baliton o 30 sa Maypangyan. Gawa sa pagpakapod-apod, dinilayan usab nga nagpahigayo ng team o insecticide spraying o pagpamomba o tambal batok lamok sunod mismo sa tent city evacuation site sa Plaza Rizal sa GLAAN. Diin kasamtangang nagpuyo ang 209 ka mga pamilyang nabakwit gumikan sa bagulang na hintabong kusog ng linog. ang maong vector control measure nagtumong sa pagpugon sa posibleng outbreak sa mga sakit nga makuha gikan sa lamok ug hugaw nga tubig sama sa dengue, typhoid fever ug acute na gastroenteritis. Kahinumduman, kabayaging bulan dinalian nga nagpagawas og advisory sa Sarangkani Governor Roel Pacquiao ngadto sa mga mayor ug kapitan nga pakusgo ng localized anti-dengue campaigns ug palihukon ng mga barangay health workers alang sa kaluwasan. Samatag panimalay.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nasaag dahil kagahapon si Senator Aimee Marcos na rin mga katropa o naghatag o gatabang alang sa mga sektor sa transportasyon sa Jansan. Pinagi sa pagpangatag o fuel assistance card. Agapong adlawa ang maong nga manasigon nga ayuda personal nga gidawat sa mga miyembro sa Tricycle Operators and Drivers Association Kuntoda sa Dakbayan nga grabing naapektuhan po sa panayang pagsaka sa presyo sa lana. Mga kagilaan, dinalayan usab nga napahayag sa iyang kasing-kasing nga pagpasalamat sa Jansan City Mayor Lori Di Pacquiao ngadto sa senadora gumikan sa paspas ug mabinantayo niining suporta.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Na! Lami pa unta kay uban di kaninyo mga kagilaan pero saon di naman tatugutan sa oras ani. Musunod dan express balita to makauban si katropang Philip Oligario. Og syempre mubalik taon niya kauban si katropang Chris Legaspi sa programang Bullseye. Ubay-ubay ka to mga hisgutan mga kagilaan ha. Ay di lang linog nga sinatian nato karon. Ang ato ang giskutan kay kanang mga hinabang ato bang ginang ginapasalamatan sa mga pribadong sektor, national government kay naabot yun yung mga hinabang diri sa Jansan o parte sa Sarangani mga kahigalaan. Ibuong probinsya gina Sarangani ang kiambal ang gigayang wa kay apektado wala gina mga displaced person gimurag gipangga gin mo diha ay
1: ayoy.
0: Yeah. Salamat na kay wala mo na apil diya sa nanginhanglan og kanang ayuda.
1: Ayoy.
0: Ay nako, 5:51 ang atong oras, 1 oras pa dayon mga katropa. Salamat ha. Kadi ka tulubano na itong kariyo Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, o ba ng Santo Vitamin C. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay. Nagayon ka ninyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi katropang Ruel takes care of you. I love you. Bye-bye. Mwah.

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, Kagasibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: 7 Plus Herbal Soap.
5: XFM.
6: Santon Plus Gold.
7: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: Premium D3. Ang bago.
9: Lahi iragit pag pamilyado na. Bawal na ang magkasakit. Mahong ako. Naka-premium D3 pirmi. Aron siguradong healthy. Proud ko nga wala na ko'y sakit. Sukad na premium D3 na ko.
8: Mas ipagusong. Mas ipebek tibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
6: Santo

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: XFM. Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 5 minutos ang nakalabay sa 6 sa buntag.

0: Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
1: Sa ulohang tudling sa itong mga balita, una sa balitang lokal.
2: Headlines.
1: Mga tulunghaan sa Jensen, kinahanglan at adunay metal detector. Kaso sa bullying o seguridad, gitutukan sumala sa DepEd.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, iPhone store sa Davao City, giransa kapin sa 1.8 million nga balor sa paninda na limas sa mga kawatan.
2: Headlines.
1: Samtang sa balitang national, Mary Grace Piatos, gilista isip testigo sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte.
2: Headlines.
1: Samtang sa balitang international, duwa ka kusog nga linog mitayog sa Venezuela. Labaw sa 30 ang patay samtang gatusan ang dangol.
2: Headlines.
1: Sa balita sports, tandem ni ng Alex Iyalaw, tennis legend via Venus Williams, sunod na sa quarterfinals sa Bad Homburg Open.
2: Headlines.
1: Sa showbiz news, Brazilian fans sa BTS member kasi Jungkook, sentensyadong mapriso o compulsory deportation gumikan sa grabbing stalking.
2: Headlines.
1: O sa balitang extraordinaryo, paggamit sa fuel tub sa Russia, taniwala sa nihit nga tubil, gikabalakan sa mga eksperto.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM,
2: XFM
3: Express Balita.
0: Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
1: Sok Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Bundang.
0: Express Balita sa Bundang.
2: Express Balita sa Bundang.
1: Ning adlaw nga Biyernes, petsa 26 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kininyo nga nagan sa kahanginan ka tropang Philip Olegario, hatod nato kaninyo abang mainito nug labas nga balita ning adlaw.
0: Express Balita sa Bundang.
2: Express Balita sa Bundang.
1: Kinigabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Nagunari ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Fair Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Confusionex Plus.
0: Express Balita sa Bundang.
2: Express Balita sa Bundang.
1: Ang mga nasampit ka produkto mga katropa ang proven and tested na. Busaw sa paginas hulat ninyo, tumar na sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Ano ni 8 minutos ang nakalabay sa lasa isa buntag. Dinanatunugayon pa mga katropa. Ania na mga retalya sa itong mga balita.
4: XFM Weather Update.
2: Weather Update.
1: Mga katropa, alang sa itong weather update, atong kinaton sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumar na og Santon Vitamin C.
4: XFM Weather Update.
2: Weather Update.
1: Ang lakad sa panahon mga katropa, makasinatig ba panganuron o ganunay pag-ulan ng kawanangan ng General Santos City karong adlaw. Dina na sa 29 degrees Celsius ang temperatura. 11 kilometers per hour ang kikuskun sa hangin nga dunay pagagoros nga mukabat sa 20 kilometers per hour o 84% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa area sa South Cotabato, makasinatig managumon nga mapanganuron nga adunay patak-patak nga pag-ulan. Dina na sa 30 degrees Celsius ang temperatura. 9 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin nga dunay pagagoros nga mukabat sa 18 kilometers per hour o 75% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, makasinating mapanganuron nga adunay pagpanalugdog. Dinara sa 29 degrees Celsius ang temperatura. Araw sa 13 kilometers per hour ang ikuskun sa hangin nga dunay pagagoros nga mukabat sa 24 kilometers per hour o 88% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidlak ganinang alas 5.34 sa buntag o musalop o niyang alas 5.58 sa hapon.
4: XFM Weather Update.
2: Weather Update.

0: Ano na ng 10 minutos mga katropa nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa tumalitang lokal. Hatod ka na to sa Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, ayaw ana di imong lawas sa normal lang nga kape. Dali na ta sa healthy coffee nga dunay mangosteen, moringa og soya. Santone Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
0: Gimanduan na ang tarang tulunghaan sa Jansan nga kinahanglan adunay naka-standby nga metal detector sa entrance aron masayran kung aduna bay dala nga deadly weapon ang tanang gasulod o gawa sa matag adlaw. Ang kamanduan gipatuman-human na nahitabong pagpamusil sunod sa San Jose National High School sa Tacloban City niniaging Hunyo 22 kundiin tulo ang kumpirmadong patay o 15 ang samdan. Sumala ni Kenneth Carisma, Division Information Officer sa DepEd Jansan, nga labing mahinumdanon nga himoong prioridad ang kaluwasan sa tanan samtang gatuon. Samtang nanawagan ang DepEd Jansan sa lokal nga panggamhanan o GSCPO nga matudluan ng mga watchman sa matagtulunghaan sa eksaktong pagbantay. Gumika na katebende matod pa sa MOOE kung maintenance and other operating expenses sa mga pampublikong tulunghaan ang pag-hire o security guard. Isiguro usab sa mga buhatan nga adunay CCTV ang mga taga-eskwelahan sa syudad nga makatamang sa sekuridad. Gigapot niya kusam ni ini nga nagpadayon ang pagpatuman sa RA 10627 kung Child Protection Committee katambayayong ang barangay aron matutukan ang bullying cases.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
0: Samtang dunay 12 minutos na nakalabay sa nasa isa buntag, sa duga pa nato mga balitang lokal. Pagkahulog sa 90 anyos nga lola sa 50 metros nga pangpang sa barangay Sinawal. Panayong giimbestigahan, ano na dugang detalye sa katropang Ivan Polonan. I-express balita mo.
2: Live report. Wala na'y kinabuhi og dugta ng napalgan sa usa ka pangpang og kabagnutan nga lugar. Ang usa ka 90 anyos nga lola human nga nawala sulod sa duha ka semana sa sitio Pawpaw barangay Sinawal ning syudad sa General Santos ning nakalabayng adlaw. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Lusanta Ribay Makayayong, residente sa nasampit nga lugar. Sumala ni Dr. Bong Dasera ang labaw sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga na-report na nga missing ang idaran sa ilang buhatan kundiin. Ulahin na kining nakitaan sa diyang mikuha og ayuda sa Oval Plaza. Dayon wala na nakitaan nga miuli. Aduna matud pa mga mangangahoy sa lugar nga nakakita nga gipahibalo dayon sa CDRMO. Kauban ang mga barangay rescuers. Gilusad ang retrieval operation alas 4:10 sa hapon. Diin nakuha ang pateng lawas nga ana sa 50 metros ang gilalumon. Sa pagkakaron, nagpadayon ang Macar Police Station sa investigasyon nga ano kini nahulog o kung aduna ba'y foul play sa maong insidente. Mga katropa, aron magpabiling ligon ang kabukugan o protektado ang lawas, tumar o premium D3 softgel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang sa naipang detalye sa itong mga balita lokal, nanawagan si Manapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. sa mga residente nga naapektuhan sa kusuganinog nga gamiton sa tama nga paagi ang nadawat na cash assistance gikan sa gobyerno. Tungod nakabot matod pa ang impormasyon sa opisyales nga mikusog ang pagbaligya o kilimno makahubog o sigarilyo sa ilang probinsya. Kumangisog na napag-apod-apod ng emergency cash transfer kon ECT. Bisan pa man komedya ang pahayag sa alkalde, gitagaan ni Inigibugaton ang tumong sa cash assistance nga matabangan ng mga apektadong pamilya o dili sa kadiot nga kalipay. Nagpahinom-dum usab kini sa mga benepisyaryo nga unahon ang pagpalit sa mga materyales sa pagtukod o balay. Hinoon, padayon ang paghatag sa DSWD o ECT sa mga apektadong pamilya sa magnitude 7.8 nga linog nga maigo sa Sarangani Province o kasigbit nga lugar.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Lugar pa sa itong mga balitang lokal, paggamit sa OLPGV isip venue sa paghatag og ayuda dungan sa pagbisita ni Senator Kiko Pangilinan sa Jansan. Gipaklaro, ano na'y dugang detalye sa pagbalik ni katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
1: Live report.
2: Nagpagawas o pagpaklaro ang Our Lady of Peace and Good Voyage Church o kon OLPGV. Kalabutan sa mikatag nga mali nga impormasyon nga gigamit batod pa isip venue ang simbahan sa pagpangatag og ayuda sa mga nalinugan sa barangay Kalumpang. Sumala pag-iorganisa sa Catholic priests ang pagpangapunapun o ginabang katambayayong ang BDO Foundation o SM Foundation. Pinaagi sa programang Ang Saklay sa pagpaklaro nga sa gawa sa simbahan gihimo ang pagpanghatag og ayuda samtang sa sulod sa simbahan adunay psychological debriefing sessions kundiin makit-an ang presensya ni Senator Kiko Pangilinan nga nakiginabi sa mga gilinugan busa sa yup matud pa ang impormasyon nga gipangunahan niini ang pagpanghatag og ayuda o gigamit ang simbahan isip venue kay baluan nga miani og managlaing reaksyon og pagsaway sa publiko. Ang sayop nga impormasyon tungod kinahanglan matud pa og proseso ay ha makapahigayon og aktibidad sa nasampit nga simbahan. Mga katropa, ayudahi og sustansya ang imong panglawas aron nga magpabiling himsog og lagsik. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report. Live report.
0: Samtang katapusan detalye na sa itong balitang lokal, subling may barog nga ebidensya ang tinuay o tiunay nga serbisyong human personal nga migitunol ni Congresswoman Sherlyn Banyas Ugrales ang tabang sa mga pamilyang apektado sa ninog. Mismo ang kongresista ang nanguna sa pag-setup o mga food station sa Badjao Village, Barangay Sigil. Aron maghatod o mainit yung pagkaon sa mga residenteng doon na rin limitadong pagkaon nga naa sa baybayon. Gawa sa pagkaon, pahinumdanon kang Nograles nga personal sila makamusta taliwala sa kahadlok nga aftershocks. Gipasaling sa magbabalaod nga padayon ang monitoring sa ilang buhatan ang kahimtang sa komunidad aron nga masiguro nga matagan og saktong aksyon o gayuda ang ilang mga kinahanglan.

0: 17 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, samtang sa tumbalitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aron kanunay makaangkon ng healthy body ug strong immunity, pinaagi sa natural ingredients nga mangosteen, ampalaya, moringa, ahos ug spirulina. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: iPhone Store sa Davao City giransa kapin sa 1.8 million pesos mga balor sa paninda na limas sa mga kawatan. Adunay dugang detalye si katropang Marvin Ebano. I-express balita mo.
2: Live report. Mukabat sa kapin 1.8 million pesos ang kantidad sa kapin usagatos ka mga unit sa iPhones. Lakip ang cash nga nagkantidad og 24,500 pesos ang nalimas sa mga kawatan gikan sa usa ka iPhone store nga nahimutang sa Toril District, Davao City. Takna sa kadlaw ning Milabayng adlaw. Sumala sa Toril Police Station. Disisay sa maong mga unit sa iPhone pulos brand new samtang 85 niini ang second hand. Nakita matud pa sa tag-iya pinaagi sa CCTV ang nahitabong pagpangawat ug mauna lamang naabdan sa trabahante niining si alias John nga guba na ang duha ka padlock sa roll up sa ilang tindahan. Sa inisyal nga investigasyon pinaagi sa mga nahipos nga CCTV footage sa kapulisan, tulo ka wala pa mailhing lalaki ang pugsanong misulod sa tindahan alas 3:13 sa kadlawon gamit ang bolt cutter samtang usah ang nahimong lookout. Apan atol sa dugang pagpanubay gibutyag ni Toril Police Station Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga waludi ay ka mga individual ang nalambigit diin unom pulos lalaki ug adunay duha nga mga babay nga sakay sa Toyota Grandia nga van nga adunay tampered plate number nga NB788. Dali matud pa kining mi paharurot paingon sa MacArthur Highway sa Toril, Davao City nga padayon karong giilalom sa follow up operation sa kapulisan. Nagpakitabang nasab ang Toril PNP ngadto sa forensic unit sa pagproseso sa mga posibleng fingerprints. Nunot niini nanawagan sab ang DCPO lakip ang mismong tag-iya sa tindahan ngadto sa mga dunay kasayuran sa panghitabo alang sa kasulbaran sa kaso samtang nagpasidaan sab ang kapulisan ngadto sa mga business owners nga pahugtan ang seguridad sa ilang mga establishmento aron dili kini mabiktima sa mga kawatan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang laing pang detalye sa tumbalitang regional, lalaki gipusil sa liog patay. Ano na dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinaagi ni katropang Hanilo Tabios. I-express balita mo.
1: Live report.
3: Patay ang usa ka lalaki human kini gipusil sa iyang kainom dito sa Puruksay, Barangay Panganan, Kitaw-Taw, Bukidnon nitong Martes sa gabi, Hunyo 23, 2026. Ang biktima na ilang si alias Ronron, 31 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Cardo, 32 anyos. Base sa report, nag-inom ang biktima kauban sila alias Aljon ug ang suspetsyado. Sa balay mismo sa biktima mga alas 5 sa hapon pag-abot sa alas 9 dias sa gabi, nagkaaway ug nagkainitay ang biktima ug ang suspetsyado. Aron dili na mudako pa ang kasamok, nibiya ang suspek kauban ang iyang kauban. Pipila ka minuto ang ilabay na namilit ang biktima sa iyang asawa aron maadto sa barangay proper kay adunay bisitahon. Apan samtang naglakaw sa iyang naandan nga dalan, giatngan kini sa suspek ug gipusil tumong sa liog gamit ang homemade shotgun. Human sa itabo, daling gidala sa mga opisyal sa barangay ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa San Fernando, Bukidnon. Apan gideklara kini nga dead on arrival sa attending physician. Samtang ang suspek ni Kias paingon sa Bukirong Bayan sa Barangay Panganan. Sa pagkakaroon, nagpahigayo na og hot pursuit og dragnet operations ang Kitaw-Taw PNP, kauban ng Philippine Army og Bagani Force, aron madakpan ang suspek. Mga katropa, para dili mas stress og dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3, usa ka important nutrient alang sa overall health, muhatag kini og kalig-on sa mga kaunuran og kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: Live report. Balitang nasyonal.
0: 22 minutos na mga katropa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa tubalitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Softgel Capsule. aron iwas kiang-kiang og sakit sa buto-buto, tumarna og premium D3 soft gel capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Nalakip ang kontrobersyal nga pangalang Mary Grace Piatos sa listahan sa mga testigo nga ipresentar sa Kamara de Representantes alang sa umaabot ng impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte karong Hulyo 6. Base sa pre-trial briefing sa prosecution team, gilauman nga mupamatuod si Piatos kalabot sa gingong pagdawat ni ini og bahin sa confidential funds. Kay baluan nga unang may miga o unang nga miguwa ang maong pangalan sa acknowledgement receipt sa Office of the Vice President og DepEd. Apan mibarog ga ebidensya ang report sa Philippine Statistic Authority kon PSA nga wala siya'y bisan unsang record sa maong pagkatawo. Gawas kang Piatos, kilista usab isip testigo si kanhing overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Aron mo papatuod sa giingong bank accounts og walay maesplikar nga katandagong or katangdaong katangandong kababahandi sa pamilyang Duterte. Kahibaluan nga andam na matod pa ang kampo sa Vice Presidente nga tubagon o pasabto na publiko kung nga nung migawas ang mga alias sa paggamit o confidential funds.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang formal nang gipatuman sa Senado sugod niya itong Lunes, Hunyo 22, ang 90-day preventive suspension order batok kang Senator Jinggoy Estrada. Kalabo sa gitubag ni ining o gitubag ni ining kasong graph tungkol sa giingong anomalya sa flood control projects. Subana ni Senate Secretary Renato Bantog Jr., official nang gipahibalo ni Senate President Sherwin Gatchalian sa ang buhatan ni Estrada bahin sa kamanduan sa Sandigan Bayan. Obo sa maong suspension, temporaryong gididaan si C.A. Estrada sa paghimo sa iyang katungdanan isip pagbabalaod. Lakip sa mga o lakip na ang pagdawat sa iyang sweldo o mga beneficyaryo. Giklaro usab nga dili niya o dili siya makalingkod isip Senator Judge sa umaabot ka impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Bisan pa man ni ini gipahayag ni Bantog nga magpadayon gihapon ang pag-operate sa opisina o mga staff ni Estrada sanglit automatiko man kining malibkas kuman sa kasyam kaadlaw. Samtang may barong usab ang ebidensya nga maong lakang sa pagsunod sa kamanduan sa korte maong nagpadayon sa legal nga proseso.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.

0: Showbiz Balita.
1: Ano na 30 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong balitang showbiz. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahal o wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga doon ay hatod nga glowing o bala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Gisentensyahan og usa ka tuig nga pagkabilanggo og nagatubang karon sa deportation og usa ka Brazilian national. Human mapamatud-an nga sad-an sa grabing pag-stalk sa K-pop star og BTS member nga si Jungkook. Base sa report, tagsugod ang maong fan sa iyang legal o illegal nga maktimidad niyatong Disyembre 2025 diin na kanunay kining mag-atang sa pinuyanan sa idolo. Pagpilin og mga suwat og mulabay og mga butang sulod sa koral. Sa usa ka higayon miabot pa sa usa ka gatos or 133 ka beses. Nga gipindot niini ang doorbell sa maong singer og 22 ka beses nga mibalik-balik siyang balay bisan pa man sa mga naunang warning sa kapulisan. Ihulagway sa Seoul Court nga nakasupak na sa balaod ang grabing obsession sa maong fan. Hinungdan nga gipataw kaniya ang silot gawas lang kon magpamatna magpalampuson ang iyang pagsakang o nga magpalampuson ang iyang ipasakang apela.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Balitang Extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Alang sa itong balitang ekstraordinaryo mga katropa, hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guman pang kondisyon sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na adlaw-adlaw.
2: Balitang ekstraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Mga katropa, tungod sa kakulangon sa supply o pagsaka sa presyo sa tubig sa Russia, human sa mga drone strike o ilang mga oil refinery. Midagsa karon ang pagpamaligya o mga gitawag niya fuel tabs. Sumala sa report sa Telegram channel sa nga baza, mitaas og duha og tunga kapilo ang halin sa maong tableta sama sa brand nga Buga o B-Eco nga mapalit lang sa 50 hangtod 80 nga rubles. Giingon makatabang kini sa pagpadaginoto sa konsumo o pagpausuwag sa kalidad sa baratohong gasolina. Para pahinomdom ang mga eksperto nga mibarog nga ebidensya lang kini sa usa ka engine placebo. Og walay ligong scientificong basihan, gawas nga posibleng pangwarta lang kini. Nabalakan usab ang pipila ka mga eksperto nga ang chemical niini makagubag hinoon o mga injector ug makina sa mga sakyanan.
2: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
1: Mga katropa ay hakita manamili tanod na day dugang pahinomdom. Pangandam na sugbo. Ang pinakadako nga labing pinakadako og labing mabulokon nga running event karong tuiga ani ana. Apil sa Windsor Colorado 2026 karong Hulyo 18 tig 2026. Sugod na stress sa kadlawon padulong dito sa City de Mare. Pili ang imong haggis 6 kilometers, 12 kilometers o 16 kilometers og dagan sa dagan para sa chance makadaog og dindot nga mga papremyo. Gawa sa swerteng mananaog og makadala og balay ingon man brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Last makadaog usab og tig upat ka iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers o Huawei FreeBuds. Ingon man dagan pa mga manindot nga papremyo. Magparehistro na, bisitaha ang registration booth sa Abeliana Sports Complex kada Miyerkules hangtod Sabado. Para sa online registration, i-message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang kalingawan, ang mga color o chance nga makadaog o dako. Windsor Coloran 2026. Run, celebrate, win!
0: Express, balita sa buntag! Express, balita sa buntag!
1: Mga katropa, marikilang kuban sa tong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Biyernes, thank God it's Friday. Mel sa 28 na sa bulan sa Hunyo tig 2026. Sa ngalan na lamang sa puwersa sa XFM Network Philippines, alang sila kay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyo ang alagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga

0: Ang pinaka-epektibo ng kombinasyon, Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santone Plus Coffee Mix ka na. Sa Santone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santone Gold Herbal Capsule o Santone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santone Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM.
3: Exciting!

0: Cebu on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Network Philippines Standard Time, alasay 53 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM

0: Maimundag, maimundag, maimundag. Ganin yung mga katrawa. Good morning, good morning. Welcome sa programang Bullseye. Nining adlong Biyernes, mga katrawa. Kumusta ang mga matag-usa? Kumusta ang mga katropa na doon ay nagatang sa itong programang Bullseye Matag Adlaw? Adlaw, karon ka Biyernes, mga katropa, yung kauban, katropang Chris de Gaspi. Unahan lang ako kanaw taon-taon kay magkauban na ito si katropang Ruel Dumantay. Ang ito station manager din sa itong programa sa Bullseye sa XFM 95.9 General Santos City. Mayang adlaw, thank God it's Friday. Sa ito mga katropa niha nga nag-celebrate silang birthday. Happy birthday, kaninyong tran.
1: Happy birthday.
0: At syempre, good morning sa mga babago pang matali ha.
1: Good morning.
0: Good morning, good morning, good morning. Ay, mayang buntag, kaninyong tran. Labi na yun sa 26, kabarangay ng siyudad sa General Santos. Mayang buntag sa Makima area, Maitom, Kiamba, og Maasim. Ang usap, good morning sa mga katropa diya sa Malabel, Malapatan, Malungon, Uglan, Sarangani, Province. Sa inaot ko na karikawin na ito niya. Dili pa man kayo, pero katropa, ang tabang sa atong nasyonal na panggamhanan o sa mga lokal, dakong tabang ka na nga makamubo na atong katauhan, labi na sa Uglan, Sarangani, Province. Oh, good morning, usap sa mga katropa sa Tupi o Palawalok, South Cotabato. Good morning, good morning. May buntag, kaninyong tran.
1: Good morning.
0: Nang hinaot, kinas mo yung kahimtang matag-usa samtang nga kita nag-paningkamot nga makamove on sa tumang kalisod nga ato na sinatian. O nagpasalamat kita sa mga national government agencies, lamigod ang DSWD, nga niya sa ato ang lugar sa General Santos City, naghatag o tabang, lamigod yun sa mga nag-napiktuhan nining magnitude 7.8 linog mga katropa din sa Mindanao. Particularmente sa Rangani Province of General Santos City. Kumusta ang daran? Kumusta? Labi na sa mga driver na to naning kamot sa matag-adlaw sa ito mga fish vendor o sa mga nas public market. Balita na ko na may mga relocation na daw. Gina-prepare na ang inyong balhinan kay lagi apektado mga itong palengke sa linog nga nahitabo ng atong syudad. And I believe nga kada mahimutang ragyo na o mahitabo ragyo nga mga plaster tang matatanan mga katropa. Ang usang gitimbaya ito mga katropa ni Esmasim, Sarangani Province. Kaya balita na ako ito mga ang atong mayor diha nagpahigayon o ubay-ubay nga mga relief assistance sa iyang mga ginsakpan o gana diha ang mga dagko ng mga mga grupo mga katong UAE aid na abot doon sa Maasim, Sarangani Province. Ay, may muntag ha, may muntag. Hinaot ko nga magmalipayon ang matag-usa. Magmalipayon kitang tanan nga nininga kahimtang sa

58 minutos sa Kalabay, sa alas 6, sa Pagparayon, sa itong programa, katrupa. Dito kalimtan atong word for the day, karong buntaga. Pulsaan! Ang atong word for the day, mabasa niya sa Proverbs 24:14 nga nag-ingon, social, the acknowledge, social, the knowledge of wisdom be unto thy soul when thou hast found it. Then there shall be a reward and thy expectation shall not be cut off. Sabi ni Saya, mga katropa, sa ingon niya na, hibaluin nga ang kaalam mao'y ingon niya na sa imong kalag. Sa diha nga imo na kining makaplagan, niya na gayoy ganti, niya na doon na gayoy ganti, o ang imong gilauman, dili maputol, mga katropa. Kininindot ka ining karabang pamalandungon sa itong kinabuhi, mga katropa. Gumikan kaya ang kaalam, una, mao'y pundasyon sa atong maayong ugma. Ang teksto ng ingon nga, ang kaalam kinahanglan makaplagan sa atong kalag. Sa broadcast, mga katropa, sa matag-adlaw, labi na gusto itong pagpanimbya. Ang dagan sa kinabuhi, kinahanglan tagkaalam, mga katropa. Mao nga saktong kinahanglan og saktong paggamit sa itong kahibalo. Kung doon na kita kaalam gikan sa Ginoo, makahimo kita og saktong desisyon aron nga makasiguro kita sa atong ugma. Kay lisod kay katropa nga wala tay kaalam, lagi ka nang managna tas matag-adlaw, magunahuna at tagunsay maayong buhaton para makasurvive. Pero katropa, hibaloy nga ang Ginoo, wala makalimot niya nimo og kinahanglan doon na kay kaalam o kaalam gikan sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa tabang sa balaang espiritu sa atong mga kinabuhi. Ang maayong ugma, dili tsamba. Kini ginaprepara, pinaagi sa saktong kaalam nga iya gasa sa atong buhi nga Dios. Ikaduha, duna gayoy siguradong ganti. The guarantee of reward, mga katropa. Yatagan kita og gibugaton nga duna gyoy ganti, sumala pa sa bersikulo, sa laktod nga pagkasulti, katropa, walay saktong paningkamot nga makawang. Ang pagkamatunod-anon sa trabaho, sa pamilya, og sa pagpangalagad, duna gyoy kaatbang nga panalangin. Mahimong malangan ang ganti sa pananaw sa tao apan sigurado gyud og dili kini masayop sa saktong panahon diha sa Ginoo. Ano mo ingon man kuan ni katropa, diha ninyong tanan, tungod kay karong panahon na, ang dili pagkamatinud-anon, mo ay kasagaran nga ginabuhat sa tao, kaya mo man yung pinaka-available o pinakadaling buhaton, bisan pa o maghimog dautan, maraga sige na lang kay naglisod man ko, makasabot ramang ginawaan eh. Diba? Inga na man ang atong klase sa panghuna-una nga doon na ta. Pero katropa, kada nagbutang sa imong kaugalingon nga wa ka makabaton sa saktong kaalam. Wa ka makabaton sa kanabang pagsabot bahin sa kinabuhi. Nga kini kinabuhi adi na lang ni imuha apan iya sa atong buhi nga Dios. Nga ikaw tabangan apan kung magdumili ka di man makapugos ang Ginoo. Pero lagi ang kinabuhi nga imong matagamtaman pait, lisod o gapuno sa mga pagsulay. Diin pahinumduman ka nga dili ni mo kayang ikaw ra. So ang Ginoo katropa, nagtanaw ka na to. Nga kung kanusa kita musurrender diyan niya, diha pa siya musulod sa eksena sa atong kinabuhi. Tapansin mo, kanang tarang tao nga makasinati gani o kalamidad, singgit na Ginoo, singgit na tabang Lord. Diba? Pero gunaunaon yung saktos mga tao, sa dili pa maulahi ang tanan, dangop og tabang sa Ginoo. Kanang hinumdumi ang kanunay niyang ginasulti ka na to. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Unaha ang iyang gingharian. Pag ila sa iyang kingdom, ilhunin mo siyang hari sa imong kinabuhi. Ilhunin mo siyang Dios sa imong kinabuhi, imong manluluwas, o gamita ang iyang

0: righteousness. Kaya katropa, musugutag sa dili, kita nga mga tao, kulang gyud sa atong righteousness. Pagtaod-taod, maayo pa kita. Pero ganing masuko na kita, mawala na ng righteousness sa atong kinabuhi. O kahibalo ba mo nga ang righteousness ni mo mga katropa, usa kahugaw nga trapo at tubangan sa Dios.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna nga, ayaw mo pag-tuo na yun. Nang ginaingon nga, kaya rin ako ni, ikaw rin nag-ingon na nagkatrupa. You are not designed on your own. Maunang dunay Dios nga nagpakamatay diha nimo. Dunay Dios nga nag-save ka nimo. Aron dili kay ka mag-antos din kinabuhiya, ma-prepare ka sa imong destination nga padulong kag langit. Kung padulong man galing ka og langit katrupa, siguro ah, nga ang Dios nga imong gituhaan, maoy mo salbar ka nimo. Kay dili kaya sa tao salbaron ang iyang kaugalingong kinabuhi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naayog kalimot katrupa. Sa ikatulong puntos, ang imong gilauman dili maputol kung unbroken expectation ka na mga katrupa. Kini ang labing bugat nga saad alang sa mga nanganduy. Thy expectation shall not be cut off. Mo nagiingon sa atong verse karong adlawa. Mo nagiingon sa pulong sa Dios karong adlawa. Ang kalibutan puno sa mga pakyas nga saad. Apan ang saad sa Dios dili maundang, dili maputol, dili babagan sa bisan unsang krisis o babag sa katilingban. Ang imong gipaabot nga kadaugan og hayag nga kaugmaon duna nay selyo sa kahitasan basta magpabilin lang nga matinud-anon og nagsubay sa saktong dalan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ana gyud ka trupa, dili gyud na kaya nga ikaw ra diha. Dili ka makasubay sa saktong dalan kun dili nimo paningkamutan nga ang imong kinabuhi ma-align sa kabubuton sa amahan. Ang iyang design kanimo katropa nga mamahimo kang malampuson ingon niya sa Philippians 4:13, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope. At Jeremiah 29:11 din na siya, plans to give you hope and a future. Mo nagiingon katropa nga tagaan jud maayong kaugmaon sa tumuhi nga Dios. Apan lagi kay gahi magulo ang tao, naturalmente yun sa si Adan o si iba pa lang, nakasaduha pa lang ang tao sa kalibutan na itong panahon na, nakasala, nasayop na gani, ning angkon gani sa atintasyon sa kaisa sa kaaway, muna karong katrupa, kitang tanan, nakaangkon o sala, nga iyas katigulangan, gikan ni Adan o ni Eva. Muna, dili na ko dugayon kining atong panaghiskot bahin sa pulong sa Dios. Ang ato alang, nga ang promise sa Ginoo, so shall the knowledge of wisdom be unto thy soul when thou hast found it. Then there shall be a reward and thy expectation shall not be cut off. Dili gyud maundang katropa ang iyang mga promises ug dili maundang usab ang imong nga expectation na niya nga maayong kinabuhi, maayong kaugmaon basta ipailawom sa kabubuton sa amahan nga nagtan-aw diha nimo katropa. Ug ayaw kalimot ana ang balaang Espiritu Santo nga mutabang ka na to sa panahon sa atong paginahanglan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:07 mga katropa, kining bahina atong Granado Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, o Santon Vitamin C. Igon man sa Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Herbal Soap, Santon Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus. Ingon man, sis the pain, mga katropa. Ainomdom, ginagmay sa mga tatay, sa mga nanay, sa panimalay, kinahanglan atong i-equip atong kaugalingon nga mangandam ta sa bisan unsang balatian nga muabot ka na to. O masulti na ko katropa, Santone Plus Gold ang pinaka-epektibo nga makatabang sa atong mayong panglawas karong panahon na.
1: Bullseye!
0: Ano na kayong kudana? Katropa, asa man ka nga ang imong blood cholesterol, blood pressure, ang imong blood circulation, katropa, i-correct niya kung dili man sakto ang dagan niya na pinaagi sa imong i-take nga food supplement. Muna ang food supplement nga ginamagi ka sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Lima ka mga ingredients nga sakto, swak kay katropa kung imong isulod sa kapsula ang iyahang itabang kanimo ang kaepektibo mga katropa. Muna ay pinakataas o antioxidant o madunay antibacterial, antiviral properties mga katropa nga sakto, sakto kayo itong panahon karon, labi na yun, nagpitos ang dagan sa panahon, dapat mangandam, dapat himsog ang matagusa, dapat dili makasinati o problemas panglawas. Muna mag Santon Plus Gold sa Matag-Adlaw. Santon Plus Gold, mapalit sa mga nagunang parmasya sa inyong palibot. Aban katropa, pangita niya ang Rodion Pharmacy. Tanang Rodion Pharmacy, Dris Jensen, o sa Sarangani Province, Ingonman, sa South Cotabato. Ay kalimot, Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Sa mga balita, karong buntag alas 7:09 atong oras, mga katropa niya na. 7.1 magnitude ng linog ni Oyog sa Venezuela, tsunami alert ni Bakwe. Ni Oyog sa kusog magnitude 7.1 ng linog ang Venezuela nitong kagahapong adlaw, Miyerkules, nga nagpahinabog dakong panic sa kapital ng siyudad sa Caracas o gagkatahong ubay-ubay nga naangol. Subay sa report sa USGS, ang epicenter natala sa 21 km silangan sa Moron nga may gilawmon nga 10 kilometers. Din gisundan dayon kini sa mga aftershocks. Inon, gilayong nipawi kung nagigibakwi sa Disaster Management Agency, ang UNGRD. Ang kabalaka huban gikumpirma nga wala na hulga sa tsunami. O sa katropaon dito sa Venezuela, kambal nga linog 7.1 o 7.5 magnitude nga linog, baka kulba gyud ni. And we pray dito sa nasod sa Venezuela, og kamong tanan dia ang atong pag-ampo, walay kawang nakatrupa ha, kinahanglan na nato og taas-taas nga pagsalig sa tubuing nga Dios, kay kining tanan siya ra gyud nasayod unsa may hinungdan ani. Tingali og basi nakalimot kita mo nang gitay og kita, di ba? Tingali og nakulangan ang Ginoo sa atong pagsalig dia kaniya, di ba? Kung kita ang tawo mosalig sa mga butang, tingali katrupa, diha di mo ma-realize nga wa kay mabit-bit nga butang. Katugan ni itabong linog dito sa Jensen, na daghan ang nakamatngon nga ang butang ay ang gipundar. Uy, imura ginang biyaan niya, maglisod ay kagbiya kay unsaon na lang ako sakyanan, unsaon na lang ako balay, ni hirig naman eh, perting paita. Di ba? So, maniguro kita katrupa. Una, sa atong safety. Pero katrupa ko, naniguro ka sa imong safety diri, paniguruha usab ang imong kaluwasan niya sa atong buhi nga Dios. Dawata sa Jesus katrupa, para wa kay kabalakan. Mauna ako ang tambag, ngadto alang sa matagusa. Alas 7:11, dugang sa mga balita karong buntaga. Minilyong konsumidor sa Metro Manila, Cavite, mawad-an og tubig hangtod Hunyo 30, mga katrupa. Ipahibalos Maynilad nga matag gabi nga water interruption sa daghang bahin sa Metro Manila o Cavite. Sugod sa alas 10 ang taknas gabi hangtod sa kadlawon nga mulungtad hangtod karong Hunyo 30. Kinitungod sa dilian nga network maintenance o system optimization kon optimization aron mapalambo ang serbisyo. Apektado ang dakong dapit sa Quezon City, Manila, Caloocan, Cavite o silangan nga dakbayan. Gilayong nawagan ang kumpanya sa publiko na magpundo na daan o igong tubig samtang wala pa ang interruption. Unagingon nga mangandam sa dili pa mahitabo ang halapad nga water interruption dito sa Manila ni katropa. Okay kaya today, kaya way problema sa water interruption dire. Malipay tanga ang atong syudad na ay igong supply sa water, mga katropa. O nga, mag-uol yung tabagunaw na nga, adunay mga individual nga nangandoy nga sudlan o nga business plan ang ato ang nag-unang paginahanglan mo ng tubig, mga katropa. Kuryente, tubig, o kanang pagkaon mo ni nagunang panginahanglan sa tao. Kung sulan yan ang negosyo, perting luya. Mo na dinadiscourage na to nga ang ato ang water district nga musulod sila nga partnership sa probado, ayaw na lang taon sulin ninyo. Oy, kada siya para sa katawahan o niya sudlan pa magnegosyo ang taon. Klaro, mangyod nga kung sudlag negosyo, musaka ang presyo. So, maupo na ang gikahadlukan nato diri sa dakbayan sa General Santos. Hinaot ka di, may tabo mga katropa. Dugang pas mga balita alas 7:12 atong oras. Plebisito sa reclamation areas Paranaque, Kasahan sa COMELEC karong Hulyo 25. Ipahigayo ng COMELEC o plebisito karong Hulyo 25, 2026, aron usbon ang territorial boundaries sa 5 ka coastal barangay sa Paranaque City nga tapad sa Manila Bay reclamation area. Apektado sa mong straight line policy ang Baclaran, Tambo, Don Galo, La Huerta o San Dionisio. Pagsugod karong adlaw dos Hunyo 25 ang kagahapon adlaw ni ang plebisito period o plebiscite period din hugot kay patuman ang gun ban o guban pang gindili sa balaod sa piniliay. Kani maayo man para sila kay lagi reclamation mudako-dako ang area and I hope magmanag-uyon mga katawhan dias para Paranaque City mga katropa. Dugang pa sa mga balita karong buntaga. Vice Mayor Borbon sa Cebu gikiha og grab tungod sa bonus sa og asawa mga katropa koy. Gikiha og duha kasong grab sa ombudsman si Borbon Vice Mayor Noel Dotilios dito sa Regional Trial Court sa Bogo City. Kinigubikan sa pagpagawas og 570,000 nga anniversary bonus niya itong 2019 og pag-hire siyang asawa isip doktor sa munisipyo nga walay pagtugot sa sanggunian bayan. Matod sa taga-umutsman, may barog nga ebidensya ang manifest partialist official di na dunay girekomendang 90,000 nga piyansa sa matag kaso. O ganaan, basta masulod ganyan ang personal interest o niya walay mga gihimo nga kanang pagtugot sa sanggunian bayan, resolusyon, agay diha na mapiti ang usag ka politiko nga naggahimo sa maong lakang. Mura ba kanang mura gug gisgut ang gagahapon wala to may sgutig dayon to katong nga kanang so tawag na himo og pabor para sa kaugalingong lakang.
1: Bullseye.
0: Kuan siya? Kadang kuan ba? What are we in power for, 'di ba? O man eksgaran. Ilang tubangan na na Vice Mayor? Sa ubang to na Vice Mayor Noel Dotilios. Mala palagi kay iya mangugihari ang asawa. Nya wa siya maka-explain ani pero sige padayon man kaso mabala na to og sa mga guilty ba gini sa umaabot nga panahon mga katropa. Alas 7:15 itong oras dugang pas mga balita karong buntaga. Presidente Trump gikiha sa tulo ka ICC judges gubikan sa financial debt penalty.
1: Bullseye.
0: O gikiha sa tulog ka maghuhukom sa International Criminal Court kon ICC US. O si US President Donald Trump dito sa Federal Court sa Manhattan niya itong Miyerkules, Hunyo 24. Ikasuhan ni nilang Judge Kimberly Prost, Solomi Balungi Bosa o Rain Alipini Gansu ang administrasyong Trump sa pagpatuman o iligal ng mga silot ngagingong financial debt penalty. Uman sila gibanda sa mga bangko o online platforms. Kini nga sanksyon may barog nga ebidensya sa extrajudicial pressure o ba nag-issue ang ICC o arrest warrant batok sa Prime Minister sa Israel.
1: Bullseye!
0: Ito mang labot anak kay ilaha man na sa gawas pero kaning balita kabalo man kita katrupa ang kaya lang hilabtan sa ICC katong mga nasod nga kaya nilang dulaan.
1: Bullseye!
0: Parang sa Pilipinas ang Pilipinas nag-uyon sa ilahang gipasakang kaso kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte, gipadala po siya sa nasod Pilipinas. Muna dito na, murag natinood yung tungging yung kidnapping.
1: Bullseye!
0: Ano lang, itry ninyo, Judge Kimberly Prost, Solomi Balungi, Bosa o Rain Alipini Ganso, kung unsa kakusog ang inyong gahom nga inyong mamakasuhan ang presidente sa nasod Amerika.
1: Bullseye!
0: Yan ako mo to ang gamhanan mo taga ICC. Tistingin daw ninyo ang pinagamhanan ng presidente sa tanang nasod. Oh, tistingin ninyo ang Amerika. Tanaw na to kung magsalir ninyo ang kaso. Pasig ka, hantod lang mo sa mga paras Pilipinas, mga kaugalingong katawhan. Isuka sa gobyerno kay naay political interest. Makatawa raw punta oi. Maka smile man putag ahat. Makatropa mo na siya ang ato mabalita karong buntaga. Ato ano na to ang atong kinsagyod karong buntaga. Kinsagyod ang kusog, musaad, babae ba o lalaki? Ay, komersyal sa daya. Pinakog ilahos na nako na diritsog kinsagyod. Commercial sa day. Okay, good one. Hangyo. Good one.
1: Bullseye!
0: Ay, lima na siya. Pasang salty ka niya. Pindot lang. Mga katropa, sa magbalik na ito, mga katropa, tangi ang dugang pang mga detalye sa itong balita. O syempre, mga isgutan ng karong buntaga. O niya, importante kayo ni kining atong isgutan bahin sa kining pamilya unsaon sa panahon sa kagubot, nepotismo, bisan sa katalagman. Dito sa Glan, kagahapon, huwag mo ni matiwas o hisgot ato ning balikan. Kauban si katropang Ruel Dumentay. Standby, ato sang paminaon ang nakasinati o kayuhan naman nagtumarog. Santo na Plus Gold.
2: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.

0: FM.
1: Premium Dairy, ang bago.
2: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium Dairy. Karun pa to normal na akong pamati.
1: Mas ipagusog, mas ipaibiktibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide.
0: XFM.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, diligyod malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya, gamayang taligsik, hilantandayon ko si punon uhon. Tingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligun na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.

0: Caraway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sultan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na na ko bro.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting bro.
6: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
7: Exciting.
8: Pulsa.

0: Onya, na naman ko.
1: Here we go.
0: I'm here.
2: Okay.
1: Here to me, where to you?
0: Ay, buntag mga katropa! Siyempre, medyo naulay tagamay kaya ito ang plastada sa ito ang bata kay
1: magpa-action
0: na punta og sakit sa ulo katropang Chris.
1: No?
0: Kay medical naman, bold pasabot, enrollment na bold.
1: Ako, tulo na lang ang labad sa ulo. Ano sa graduating na, murag karong kuan daw?
0: Tulo?
1: Karong Lunes na yung basig bakalib ko katropang Ruel.
0: Kailagay na mo upat ba?
1: Upat ba na?
0: Upat din na mo anak.
1: Ang usa.
0: Grabe na kugihan na mo eh.
2: Atay.
1: May nang sayo amiga, kay para mo undang na yun.
0: Grabe ba kaka...
1: Listen man po, dihan na tayo magdaghag anak kung nag-ina na tagsisinta, di ba?
0: Di ba ni padaghanay?
1: Okay.
2: Atay.
1: May nalang makasiguro ta sa upat ba? Di kayo takasiguro anang duha ganit, di ba?
2: Atay.
0: Ako kay duhara na para iwas laban sa ulo. Ano sekreto niya?
1: Tama kay nag
0: bigaon mo kagud.
1: Dili ang term na mo nag-control me.
0: Nag-control.
1: Oh, control niya kay ang taga-barangay wala nag-control.
0: Ah, so
1: mali ang pag dosis gani katong kanang injectable ba?
0: Sala.
1: Kulang ang dos, nabuntis.
0: Ah, sala sa barangay niya eh.
1: Sala sa barangay.
0: Mas gwapo gyud niya po ng withdrawal lagi, mas safety.
2: Atay.
1: Mo gani nga mo na gidawat ron.
2: Atay.
1: Di na ta pwede nga manganak pa og bata kay susod kayo. Fight kayo.
0: Alas 7:30 30 man na 7:23 sa katong oras mga katropa ha. Good morning, diyan ka ninyong tanan. Ako sa mong timbaya ang tanan kaya medyo naulahi ko gamay. Pasailo ka ninyo ninyo mga katropa kung mapasailo pa ko ninyo.
2: Atay.
1: Mapasailo this guy.
0: Pero sige lang kay siyempre maglisod po kong sakay niya. Alas 7 ang schedule. Maglisod ko sakay niya. Toad na ang takasutor.
1: Oh, ano man. Amahan man ta. Ato ba ng responsibilidad?
0: Kay Kingnan magun magmatag sa'yo. Hindi matag sa'yo. Gaya magulo.
2: Atay.
3: Ayoy!
0: Damay pa doon. Anyway, 7:24 ang atong oras mga katropa. Kumusta ang atong mga kaginaan diyan, mga nanay? Ang obahan ka ninyo, nag-answer na karon ng mga module.
2: Atay.
1: Mama, tagingun na ikuan gapon, taga-dipe, di ba? Nga, mga...
0: Tabang na mag-answer. Ay, di lang kamo ginang mo-answer. Siya, pagkat-kat-o na yan ang bata, mga katropa, kung kamo naging mo-answer niya.
1: Di, nakat-o man daw. Nakat-o ng bata, oy.
0: Kaya ako mag-ipalabag kung katropang Ruel mo nang ako na sa answer na mauna na ron.
1: Di, nakat-o daw. Kung saan pagtubag.
0: Ah, okay. Alas 7:24 ang itong oras mga katropa ha. Kanibahina, ito na kanyang sa Turbo Man and Answer. Siyempre sa itong mga kagilag, baka kaigsunan na ang nagpamina ka rin. Good morning, gabong kanyang tanan. Mao na itong ginasulti mga katropa nga kita mga kalalakin na mag-inspiration ko dosahay mga kagilag. Ito,
1: nag-isang oh, grabe klaro na, tinood na.
0: Kalabang nagkaedad ka, naabuntay balatian, nga di na po nato mapugnan mga katropa. Tungkol mo nang ipakabusar sa itong kalawas na itong batanon pa kita.
1: Oh.
0: Mao na siya bayad ka rin.
2: Atay.
1: Badya eh.
0: So, kinanglan, igapon mo papasagda lang ibang obligasyon sa ibang partner. Aron na, siyempre, naakanunay ang kanabang intimate relationship mga katropa. Kayo sa kay Manggo, di naman ginamu barog, dirita mga kaigalaan sa Turbo Man and Answer. Anindot mga katropa, 48 oras ang epekto ninyo, sa kay maabot magaling isa kasimana. Grabe ka itong ikaw, pinakadlaw.
1: One week lang.
0: One week, grabe.
2: Atay.
1: Ano ang sekreto niya?
0: Grabe ka ako kay Tulok Adlo, Roman.
2: Atay.
1: Masabiga ako.
0: Di man good pa, di man good undangan, good?
2: Atay.
1: Gasa na sa Ginoo. Basta dili lang ni mo gamiton sa laing sakuban.
0: Okay.
1: Oh. Mo man nagitagaan gani kag gamin yon para din ikaw mo outside the marriage.
0: Okay ra man ako sa kuban kay naka Louis Vuitton man tudaan. No, di na kailangan lang ilisan og kanang baratohon.
1: Ano man nga top grade.
0: Top grade na daan ang sakuban, di na kinanglan og ilisan pa diha kanang baratohon nga diha mga katropa.
2: Atay.
1: Correct.
0: Alas 7:26 ang itong oras. Aray lang yung ginatakan na ito ng antungan karo mga kagilaan. Kinsa ba? Dahil lang, murag lahi man ako nabutang. Kinsa gyan!

0: Aray na, katropa Chris, kinsa gyud ang kusog mo saan? Bayi ba o lalaki?
1: Mga katropa, aday na kong sumbanan kung kanabang hisgutanan sa diskusyon karong adlaw nga siguradong makapukaw sa inyong mga kasing-kasing o gapanunduman. Kinsa man gyud ang kusog mo saan? Ang babae ba o matamis kayong mupasalig tungod sa mga nagbaga o nagbaga nga emosyon? O ang lalaki nga ihatag daw ang bulan o bitoon, makuha lang ang matamis nga o?
0: Ah, lalaki!
1: Kinsa
0: lalaki.
1: Ang hari o reyna
0: lalaki.
1: Sa pakopako o kinsa ang mibarog nga ebidensya sa tinuod nga baruganan? Atong ablihan ang ninya, mga katropa, sa atong pag-abli sa hiskutanan karong adlaw.
0: Lalaki, labing pa ka ng naibested interest ka nunay.
1: Agay.
0: May sabag, may aminyo na, maana man na. Subtil lagi ko ba? Kay bulagan ako akong asawa.
2: Okay.
0: Di, gisugot. Gibirahan. Gibiaan ka.
2: Okay.
1: Gipasitnuban lang.
0: Oo. Oh, na ayaw lagi pagpa, ano lagi sa saan-saan, lagi sa mga laki lagi.
2: Okay.
1: Tuo po kay type man kayo niya.
0: Ang lalaki ay kumpiyansa labing pagpagminyo. Pag musaan ganun na, bakak na.
2: Okay.
1: Basta lalminyo.
0: Bakakon, magani ni misang pagbinata, gani, igura ka tirahon, pagkahuman, biyaan ka.
2: Okay.
0: Oh, di tanawa na nga kay biktima rin ni mga katropa ng mga kababainan na. Pero lang, kaya na tayo mga amiga nga na biktima gini ini na. Nagani, pipila na to kami nga na biktima. Ni sa arag lalaki, kay guwapuhon po na, nibigay, gianakan, pagkahuman ng anak, gibiyaan.
2: Okay.
0: Kuhapag yun na tagam. Diba? Nag-edad na ugdos anyo siyang anak.
1: Oh.
0: Nakauyab na po. Nibigay. Agoy. Gibinlan. Gibiaan.
2: Okay.
1: Sigundamano.
0: Lahi-lahi ang amahan.
1: Bagay. Pwede man siya maghimog United Nation. Lain-lain nga mga rasa.
0: Pagkadaghana po. Pila ba? ASEAN. Pila ka ano bang ASEAN? ASEAN lang siguro.
2: Okay.
1: Dagan Japon.
0: Ayaw lang UN.
3: Ayoy!
0: Nagana kay ng UN. Pero mga katropa, doon ay lima kapunto nini mga bugat ka rason. Auna dari mga kagilaan, kanibang goal-oriented versus emotion-oriented ka saan. Ahay, nanay yun, ana niya.
2: Okay.
0: Ang lalaki daw kasagarang katropang krismusaan, kay doon na sila'y tumong o goal nga gustong makabot di anang taknaa. Parang okay. Litan, makuha ang oo. Sa gipangulitawan. Aron mahunong ang lali o aron mahunong ang lali, stapay ko idungag. Gustong kwaon ng bataan.
2: Okay.
1: O, lagi na.
0: Mama, ginawa nga lalaki, mag-itagi na pamaagi. Lalabin pa kung makikita na ka ng hamloy kayo, na ako rin naluoy.
1: Yang asawa, day. Alimot siya yung asawa niya.
0: No, lagi mo lang na.
2: Okay.
1: Nga mahimahay pagkaulay. Uy, pag wala huwag ibuhat, tanawa.
0: Na, mirisay. sige. Imuha na. Sa'y napaday, pag, sa babae, mga katropa, musaad base sa iyang emosyon ni Anang
1: okay.
0: Tumura. Kung ginabihan niyang kalipay, ugugma, dako sad ang iyang isaad.
1: Uh-huh.
0: Yawa sa babae. Bantog
1: okay.
0: Bantogra na yung mga sugar mommy.
2: Okay.
1: Pero naka-experience ko kanang babae mo sa arin siya nga kuha na lang unyang gabiin lang.
0: Sa tunood lang ang lalaki mo sa arin doon na yung target. Ang babae magod pag nasaad emotionally attached na sila.
1: Muna yung mga sadlok no?
0: Diba? Kung o, sige ipakita nga buutan ka kay hatag na ko akong bataan.
1: Agoy.
0: So busabot pa sa buutan, busabot pa sa buut emosyon. Gusto niya makitaan o emosyon mga kagilaan. De
1: karimuhan ko nimong prinsisa.
0: Na.
2: Atay.
1: Princess basurahan na ito.
0: Agoy, patay.
2: Atay.
0: Ikanoa!
1: Ang grand strategy sa lalaki batok sa conditional rule sa babae. Ang punto mga katropa, ang lalaki na ilang the grand promiser. Bisan ang bulan, o bituon, o langit, o yuta, ingon man mga bisag unsa na lang ipangsaan na katropa. Pwede ganun, i-appeal lang daghan kay kugyuta. Daghan kay kuga kaptangan, maako lang ka, mahimo kang prinsesa sa kung kinabuhi. Katropa, ayaw padalaan ang ingan ang asaan ha. Kay basig ikay mabutang diha, i-appeal sa pakiti, makuha lang ang atensyon sa mga babae mo na lalaki. Pero sa pikasbahin, ang babae, mas detalyado apan dunay hidden conditions, mga kondisyon na katropa. Musaan ang babae, dili nga, may ngunsyag dili takabiyaan, pero dunay na isumpay sa huna-una nga basta dili lang ka magbinuang, no? Ingan agyod, may ngunsyag, musaan siya, kadi kumubiya, pero ipasalig sa kuapod nga dili ka magbinuang. Duna siya'y kadabang apil sa iyahang agenda nga ang iyang saad na dunay kalakip nga agenda. Kung makasala ang PICAS o daw automatiko nga mabuid, mapasaylo ang kontrata, ma-cancel ang kontrata sa saad sa babae. Nga na, kalisod ka to pa. Kanang ang babae gani mo saad, naagyo na siya'y attachment sa iyahang kasing-kasing. Naasi something na hawiran, nga muraga makasiguro siya bago pa siya musulti sa imuha, nga sige, magtarong langkas ko paningkamutan sud nako nga mahimo kong tarong nga asawa sa imuha. Magandang kong sa babaewan, ngano ikaw ra ba di ay kabalo mangitag lain? Ako di ay dili mo na kasagaran ginasulti sa mga kababayenan mo na nga ginahangyo na tumatag usang ayaw ninyo ga himua nga saad ang dili maayo nga binuhatan o balos mo kung makita mo nga dili sa paintball, dali kay nang buhaton sa inyong kapikas mo na nga babae pag amping dili magsaad-saad og mga ingunana.
0: Na, di na kabiyaan. Ayay, istorya he. Ang saad is escape mechanism na day, ano day?
1: Pwede.
0: Dalan sa pagkalingkawas. Yaw, ano? Kinsa ang mas kusog mo saad aron lang nga makalingkawas sa lisod ng sitwasyon na panhinay sa aksyon.
1: Kinsa na eh.
0: Dini mo sulod ang kinaiya sa tao, dili sa kasarian.
1: Okay.
0: So, daga mga lalaki ang musaad o kausaban aron lang nga mahunong ang yawit sa partner.
1: Hindi lagi ko lagi. Puyo na lagi. Kung binuwata na lagi ko.
0: Apanduna sa mga babae nga musaad aron lang nga makuha ang kalinaw sa relasyon ni Anang Tungura.
1: Mm-hmm.
0: Bisan og lisod pa kini nga tumanon sa realidad.
3: Bullseye!
0: Grabe no, daog kayo ang lalaki na rin. Daog sa kabuang ba?
2: Atay.
0: Hey, ang lalaki yung katulpang Chris, grabe mang yun.
1: Oh, lagi.
0: Sa katong kapanahunan ni mo?
1: Saan ba napapugong mag-una man?
0: Patong nga daw kagamay. Kay,
1: okay, na lang.
0: Ibutangin mo ulo na yan ang ano, kanang black ka. Ayan.
1: Okay na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mao na siya mga kagilaan, no? Mao na ayaw gin mong kumpiyansa sa mga saad-saad, sa mga laki lagi.
2: Atay.
1: Lisod kayo sila tuhuan. Ay, hilay sila kami day.
0: Talagsa na lang ang tarong ng mga lalaki.
1: Na.
0: Kami to, pero minyo na mi. Sorry lang gin mo.
1: Sorry lang mo, guys.
2: Atay.
1: Ayaw na mong expect.
0: Di alam mo. Di alam mo. Ayaw na mong kapilapil.
1: Marag yung dagang guy ko.
0: Ay, nako. Joke lang, ha? 7:35 itong oras, mga kaigilaan, ha? O, siyempre, ikaw pat, katurban, Chris.
1: Ang sukdanan sa aksyon, batok sa sulti.
0: Ayay.
1: Kana ba? Kanang kinsa gimuhimo og aksyon o kanang gasulti lamang.
0: Mm-hmm.
1: Ang saad, dali ra kayong litukon. Apan ang mibarog nga ebidensya, mao ang pagtuman ini pinaagi sa buhat.
0: Aray.
1: Ang kasaysayan sa relasyon, ang lalaki mo ay kasagarang daling mapuntirya sa pasangil nga puro rasaad. Kay sila man ang sagad mo posisyon isip provider o taga-protekta. Kung mapakyas ang lalaki sa iyang giingon, dako dayon kini nga isyu. Panang labay, kung mausab ang dagan sa pagtagad sa iyang partner, dali ra kay kini nga maka-atras sa iyang mga pasalig.
0: Ah, di ba?
1: Mas so, kwan lang, mas focus lang sa lalaki, pero pareha ragod sila good.
0: Saad sa ni Mrs. Di na ko lagi i-install na lagi ako ang Shopee di.
2: Okay, ang go. Atay.
0: Pinaka bulan ay pinaka simana. Ayo. Ayo. Ang
1: gumamak. Nadia si.
0: Nadia si ano? Na si parcel sir. Patay.
2: Atay.
1: Ah, pinaka install ako dere pero sa PICAS na pa.
0: Di bayari sa TV kay hola ko kwarta.
2: Atay.
0: Tuga-tuga kang order wa man kay kwarta.
2: Ayon. Atay.
0: Mas may lang naman ang higapon, manang hidaan.
1: Hmm.
0: Ako ka na, kagapon, nananggitin tawon. Pero pagtanaw na ako, sustak order na daydaan.
1: At least nananggit sa daan. Pero nag-una pag yung order.
0: Nauna ang order bago nananggit.
2: Atay.
0: Stillan. Alas 7:36 ang itong oras, mga kagilaan. Siyempre ang ikilaba, ang pressure sa katilingban.
1: Hoy, kuyaw ni.
3: Bullseye. Na doon ay tingnan.
0: Ang katilingban nagmando ng mga katropa nga ang lalaki kinahanglan maoy musubsob sa pagsalig o paggukod. Tungod kay ang kultura nagingon nga ang lalaki maoy kinahanglan nga mangulitawo o mupasalig sa ugma sa pamilya. Mas dako ang pressure kanila nga muhimo o mga saad.
1: Okay.
0: Bisan kadto mga butang nga subject to negotiation pa sa dagan sa panahon. Sa arang yung gyapong ka. Samtang ang babae, mas mabinantayon kini sa pagdawat sa saad. Apag kung sila ganyan mo saad kasagaran, nalakip na niini ang ilang tibuok, dungog o ang ilang emosyon. So, emotion-based yun ang pagsaad sa babae. Kala pag mga babae, ganyan nga, masulti sa imuha nga, gigugmata ka, ubananta ka, kutob sa ato ang kinabuhi. Ang sari, tawag ka na?
1: Katapusan.
0: Katapusan sa atong kinabuhi. Kada tinuod yun na para sa babae. Pero para sa lalaki, ay kumpiyansa niya, day.
2: Atay.
1: Kasi gibati rin na siya ka-anyag, anak lang.
0: Na-anyagan para sa imuha, pero nga makuha na ka ni ana, wa na. Bye-bye.
2: Atay.
1: Labi na daghag mga problema sa kinabuhi. Muna kasagaran gumubuhi ang lalaki ba?
0: Dito sa tinuod lang sa mga dalaga ha, ayaw gikay mong kumpiyansa sa mga pasaad. Labin pa, ayaw kinu ihatag dayon-dayon yung bataan kung di gin mo ka sigurado lagi sa inyong karelasyon. Kamalan man na ninyo, papugong-pugong ka, papaandos ka. Pag-ibiyaan ka nika, nga wa pa ka makuha, but pasabot niya na lahi ragi din yung tumong.
1: Oh.
0: Dili gin ang gugma ang iyong tumong, kundili ang imuang bataan.
1: True.
0: Ganon ka ba lumang ka, Katrupang Ruel? Mama, nitrabaho na ko dati.
2: Atay.
1: Ibago lang sa Ginoo si Katrupang Ruel.
0: Oo, di ka mo bigay ka rin. Nabiyaan ta ka, oy, bahala ka.
2: Atay.
0: Daghagbayi diya, ganon, magnano man ko rin mo. Diba? Yan, naging kasagara mga lalaki, mga babaero, mga ginugdag ko in nature.
2: Atay.
0: In nature ha, pero naragin na kanin yung
1: sa ingon sa psychology, ang lalaki is, kung daw, by nature, ga-reproduce gin sila.
0: So dili, bigaon.
1: Bigaon sila, by nature. Nature,
0: tinuod na.
1: Tinuod
0: ka ni. By nature, kina, ayaw, kamo mga lalaki, mapakairang, di ba na tinuod nilang ginasulti nila, oy. Tinuod na mga katropa, kahit bawra gin mo mupugong.
1: Na.
0: Yeah?
1: Na, tinuod na.
0: Inaako ninyo baka ko, no, makita mo guwapa niya. Makita mo kami sa iba mong uringi. Makalingi magid mo, pero inyong kinakontrol niyo kaugalingon. Di na ana, ana na lang ako.
1: Lens na yung maliyok.
0: Mata na lang yung maliyok ba?
1: Dili yung liyok, kung maliyok ang liyok, bali ba?
0: Okay raman ha, ang mga anak ko. Siyempre, maka-appreciate mga lalaki, magunta.
1: Gani man.
0: Maka-appreciate, katanaw ka kadali. Pero katong imo na gani ng gitutukan.
1: Iba na yan.
0: Nga mura na gibong hihubuan naman ang nimo, aw, lahi na.
1: Na.
0: Asa na na mga kagilaan. Kaya nga naman, pag-abot sa balay, imo naman itong imagine.
2: Atay.
1: Ba?
0: Diba?
1: Undang na, undang na.
0: Ganun ka ba mga katropa? Ang biluhatan ko na dati.
2: Atay.
0: Ah, di man na ito lang kuno. Sabay, dautan ni Anawa, may dautan ni Anawa. Dautan ko siya in per se. Pero siyempre, ano na may pagbago ang tao.
1: Gani ba? Dili lang ninyo, sige ka, tanawon sa pareho nga perspective, ha?
0: Katinoog yun na, by nature yun ang lalaki yun anak yun, by?
1: Polygamous by nature.
0: Pero naana sa lalaki kung unsaon na niya pagbugong.
1: Correct.
0: Kung ang lalaki adunay respeto sa iyang isig kay kundi yun na niya pagabuhaton.
1: Mahadlok na na siya.
0: Alara na. Ay, naku.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Puro to, ilasite ko rin tagod.
1: Puro to eh.
0: Mga katropa, sa itong pagbalik, itong doon ang usapang mga balita. Kadala niya katropang Philip Oligario, relax na ka muna. O, kaning atong iskutan mga katropa kung naputol ni Gapol, huwag ginato ni Mahuman.
1: Okay, nipasok na
0: mga tungkan. Deped mga katropa, kanina naging naitabo niya sa pamahayag ni Mayor Riap. Nga iyang unahong kunong barangay poblasyon kay tungod niyang asawa ang kapitan.
1: Dilito siya nepotismo o sa ba, dilito saad?
0: Tala lang. Sa itong pagbalik na, relax na ka muna. Kinigabangin. Atong kalinyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dexter by 33 anyos, tagamako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakao na pagkugtarong karon.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: XFM.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma o guban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Sandown Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Sandown Plus Herbal Soap. Gamit na. Sandown Plus Herbal Soap. X FM.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, premium D3, ang bago.
1: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago ug masakit akong tabang nako ang pag-inom sa premium D3. Karon pa to normal na akong pamati.
0: Maski pagkusog, mas epektibo sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Bila magsakit akong dugan?
3: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: Ahora está toma que tropa la 749, ¿verdad? Que le imagina a tu cariño. El Santón Vitamin C de Alkaline Vitamin C.
1: Bullseye, Bullseye.
0: Siyempre, mapalit sa paborito ni mga butika na. Available na niya mga katropa di sa may The Generics Pharmacy. Na day stock mga katropa Rose Pharmacy.
2: Ayun kalimot ha, kanang i-prioritize ang vitamin C karong panahon na kay.
0: Of course.
2: Ang imong lawas, dili mo guna ka-produce og vitamin C. Guna nga, ang importansya sa vitamin C, muna siya mudakop sa tanang mga nutrients sa imong lawas para gamito niya. Kay kung wala kay vitamin C, maglisod og absorb og uban pa nga mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa lawas.
0: Yan. Atong atuwa ng ninyan ni Katropang Pilip Oligario, ah, grabe, bless kayong dyan sa no?
2: Uy, nga naman.
0: 185 million na kapin.
2: Wow.
0: Na donasyon alang sa Jensen. Oh, ang nadawat o gipasalamatan na sa lokal nga pangkabanan.
2: Uy.
0: Atong sayro ng dugang detalye pinagin ni Katropang Pilip Oligario, Katropang Pilip, imo na.
3: Live report.
4: Katropang Noelo, katropang Chris, angko sa ora dako gyud ang pagpasalamat sa lokal nga pangamhanan sa General Santos City sa tanang mga donors ingon man sa tanang mga private entities nga nagpaabot og donasyon og pagsalig ingon man pagsuporta sa lokal nga pangamhanan kun LGU Jensen human nga gitay-ob kita og magnitude 7.8 nga linog dinhi aging Hunyo 8. Sukad-sukad hangtod sa kasamtangan or as of June 25, 6 p.m. aduna nay umukabat na sa 189,819,787.97 pesos ang nadawat nga donasyon sa lokal nga panggamhanan katropang Ruel o katropang Chris.
0: Katropang Pilip, kaniba nga mga donasyon na sagol na ni, na i-cash, na in-kind?
4: Yes, katropang Ruelo, katropang Chris, in-kind o cash gikan sa mga private o kining public entities no gikan sa ilang lugar gani kahinumduman nga usa sa mga nahimong hiskutanan nga nagpaabot o hinabang ang pag-abot sa Cebu Provincial Government.
0: Uy, si Gobernador Balikwatro.
4: Yes, katropang Ruel, si ano, Governor Pamela, oo, Barikwartro, katropang Ruel, kay dumduman nga nung kaniatong naglinog usab sa ilahang lugar, unang nagpahibalo ang Cebu nga tungod sa walay puas nga pagtabang sa Jensen o Sarangani sa ilahang lugar. So wala pagduha-duha, nag-anunsyo na yung tila nga mag-donate sila 10 million pesos nga financial assistance, katropang Ruel.
0: Murag ka na hitabo katropang Pilip, murag quits na, kaya murag 10 million maghihapon itong gihatag sa
2: Jensen.
0: Jensen itong padulong og Cebu. So quits na quits.
2: Oh. Amanos na ta.
4: Pero gawas sa Cebu, aduna po to'y gianunsyo ang Bohol. Ingon man, based on the datos, ang City Government of Bayugan, Pasig, San Juan, o City League of Cities of the Philippines, nag-donate og tig 1 million pesos katropa ng Ruel. Na naapag yun ang Tomasian Medical Students Fraternity sa UST Medicine, o 50,000 pesos. O may mga unanimous pa nga na paabot o ginabang katropang
2: anonymous, Ruel. Katropang, anonymous siguro katropang Pilip, no?
4: Anonymous, di na gusto magpaila. Katropang Ruel. Singon man, mga ang nagpaabot o ginabang sa General Santos City, katropang Ruel o katropang Chris. So, tungod pa sa lokal nga panggamhanan tungod kay okay na ang sitwasyon matud pa sa pag-apod-apod og mga relief goods nya bisan kasangtangan nagpadayon pa man na pero sa datos okay na sumala pa ni Mayor Lorely Pacquiao sugda na probably next week ang kining rehabilitation and advanced recovery sa Jensen katropang Ruel. Subot pa sabot katong nagubaan og panimalay human nga sila nakapa-assess sa OBO, pwede na silang magtukod og ilang panimalay o pwede usab na makapanguha o makapangayo og mga materyales sa lokal nga panggamhanan katropang Ruel o katropang Chris. Though Ang Oval Plaza nagpabilin gihapon nga venue sa pagapod-apod og mga hinabang na agyapon ang DSWD sa nasampit na area para manghatag og mga family food packs sa mga wala pagyod na kadawat katropang Romel o katropang Chris. Kagahapon sa mukapan sa 457 ka mga benepisyaryo gikan sa managlaing barangay sa Jensan ang nakadawat og tiga 25 kilos sa mga bukas. Ingon man tray sa itlog, grocery pack og karneng manok para sa walang gutom program sa Department of Social Development Office kun DSWD. Ang venue gipahigayon sa Dadyanga sa West Central Elementary School niya gipangunahan kini ni City Mayor Lorelei Pacquiao niya naapo si DSWD Secretary Rex Gatchalian, katropang Roel o katropang Chris.
2: Katropang Philip. Man,
4: yes.
2: Ang pundo anigikan sa DSWD di hay.
4: Yes, ang kakatong activity gikan to sa DSWD kay do na sila ilaing program katropang Roel o okay. Katropang so gahapon walang gutom program to gawas sa bukas may tray sa itlog may mga grocery packs pa na may karning manok nga nadawat ang mga benepisyaryo.
2: Oh, wow.
4: Pero kato lang gahapon usab ani ni aking adlaw rather ni bisita kay numduan si Senator Amy Marcos dinhi sa Jensan para na usab tagaan og full assistance ang mga TODA drivers sa Jensan.

0: na Catholic priest kalabutan anak kay ang ilahang gihimo nga pag-apod-apod selected lang man gihapon kasagaran nga mga nakadawat ani gikan sa barangay Kalumpang gihimong venue ang gawas nga portion sa pag-apod-apod og ginabang sa simbahan kato may mga lingkuranan bito sa gilid ka tropang Roel
1: kato okay. So dili sa sulod sa gawas siya.
0: Oh, dili gyud sa sulod mismo. Pag before lang gyud gipang-apod-apod sumala pa gipasulod una ang mga benepisyaryo sa mismong simbahan kay adunay gihimong psychological debriefing assistance nga at that time nga nisulod si Senator Kiko Pangilinan ni naghatag og ginagmay inspirasyon og mensahe para sa mga benepisyaryo dayon paguman gitunol ang ilahang mga ayuda sa gawas na katropang Ruel o katropang Chris. At yung pamanana, doon ay mga naglaing pagsaway o komento nga nadawat ang OLPGV o lain-lain ang mga pagdantaw ni katropang Ruel o katropang Chris pero matud pa ang tumong yun is makapaabot o ginabang ang simbahan kauban ng ilahang mga partner agencies niya kahinumduman usab nga niniaging mga simana niabot ang lain-laing mga senador o mga opisyales sa nasud katropang Ruel o katropang Chris dala ang ilang mga nakadaeyang hinabang cash assistance o mga relief goods para sa mga gilinugan dili lang sa Jensen apil na usab sa Sarangani province.
1: Yun. So at least naklaruhan ang issue diha nga katropang Philip.
2: Okay.
1: Pero grabe no? Paldo kayo karon ng city government o ginautunta nga maabot yun na sa mga katawhan nga nagkinaanglan yun ng tabang katropang Philip.
0: Actually, katropang Ruel o katropang Chris, matag-update report sa LGU Jensen nga ilang ginapost sa ilang official Facebook page ang matag-komento yun nga itong mabasa o mga share sa makita nato sa social media ang gitawag nga transparency katropang Ruel o katropang Chris nga nag-post lagi daw ang lokal na panggamhanan sa total cash donations nga madawat sa syudad na ginaot ang mga residente nga adunay transparency ipakita gihapon kun unsa ang mga gipangwalit asa gipamalit katropang Ruel o gapila na bagid ang nagastos para makaingon matud pa ang mga taga Jensen nga alang sa mga nanginahanglan o mga gilinugan ang nadawat nga hinabang.
1: Iya.
2: Tinood na, tinood na.
1: Salamat sa report katropang Philip.
0: Basta na ang report gika sa patrol o garon magpabiling healthy tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa rekeusang Pilipinas kini si katropang Philip Olegario. FM News Live Report.
1: At this ubay-ubay ang nagpaabot og ginabang mga katropa. Dari sa General Santos City o gabi sa Sarangani ubay-ubay pol katropang
2: actually nagpasalamat sa kasing-kasing sa mga naghatag and gampo tanga walay bisan usa sa mga taga Jensen ang malaktawan, di ba?
1: Correct. Yan na. So, standby lang sa mga wapan na taga kayo da.
2: Ayaw lang pagpakanang mo masuko ha.
1: Maabot ragyapan na sa inyo ha.
2: Pailob lang gamay.
1: Pagdating ng panahon. Tato magbalik. Mayor. Victor James Yap. Iskutan sa kanamo ha.
2: Lagi.
1: Sa mga tagaglan. Kay kung wala mo kabantay sa mensahe, klaro magigay to mensahe. Unahon daw niya kuno ang barangay poblasyon
2: kay ang
1: kapitan ang iyang asawa.
2: Aw. Bullseye. Sige, nag-ingon na.
1: Sato na pagbalik. Mo na relax mo di ha. Kering kabahin. Atong kanyang Santo Plus Gold musunod na The Secret of Health at tobacco ban mismo. Atong President CEO Doc Remelito Oy.